0: Oh, okay, lead lang kini niya sang ano, sang InnoG DJ.
1: Wagi siya katropa, I mean, sa entrance gate bala.
0: Oh na.
1: Oh. Sa wagi sang sa entrance gate siya kay nakatalo pa ngod kita nga may waiting area dra bala.
0: Yes, oo. Oh. Oo. Oh.
1: Sa guan. Sa atubang gida sang waiting area katropa Erwin dira gid mismo.
0: Oo.
1: Oh. Ba sigurong biktima nagtindog dira.
0: Mm-hmm.
1: Kahit
0: hulat guro sa
1: hulat siguro sang masakyan.
0: Correct ko. Oh. Motor na galabay mo.
1: Eh, siguro mapauli na ni Katropang Erwin pabalik sa Manapla. But I don't know kung basi may ginaisparaman din sa Bacolod.
0: Mm-hmm.
1: O kung drap mismo sa syudad sa Bago. Kung basta malapit rin sa lugar.
0: Mm-hmm.
1: Pero ti ginlabayan isang suspect sa mga suspect ka gintiro Katropang Erwin.
0: Aha. Katropang Franz, prior sang ini-incidente, why man sila na baton nga mga pamahog or ang iyatong live-in partner nga ara sa aton nga provincial district jail may kontra kaga may ara sang threats kabuhi nila?
1: Kaya pa Erwin, sa aton nga pagpangusisa ni Sakay Police Lieutenant ng Colonel Latayon, wala ina na-discuss but dakong posibilidad kahit siyempre Katropa Erwin bisan sa ato na lang gining paglantaw.
0: Oo.
1: Ano no, kay ang suspect, I mean ang live-in partner sa biktima nakaagi na preso baka pila ka beses.
0: Mm-hmm.
1: And siguro Katropa Erwin do ano na ginigur may pagpamahog naman ni guro posible sa ila.
0: Oo.
1: Kay basta kabalo ka naman madakpan ka sa illegal nga droga, wait ani kabalo kon it's either may ihambal ka pa dira, may ibuya ka pa nga sa gila nun, o kung any information nga makalaot pagid sa imo nga mga connections dira, no? Kasi matigayang madakpan sa kapulisan, kahit siyempre ang anti-illegal drug operations sa niya katapang Erwin sa pro-NIR is very active gid subong kagdo ka, ano gid na, no? Sa termino, do ka suko, gid ba lang drug bypass operation dira sa aton? So siguro Katropang Erwin may mga ano gina no may lang ta nakabalogid but dira man nagalantaw ka pulisan sa posible mga individual nga nagakonekta o nagapakigangot sa biktima kag mismo sa living partner siningara sa sulod sang Inno DJ. So di na malayo Katropang Erwin kay hindi ba nagalipod nga ba siguro no makabaton gid sa pagpamahog. Pero before the incident wala man na disclose ato sa bago si PNP kung kitaog yung biktima o kung mismo ang iyang live-in partner Katropang Erwin.
0: Oho. Katropang Franz, last na lang daw ka tilingalahan lang kahit ang security alert taas na kayo mo ang security level sa aton nga district jail is aara sa taas ka level daw ang ining perpetrator na nagpatay why di makonsider why di malantaw ya bahala na mamatay kuya bisan pa lapit sa district jail bisan nga for sure may ari ni CCTV ang lugar da kag anytime kung may mga insidente pwede ka para wag police bla
1: so actually kita pa Erwin sa aton nga pag interview kay Police Lieutenant Colonel Latayon, actually ang DGMP or ang Inno DJ nakaimo naman sa incident report regarding sina.
0: Oho.
1: And also regarding sa CCTV, amo nang ako kapamangkot. Kaya may CCTV kato pa rin yung nakita naton sa ako nang gidiap personal yung paglantaw. Sa pag-dentist, siyempre matang natang lamang kita kay base kung may mga CCTV. Ginaan, sigurado ginakatraparwin. Kaya ang kinaprioritize sa anya sa sinang mga pasilidad ng mga CCTV cameras mo, no? Kinaprioritize, kinaidaan niya yung security katraparwin sa sulod man inakod sa gwa. Pero amo pa na sa karoon ng investigahan sa bago CTPNP kung ang mga CCTV footages ang nagagana katropang Erwin. Amo pa ng pamangkot, dira kung nagagana to.
0: Nado so, may posibilidad yung wagdana.
1: Ang masubo din eh, kay ti Aminado, manang bago si TPNP, kito mga Erwin.
0: Oo.
1: At ipagpamangkot na ito, tiway na nabalang kung di na ito nagkatao mga suspect eh.
0: Oo.
1: Si Bap na ito, yaway na ito na tumod kung di na ito sila makatao ito, kung sino ito. So, amo lang ito, may lang kahit may nakakita. Pero si Katropa Erwin, hindi man ito gid bastante, bala? Na mga tag na mga detalye angot ni sa investigation tinakakita lang tayo kung paano natabo ang krimen eh.
0: Oo,
1: wala na lang tayo ang apiran sa mga suspect Mayo nila, naka-helmet o nakakalok ang duwag sa motor, kagkot ano nga sa isang motor.
0: Oo. Kag hindi pa
1: so,
0: nag-witness
1: ko ron? So, tiara na yan sa kapulisan kung paano na nila padalma karo pa Erwin kung ano gini ang sa likod, no? Sa sining pagtiro patay sa isa ni ka babae kato pa Erwin.
0: Oho, oho, oho.
1: May interview sa dapamatian ta si Police Lieutenant Colonel James Tatayon, ang Chief of Police ng Bago City PNP, angot sa sining shooting incident sa guwasang Ino DJ siyudad sa Bago kato pa Erwin.
2: Balis ka motive, sir?
3: Bali sa motive ta, hindi pa natin masabi. Wala pa talaga tayong clear na motive. Mag-iimbestigan muna tayo bago tayo magbigay ng clear na motive sa incidenting ito. Bali, at around 4-8 ng hapon, bali ang biktima is galing sa loob ng BGMP. Kasi according sa BGMP, ang lapse ng visiting hours is 4 p.m. So paglabas niya, may lumapit daw na motor and immediately binaril yung bit. Ang suspekta is dalawang tao. Ang initial na recovery natin isa pa lang, isang bala ng 45.
2: Sa sir.
3: Sa pisngi.
2: Return back sa story. Sino pong binisita niya, sir, dito sa
3: Slovenia? Bali ang binisita niya po is yung live-in partner niya.
2: Anong
3: aso? Drugs din po.
2: May alias na to, sir, sa living room?
3: Ang pangalan niya is si Ramon Suna.
2: Sa ano lang, sa sir, natakpan?
3: After yun, sir, dalawang beses na siyang pumasok dito. Dalawang beses na siyang nahuli sa drugs.
4: All the
3: nurses? Nahuli siya last 2019, nakalabas siya ng 2021. And lately, nahuli na naman siya ng 2024, kaya nakakulong siya ngayon dito. Ang address niya po is Barangay 2, Manapla. Hindi naman po natin nasabing high value. At least yung bag is antayin po natin yung investigation ng SOCO. Hindi po natin tinignan yung laman.
2: Sir, are you planning to coordinate also in Manapla PNP for the background sang victim? If may kaso din sa drugs or info?
3: Yes sir, actually tumawag na ako kay COP Manapla. Kinoconfirm naman na sila yung humuli. And so early na sabihin pa natin na meron din talagang kinalaman sa drugs, pero may posibilidad po. Ang initial na interview natin kanina is may asawa siyang foreigner. Married siya sa foreigner. And yung nandito sa loob na binibisita niya is live-in niya. And sa initial na investigation natin, may isa silang anak.
2: So matagal na sila magkarelasyon, sir?
3: Before, nung kinausap natin yung dinalaw na dito, is since 2019, meron na silang relation.
0: Dugay
3: na? Wala pa po, pero nag-coordinate na po tayo sa Manapla Police Station na inform yung family.
2: Sir, i-clarify lang, sir. May mga upload niya, sir? Ang victim?
3: Ang sabi kanina is meron. Hindi lang, isa lang yung sinabing kasama niya eh. Hindi, pero hindi pa natin masure. Kasi sa logbook is individual yung paglista eh.
2: Okay.
3: Hindi natin masabing kasama niya talaga. So, maaaring siguro yung nakitang kasama niya is pasabay na lang lumabas.
2: Okay.
3: Oh. So hindi pa definitely na malaman kung kasama niya talaga.
2: Sa ano sa mga suspect, sa appearance, naka-helmet na, anong kayo sir? Anong
3: motor? Ito pa nga kanina, isang sinasabi is nakasombrero. Naka-sombrero and naka-bonnet.
2: Mm-hmm.
3: Pero tinitingnan natin sa CCTV,
2: mm-hmm.
3: Nagmamatch yung description ng motor, ng kulay ng motor and damit ng suspect.
2: No.
3: Pero yung isa is parang naka-helmet. Dito sir, going Cabo for Doka.
2: Ata, Cabo. So wala gito intercept sir?
3: Wala gito sir.
4: So,
3: color black scooter.
4: Okay.
3: Hindi pa natin na-determine kung anong baklaw ito. Actually, nung kinausap siya and together with BJB, parang wala rin siyang reaction, wala talaga siyang masabi. Actually, sir, may incident report din sila. And okay man yung coordination namin with BJMP, binigay man nila lahat ng data na kailangan namin. And nakausap namin yung dapat namin kausapin. Actually, pasalamat nga tayo sa BJMP. Kasi may na-hold silang isang tao na mismo nakakita sa insidente.
4: Gaganes.
3: I-check pa natin sir. Check pa natin. Nag-aantay lang kami ng complete na background. Although may background na tayo ng binisita mo dito.
4: Okay.
3: And pinapimbestigan pa natin with the help of La Police Station kung ano yung background ng biktima.
4: Ang sana detain niya. So, amin na isang ginano, sir. Ang ginbold anay. So, no, bali, pagwakman sa facility nito na nakakita.
3: Actually, hindi sir. Bali yung witness na na-hold is tricycle driver.
4: Okay, sir.
0: May na-hold? May na-hold ka ito pang France?
1: Ako to ang nakakita.
0: Ah, okay.
1: In-hold to. Ako to nakakita. So, ginkwaan siyang detalye. Ako siya natabong na insidente man kay Tropa Harvey.
0: Oho. Well, see, kung anong, ano ang ako nandiyah paglantaw daw inablang mga kriminal. Subong daw ay nagilapili. Kano'ng parang lang, why hatlok? No? Grabe, kisog. Ahay. Pero sige lang, tanawantang investigation sa itong mga lags kapulisan, itong managsahaw ni Katropang France, kahit di ara pa sa BJMP, pagkatapos nga dara sa area nga na may access ang pulista, ang security naton. Pero basta kalabanan sa riding in tandem daw, muamogid ni. Daw ay napakadtuan ng investigasyon ni di.
1: Oo, ano ganyan kita Parvin, no? O, di ang aray nila ako mapulit ako, ano gining ilang ang ilaning investigation din, ilang pabagi para ma, ano gining, sa pumodit, kung sino gining ang ara sa likod.
0: Mm-hmm.
1: So, sino nga panibago ang sabi ng kita Parvin, kung sino gining ang anong motibo.
0: Uh-huh.
1: So, sino nga kamatayan sa isa ni ka babae.
0: Why pa confirmation kung may upod ganyan sa no? Kung may may upod sa pagwaya?
1: Yes, yes. For confirmation. Bakay, iba siguro kadungan niya lang yung blagwa sa facility ba lang?
0: Gani. Oo. Oh.
1: Okay, okay, ba sige dululungan ng blagwa. O, ba't dati hindi ba na siguro mambal gito kung ilalay ito, kung upod ito?
0: Mm.
1: O, amo pa na kataparawin na ginaimstigaran man ng kapulisan. Sa posibleng iba at pag inupod sa babae kung nag-aisanong ilang siya.
0: Sige. Mabalaan tani kung mag-roll out ng ano ang investigation sa police.
1: Yes, Karapa Irwin, nakamuling atang update sa patrol. Si Katropang Franz Andrew Burgos, sila mga bukol-bukol sila was magtumarok ng Phantom Basco. Para sa nagawagay ng Pilipino sa Pilipinas. XFM News. XFM
0: Live Reports. Salamat kay Katropang Franz sa mga latest update, latest balita. Ang mentioning isa ka babae, 40 anyos sobra ang edad, na nagbisita sa early live-in partner dira sa Negros Occidental District Jail. Pagkatapos nagwa alas 4 sa hapon, kahapon sa hapon, ginlabyan lang sang nag-aang kasanay nga mga perpetrators criminal kaginluthang katropa. Now, nakatutok karon ato barangs kapulisan sa mga insidente o kun sa mga motibo katulad sang maybe may personal or illegal na droga.
5: Sinabi niyo na lahat eh.
0: Ang ining mga nagluntad nga insidente dra sa Bago City mga katropa. Daw ka muna nabla kung kisa ko si Kwawi because ang alert level dira sa mga prisuhan tataas na mo, no? Any incident nga magaluntad da katropa, like for example, nagsinggitan ka lang da, ha? Naglabay ka na, bit-bit ka na kung ano nga palakol, ha? Kumakitaan ka na, may armas ka, considered threat na siya katropa dira sa lugar. Pagkatapos, ang access ng police naton is 100%, no? Ang access ng otoridad naton sa communication sa mga kapulisan naton, taas na, no? So anytime, like for example, may magluntad ng mga krimenda, magluntad ng mga tension, ang police na makatulad na yun. Ang sitwasyon daw wala na ya kulba ang aton nga mga kapulisan, ang aton nga mga kriminal, ang mga perpetrators ready. The witness na iya sang ginapili ng lugar. Ano ang ininga representasyon? Kay kun maghambal ka riding in tandem, daw amuno na siya. Ang sitwasyon, kung riding in tandem, hindi na masulbar. Kung riding in tandem, Bala na to's Batman. So, isa ni ka mga challenge karon sa mga kauturan ta, mga katropa, kung paano solbaron. Kung paano naton nauton ang inima riding in tandem ni. Ang pagpatay sa mga individual nga ginutang. Paglutang sa mga kauturan ta, pagkatapos sakay lang sa motor, hindi naman solbar ang kaso. Presidents na siya amuna ni ang mga ginagamit sa mga kriminal nga pamaagi sa pagpatay kay tik balos lang hindi masulbar, hindi malaot sang aton otoridad kung riding in tandem na. Several cases katropa ang sa Cosmopolitan Church, di ba? No? Why not talk to the kitan ang development do ang dito naman niya sa proper sa Central Market may ara na nasulbar na to. Kag na final makaso ang kay Freya Mego nga mga kasos gyapon nga may ara naman sa ginfile nga kaso nga nga mga suspect, pero there are several shooting incident mga katropa nga nagluntad dress na grosso mental nga riding in tandem. Di ko magambal ka riding in tandem ang iban nga mga kuturan tagambal na why na iya chance kung pa why na marakpan na. So ang himuon is matutok na lang sa pinaka mga kausa like sa droga, like sa ginahambal tang live-in partner whatsoever personal nga mga kantanan kag motibo sa pagpatay sa isa ka biktima. Now ari dako niya panghangkat sa aton nga managas kapulisan subong kon droga gid man ang ining kausa. Nag-a-operate digli mga sindikato sa Negros Occidental, no? May nag-a-operate digli nga mga grupo sa mga drugista nga kaya nila magpatay, kaya nila maglayaw, naglapta lang di sa Negros Occidental. Kag anytime pwede maghimo sa krimen nga hindi malaot sa kapulisan ta. Amo ra bala? So daw amo ning isa sa mga sitwasyon nga tutukan man siguro no sa aton nga maragis ka porisyon ang mga mga apian no, pero gawin ato lahat man ta, let's we're still positive nga malabot ini mga katropa sang mga otoridad tang suspect kag konsin ang mastermind sini ay sinong sa likod sa pagpatay sa ining babayi mga katropa. Why ni ba to yeah babayi mo, it could be droga balos, it could be personal balos man Japon, no? It could be nga ang babae to may personal man nga kontra, no? Nga amuning nagbantay sa iya, amuning ginhalinan sa pagkutil sa kabuhi sa niya. Dobra bla, kadamo sa mga kampang nga mga nga mga angulo nga pwede naton paminsaran. Pwede naton dumdumon mga katropa, pero amo na, no? Sa aton nga mga kapulisan daw permina ni siya. Do amo na niya ang formula sa mga kriminal nga magamit na lang sila yes sang riding in tandem para maghimo sang ilang nga mga sang krimen, no? Ang question lang da paano nato ma-arrestar ini, no? Di hambal ni sang mga kauturan ta sinya kinahanglan may ara kita nakaplastar. Kabut lang gali makaplastar man sa mga checkpoints mo, no? May mga police areas dira mga katropa nga pwede mag inspection o kung magsita sa mga doka kaduda-duda nga mga itsura. I hope nga ma-imuan sa pamaagi, no? Kaya daw kung amo naman lang nigali ang pinatsanay na natin na risbakulod kung riding in tandem daw ay na lang na tuipan ni sa mga perpetrators mo nga style nga budlay dakpon sang pulista, na tuipan ni sang mga kriminal nga once riding in tandem budlay ang mga kapulisan nato nga maglaot sa nila. Diba? Oras naton alas na 8:20 na sa pagpangalagad naton katropa. Makomersyal ako. Aboy ta mga obligasyon naton pagkatapos balik kay kita mga katropa pagkatapos ni standby.
6: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.
7: Yes, to hell.
6: The Secrets of Health.
7: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dok Leo.
8: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
7: Okay.
8: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tek sa aton sunay panimalay.
6: The Secrets of Health.
7: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dok Leo, nga way sang instant solution.
8: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
7: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dini mo blame chin yan, or if not daw gulpi lang init ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo ang mamuni-muni ka lang gid nga
8: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid indi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
6: Santhon Plus Gold.
8: Ang Santhon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kung anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges, ngayon di kita mag-react daso-daso, kundi mabulo balanse ta anay, makapulo pa minsar ta anay makarelax ta.
6: The Secrets of Health.
8: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa part sa brain, irritated kita, madali kita mag-react.
7: Short-tempered ikaw.
8: Yes, so.
6: Santhon Plus Gold.
8: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Santhon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton siringa nerve. Ng isa sa problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sa nga nerves, problemado.
6: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababayenhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo-balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatawag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh, mm-hmm, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Actually, glutathione isa dira sa ginahimo eh, ginadetox siya nga ton lawa sa nakulayo, napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi dahil napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
5: Santon Gold, live testimony.
6: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
5: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Plus

0: na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, oy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Samphone Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na merong Samphone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Samphone Plus Gold.
0: Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Samphone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Samphone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Samphone Vitamin C.
0: Samphone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samphone kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Samphone kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Samphone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Samphone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Samphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Samphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.

0: Santhan Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Mangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Santhan Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Namamayagpa, namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
2: Sa XFM Cebu.
3: XFM Bacolod.
4: Sa XFM.
1: And Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhan and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
1: Balancing ang mga komentaryo.
6: For then, yung nag-atras ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagderetso sa mga punto.
7: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang bullseye.
8: Katropa, public service lang, ginapaybalo sa pamilya, himata kag-abyan ni Susana Panunciano Fernando o kung sa kay Chay Diding Susan nga siya nagnahaya, nagtiliwan, kaginahaya karon sa iyang panimalay sa Barangay Cubay, A, Inapoy Kabankalan. Kag siya nakatalana nga igalubong sa Hunyo 15, 2026, Lunes katropa. Sa amuman nga lugar. So magpaking-angot na lang. I hope may mga Facebook sila nga kantuan or hindi kini magkantuan lang to dito sa Barangay Inapoy, Barangay Cubay A, Inapoy Kabankalan, mga katropa, no? Sa Cubay. Okay, sige. So liwata, ginapabalo na ito ng pamilya kaghimata abyan ni Susana Valenciano Fernando sa or Diding Susan nga siya nagtaliwan kag nahaya sa iya panimalay no sa Barangay Cubay A, Inapoy Kabankalan. Kag siya nakatalana nga igalubong sa Hunyo 15 sinigatuig Lunes ina katropa kag sa amuman nga lugar. Okay, so pareho lang ko da sa mga himata kilala sa kay ng Diding. Pareho lang ko pabalo sa iya mga kilala da nga amunay ang haya niya kagang adlaw sa iyang lubong katropa. Oras naton 8:33 sa pagpangalagad naton. Morning sa inyo, salamat gid ha. Sa kay Lia Lobrado, sadya kun may baha. Amo pa niyo no mention ni ma'am ang Kabankalan dugay na sa nga nagabaha-baha da no magtaas tubig, mag-ulan-ulan ang Kabankalan Public Market, nagabaha na yun, no? Buhita ka ba kung anong rason, no? Kunway sa outlet, kunubo, gidman sa karugat na. Nga, permi lang ginabaha, katropa. Pero, kinahanglan siguro, atensyon na sa aton nga lokal at kuruhan na. Kay uhon ta na, ang aton nga merkado, no? Kabudlay na naman istorya-istorya pa ta. Nga, kung amuni, mga binasulay patabla, no? Katropa. Kinahanglan ang sabat sa panawagan sa aton pumuruyod ha, kasakripisyo makon mo mga katropa pag ulan niya gabaha sulod ha, gataas tubig kung magulan gatubod man tubig dito sa top tibod lang sitwasyon sa mga vendors na tunda sa Kabankalan no, maluoy man ta ha, kabalo kita kinanglan ni budget, kinanglan ni aktuhan para sa pagpakayo pero pila na nablaka pa kayong natabo na sa Kabankalan, no, sa merkado sa Kabankalan.

0: Di ba la? Kapila na na siya. So, saan o pa ni Tubtub? Saan o pa ni ma-experience sa mga residente? Tao kung sa mga vendors naman? Nga permilanda, gataas ang tubig. Abdera sa area katropa, once mag-taasan, mag-ulan, sigurado gida taas tubig da. Kay ining merkado sa kabankalan, ara na nabutang sa nadalman nga bahin mo. No? So, kung hindi ka ano, hindi ka sigurado, kung hindi ka plastado da, nga ara ka medyo taas-taas nga level, sigurado bahaan ka man. Muna bla. So, ara ipagpanawagan, seryoso na yung panawagan mga katropa sang aton nga pila ka mga kulturan da, aktuhan na tani sa local government antes pa maglala ang mga sitwasyon, no? Ang ginaexpektar pa nato ni subong nga mga tinuig kundi may ara sang ginahambal nga laninyo, alaninya, ang pagtaas, pagbaskog, pag-ulan-ulan, mga bagyo nga magigo sa aton, no? So dapat kung resilient ta ginaman gina ano ta ginahimo tari ginapreparahan tari ang amo nga mga insidente kag pila ka mga sitwasyon sa mga lugar ta even ha, sa mga barangay naton anon ta na karon budget pero man no pwede man maaktuhan ta sang sa ibang igamiton ta mga budget sa ibang ta ha may mga proposal na gani nga kay uhon ang drainage kuno. Pero we bet mga katropa ang ini mga sitwasyon hindi man niya masulbar sa ginataka ginambal tanga ano ng pagpangita sa mga drain, pag-check na sa mga drainage natin. But because ang area na dalman sa no dalom sa kayo, so kung taasan ka tubig da kung magulang-ulang sigurado hindi na ma, hindi ka na magkibot mataas tubig da. Di, huwag takbalo ko na nung himuon ni Mayor Benji Mirandas na di nami pa man yung performance ni Mayor Benji kay nadarami mo sa top performing executive chief executive that is Negros Occidental. Pero kung amon eh daw magkita man to sa tao nga ay hala daw ay marang ginagihuan naman ang amon problema daw dugay naman tinuig nga nag trabaho kami. Ang once mag-ulan, gabubo man niya. Kung gaulan sa gwa, gaulan man sulod. Hindi ka kita, imuya mo naman. Guba nga lang ni Mayor Benji Miranda kung magkali. Tungod lang sa mga merkado. Ang issue, abis ang bulubaba dari sa Southern Negros, Katropa. Medyo dugay na siya. Marabduman nyo to, ang Odette nga nag-igo man sa nasamit na lugar. Abali na, catch basin ko, no? Because ara da, ang pinakadako, abi, nga, ano, nga suba, no? Amunay ang ilog Hilabangan River, ha? Nga amunay nagasalod sang tubig, halin oriental, kag pinapaka mga, sapa, ha? Sa Kabankalan, sa Southern Negros. So, kung magtaas na da, tingob ang tubig, dra mga katorpa. Pero paglantaw naton separado man abi ang proper sang handuma sang ano sang kabankalan kun lantaw ta kun lantaw ta ang landscape nyo bra no ang chance nga pwede ang tan butangan sa mga drainage pakadto na to sa ilog Hilabangan katropa dako posibilidad no kumakay ulang ang drainage naton da galing it requires ang comprehensive abi nga pagtuon hindi pwede nga maplano ka lang para sa drainage nimo nga angot-angoton mo nanto ang mga barangay ha kag ang sa proper da nga ginataasan sa tubig hindi pwede mo no dapat may plano ha una bes malapad nga makalugar katropa nga ginagapundo ang tubig ha hindi ka panaog ang tubig sa mga area sa pakadto sa ilog Hilabangan or din man nga mga suba na pwede maagi tong tubig na. So karon ang problema kay samtang stagnant ini, samtang wala magihuan, ang pumuluyo ta nagasakripisyo. Ang pumuluyo ta nabudlayan, no? Sigurado may mahambal gid ni si Ma'am Lia Lobrado, ha? Hambal ya sinya do kasadya man no? Kun magbaha, pareho man bala kun wala sudan sadya. Amo nga termino sa aton sang negro bakulod nun mo sang negro sanon linya way kapis balay sadya yun. Wala sudans balay ay sadya gini wala kaya mo rin sitwasyon da sa kamangkala no ang merkado ginabaha ang merkado gataas tubig ang pumuroyo mga vendors da grenta sakripisyo di ni karon ang kamot da din katindog ni aton nga local government sa pagsulbar sang problema daman dugay na niya kayo mo no we understand nga may ara sa mga proposal nga naga atag panugot sa alkalde nga mautang sang 2 billion pesos to pero dapat abi ang aton paglantaw kinahanglan sang dako nga pagtuon sirada mo no indi basta-basta nga maghibo ka lang sa kulukalog mo da kag ipaangton mo to sa ilog hinabangan it should be may ara sang comprehensive study nga ipresentar sang aton sa aton pumuluyo kun paano himuon ang drainage kina ano ang kaundan sang 2 billion pesos nga utangon sang kabankalan ha kag ano ang plastada nga paghimuon para mahimuan ha sang ano da sang tawag di sang alagyan ang tubig mga katropa kag ang isa pa gid ka mga challenge amo sini no hinali tumaas kag mag lapaw ang tubig sa ilog kinabangan paano naman mapunggan kaya mo nang last recourse mo no kung nagataas ang tubig sa poblasyon dapat may habuyan siya ang habuyan niya ti ilog kinabangan no katropa pero kung tumaas ganin tubig sa ilog hinabangan, di na makadto. Sigurado, dras proper naman sa poblasyon.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Amo na, isang pinaka-challenge na. That's why comprehensive ang pagtuon comprehensive ang pinaka mga sitwasyon, pinaka mga pamaagi para ma-solbar ang problema sa baha na mga katropa. Alright, so manam, no? Ang pinaka mga bagay nga aton nga paglantawon, no? Sa sining panahon, okay? Oras naton, 8:43 na sa pagpangalagad ta. I hope magihuan na siya kag mahatag man statement, hatag man sa commitment ang atong kaldida. Kung paano solbaron, anong plano? Anong gusto ta matabo sa merkado publiko sang kabanskalan? Kay do dugay na abing mga problema ta. Mga kapitan Gambal, sige ti kamudlay gid man magsulbar sang isyu sang bahada kay do kadalman, no? Pero no kun may i-propose naman si ano? Si Mayor Benji nga area the most kung mahimo ma relocate ka mo pero hindi basta-basta man budget na rin kinanglan ka oras mga katropa 8:44 balikan ta na no? Ang mga topiko na sa kabansalan para makuha natin pila ka mga datas pila ka mga detalye sa pamahagi sa ato lokal pakuluhan kung paano nila solbaron baha dra. Oras na mga katropa 8:44 na ang sadya kay ti may ari na kita sang nakaambaman ambag nga rollback naman sa Martes katropa no I hope tani na matyagan sa pila ka mga uturan ta ang rollback ng ginahambal sa Department of Energy kay sa mga pulisa mga katropa klaro gid man to nga wala sang pwede mahimo ang aton na Energy Department tungod sang pulisa sang aton gobyerno sa pag-deregulate sa iya control sa mga oil companies nga mag-impose sang ilang presyo sa petrolyo. Tama na. Why question, no? And that's why ginaparwagan natin gani sa aton nga mga mamalita to do something about that na mabalik ang gahom sa aton nga national government over control sa presyo sang petrolyo. O galing, ano siya eh, lapad nga scope nga problema ini mga katropa nga kinahanglan ay baguhon sistema sang aton nga pulisa sang aton nga gobyerno sa isyu sang negosyo sang enerhiya sa pungsod Pilipinas no kay ti istorya pa lang to gani gindiregulate mo na ang imong pulisa para i-privatize ining mga oil companies ang imong asset mismo nga gasoline station ginbaligya mo ang state mo or ang property mo dito sa mga pribado nga makumpanya, kay ti pag-insindi mo, nami to sila magpadlagan sa ilang sa sang kumpanya, katropa, no? Pagkatapos, makasave ang gobyerno sa mga dalagko nga mga losses, probably because ka sang paglantaw tayo, pagkatempo, incompetent to ni sa pila ka mga managers natin nga mag-operar sang sining ginakabig natin fueling station sang gobyerno. So Petron nabaligya na sa mga katropa sang aton nga national government kapupukan to sang incumbency ni former president the late Fidel V. Ramos nga na nakasunod kita sa GATT-WTO, pagkatapos gindiregulate ang aton nga mga pulisa, control naton sa mga negosyo dali sa sudad sa o kung sa Biruga, Pilipinas, mga katropa. So, that's a broader scope abing pag-istoryhan. Now, since nga naka-declare man ang aton nga presidente sa State of National Energy Emergency, ga-expect kita nga ang power nga ginhatag sa Kongreso kag Senado sa iya is absolute. Meaning to say, kung gusto niya nga i-suspend ang excise tax, i-suspend ang mga taxes, katropa, may ara na authority ang aton presidente, no? Amoting muning panawagan sa una gali pagkonvinto sang aton pila ka mga ahensya sang ehekutibo nga dapat tagaan sang gahom ang aton nga presidente sa paghimo sa pamaagi para mag control sa pagtaas sang presyo sang petrolyo sa pungsod Pilipinas, katropa. Alright, but because nga ti why to utilize ang aton presidente ambal nila, linya kun mag panubo gid man ko, kun mag untat gid man ko sang kun mag suspend gid man ko sang excise tax. Termino mga katorpa gamiton is suspension, ha. Hindi man absolute power ya gid, no? Because ang pagkakas sang aton nga mga taxes sa mga produkto requires legislation, no? Nagakinahanglan ina sang pag-deliberate sa Kamara at sa Senado. Dito pa magsindihan ang Kamara kag Senado, mong galinawais la. Pero ang gahom ngayon hatag sa presidente, wala ma-utilize eh. Wala magamit eh. Though gaging gamit niya sa pagpangunas ang PNOC sa paghatag direksyon kung sa diin magbakal sa mga supply sa petrolyo, pinaagi sa magnegosyar sa mga kapungsuran para isupply sa mga oil companies diri sa pungsod Pilipinas, mga katropa. Ti amunang pwede mahimo niya. Pero amunang siste, subong. Lipay kita nga may mga rollback kita. Lipay kita nga may paglubo na sa presyo sa petrolyo. Ang last to, may ara sa 9 pesos sa diesel. May ara naman to, puko mas o menos, 5 pesos nga rollback sa presyo sa gasolina. Kaga 10 pesos gito sa kerosene. Madumduman nyo to, ginagrihan sang ato Department of Energy along with oil companies nga ang pagsaka staggered basis, no? Ginayo abi sang atong gobyerno ang ining mga oil companies nga amat-amata nyo lang be ang gin-grant sang atong gobyerno ang proposal sa mga oil firms diri sa pungsod Pilipinas nga amat-amaton lang ang pagsaka. Which advantages montani sa aton, no? Kay ti ang pagsaka amat-amat hindi sa abrupt. Pero ang saka mga katropa maghambal ka abrupt, dahan-dahan halos 50% sang increase gin-impose nila din, no? Gin-impose nila. And that pila ka mga transes within a week katropa nga makompleto to ang increase nga ginahambal ta. For example, may ato 19 or 15 piso nga increase, mga katropa, 50% of that, mga abyan, kalabanan na, amo na yung practice, KT, amo na yung puro pamangkot sa mga fueling stations, eh. 50% of that, imposed na yun ang increase sa presyo sa petrolyo on the first day, no? Meaning to say, Martes, okay? So, ang ginahimo, next, ang nabilin to, amat-amat, maybe two tranches, or next buo, no, sa katapusan meron daw. Well, pasalamat kita because first day hindi pa tamatampa sang dako nga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Pero the next day, batsyagan mo na kay ti amat-amat lipod sa ato ni Himalo ang ining staggered basis nga plastada sa atong DOE ginagamit man ni sang mga oil companies even sa pag-impose sa mga rollbacks sa aton nga mga nagapauna nga presyo o kung nga produktong petrolyo. Okay, like for example, may 10 pesos sa they can impose like probably 3 pesos lang anay nga rollback. On the first day, second day mabalas na 3 pesos naman, di ba? No? Pagkatapos 3 pesos naman dasun kami naglaw dobra lang sistema. Now, ti daw ka sa jaman nga kung mag-report ang aton nga Department of Energy nga good news nga may ara sang rollback dasun simana nga dako, no? Gina-termino ni is big time rollback ang ginahambal sang aton nga Department of Energy. Pero mga katropa, ining rollback nga ni wala tani ma-enjoy as expected as it is on the first and second day mga abyan nga ang gina-impose din nila is ano lang gina-impose nila is amat-amat man pero amon ang catch mga katropa, kalabanan ang practice sa mga ano luwas guro ang Petron, no? Kaya nakita tang Petron nag-impose ang automatic nga ano mo price reduction sa presyo sa petrolyo, no? Kaya kung mag-impose sila, nagpatuman sila dayon automatic 7 pesos, 5 pesos nga reduction abi sa presyo sa petrolyo. And I hope tani amo manhimoon sa mga companies. Hindi nila paghampangan ang staggered system nila, no? Yung ginambal sa presidente natin, ang ambal sa atong DOE, kinag-agrihan nila. Kaya nga, perditaos na di. O na best, mga katropa, sa first day, for example, sa 5 pesos, o kung sa 5 pesos nga rollback, i-impose mo na iya, piso lang. No? Ipatuman mo, piso lang. Ha? The next day, piso naman liwat. No? For example, Martes, buhin ka, piso. Second day is 3 pesos naman. May 2 ka nakapiso nga rollback. Third day, katropa, may ara ka 3 pesos naman. No? May 3 pesos kami. Alright? Sa Jani. Kahit dako na, may 3 pesos na. No? Pero ambot lang ko nagkatabo na. Ha? Kaya may ara pa na isang litok ng isa mo. On the fourth day, katropa, which falls on Sunday, probably Sunday, kag Friday, kalabanan sa mga fueling stations, katropa, out of stock na ang ila diesel inang ilang unleaded kaya kinanglan nila i-dispose na to ang ilang may presyo kag ila special nga petrolyo bla nga gatong so tingala ka lang. Now question, na avail ba sa tao ang ining ano nga rollback sang aton presyo sa petrolyo? Though ininto anay portion ng mga istorya mo ni on the first day piso Tuesday, second day piso, third day peso, pagka fourth and fifth day mga katropa, why na sa stock? Wala na sa stock nga kay ti why na kuno, why ta kabalo kung naubos kin man ang stock. Pero kabalo kita nga ang full reduction falls on the last two days katropa sang implementation sang rollback halin sa mando sang DOE. Naiskapuhan ni sa mga fueling station ang total ang kompleto nga 5 pesos nga rollback kung tani mga katropa. Kaya nga why na sa stock mo? Ha? Why na sila? Out of stock na? Kaya balo ka ba lang dyan? Ay oo, kinaubos git. Ha? Damo nagbakal. No, how do we know? Ha? How do we know? Now, ang pahayag sa DOE, sinya may ara man kami sa monitoring mechanism nga gina-check ang ilang bilin sa gasolina or fuel nila antes ang replacement nga matabo mga katropa. But how do we know? Ha? Was it made publicized? Was it made public ang ining mga monitoring mga katropa? And that isa sa parawagan sa DOE naton nga if tutuod ka mo nga nagakontra sa hoarding sang stock o consupply sang produktong gatong petrolyo sa Pilipinas, pwede ka makahimo sang mechanism para i-post ninyo ang implemented nga mga price reduction kung may rollback. Kaya daw na kita naton di mabutang ka mo sang rollback, i-report nyo ang rollback, pero wala nyo gina-report ang actual implementation sa rollback sa mga tagsa-tagsa ka mga oil companies dirisponsod Pilipinas. Di ba? Pero tanong abla, kung may ara sang increase katropa, no, ara ya gina-report sa tao, o amuni ang saka subong, no, amuni saka subong sang presyo sang gatong ta diris Pilipinas. Di ba? Kaya daw ka-unfair na kung increase gani, ang baseline sang implementation is half sang increase gani. Pero kung reduction gani, kung rollback gani, piso-piso, ha? Ang gina-impose ninyo until matapos nyo, no? Ang gini mga oil companies, mga katropa, naghampang ura-ura para sa tao, ha? Gapanago sila sa mga pulisa. May mga buho, abi, ang mga agreements ng atong DOE sa mga oil companies gini. No? Grapa, tadlungon. Kaya nga, tingala ta katropa sa mga panahon gambal ta. O, oh, naglubo siya. At least, balad mo, ang presyo sa petrolyo, nag-aapekto ni sa mga presyo sa mga basic na barbabraklon, bugas, aton nga tinapay, aton nga mga utanon, no? Taranda sila, may ara silang delivery cost na, may shipment cost sila. Kag may ara sila sa ginabayaran nga ilagatong sa pag-deliver sa nada. Atong cost nga na gasto nila sa gatong, ibutang man na nila da sa presyo sa ila produkto. And that's why, katropa, bisanano kahambal naton ang aton inflation rate nagataas Japon, no, tungod sa mga cost ng mga katropa nga wala man ginatutukan sa kinsa sa gobyerno naton, no? Tita Nobla, mark my word, mga katropa, sa mga fueling station by Monday may ara na sa reduction, may ara naman kita sa ginakabig naton rollback. Kadtuin nyo sa mga fueling station ninyo, i-picture nyo kag i-compare ninyo, mga katropa, sa first day sa implementation. O nabuhin gid man na ang 10 pesos or ang 5 ka piso nga rollback sa presyo sang petrolyo, presyo sang gasolina, presyo sang diesel. Para mabalaan ta. Kag ang ini nga mga fuel oil companies dapat marabat sila, mga tropa. Ang problema lang amos ni, wala man sang obligasyon, wala man sang control ang aton gobyerno to penalize sang issue sang hoarding diri sa Pilipinas. Maybe may ara sa mga existing laws, pero sa isyo sang bagbarigyanay sang barigyanay sang oil, gasolina, diesel, mga katropa, come what may niya sa DOE, why man sila kung kontrol mo, ha? Nga muna ipanawagan nila kabalikan ta ang pulisa naton sa aton kamot, aton kontrol sa mga fueling stations diri, mga katropa. So that means to say, bisanano pa nga himuon sa mga oil companies nga ihampangan nilang presyo, wala gijapon nga sanction ang atong gobyerno sa labi. No? Wala sang kamot ang atong gobyerno because sang pulisa nga gindiregulate ko na ang imo control sa mga oil companies kini, mga abyan. Tisa dyan eh. Puro lang isyo, puro lang hambal nila for the week, may ara sa rollback na 4 pesos. Pero ang gina-enjoy, mga katropas ng tao, 3 pesos lang. Nagapalagyo Japon ang mga oil companies gini sa mga accountabilities nila, sa mga responsibilities nila to implement fully sa ginahambal natin ng rollback. Tinawala. Amunin yung ginapanawagan natin nga dapat pulisa, solid dapat. Kung gin-implement nyo to ang 30% or 50% on the first day sang price increase, tani, sa first day sang implementation sang inyo nga price rollback, i-implement nyo man to ang 50% sang inyong sang adjustment or inubuhin sa presyo sa petrolyo sa unang adlaw pa lang sa implementation sa rollback? Ha? Anong hambal to sang isa ka fueling company? Hambal to. Uy, singkuti, ano pala pila subong? Nadok kagapon 20 size ano man? Daw steam tay size man. Ti subong at iso lang. Nangyamat amat amat lang na sir ah.
2: Mga 6 minutes ka na era.
0: Muna bla? Ay sus. Daw na li-talk naman ta mga katropa. Anyway, wanta oras, no? It's a minute after 9 o'clock morning. Sakay Giancarlo Villanueva, wishing you a good health and more birthdays to come. Study hard, ha? Bless you. Oh, happy birthday! Sakay, that's coming from your loving mother, Jenny Villanueva, and Tagayers Forever Team. Happy birthday to all birthday celebrators. And also, happy birthday sakay, happy birthday, loving stronger couple, sakay Rina Jane Bacharo and Janjan. Tayo, chakta, tayo. Wishing you good health and more blessings to come. And also, more blessings both of you. Stay strong and stay strong in your relationship. Oo, that's coming from Bacharo family, kag sakay Batayo family, Panunciano family. Happy birthday to all the birthday celebrators today, mga katropa. It's June 7, 2026. Sino ang nawadan sa Spurs? sino to ang nagpaldo naman? Kaya muna bala ko kagis. Akong very popular katropa nga team. Tudo ang taya. Ti medyo underdog to ang kontra. Ano ka kontra to sa ano? New York Knicks. Ti pila na score? 0-3, no? 0-2? Oh, 0. Ti ano ni? Yum-yum. Mantan lang niya. Oras na mga katropa. It's a minute after 9 o'clock. Ma'am Elvira Gilogo, thank you so much. Salamat kid, mga katropa. Well, oras naman pa alam ta. Bukas naman ta sa programa ta sa Bullseye katropa at this point of time. Sa mga katropa natin nga nagabantay sa mga latest developments, sa mga issues natin pa mga katropa, paki-like and share na lang ang aton nga page, no? Ang aton XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kagkaban ka lang na XFM, kaban ka lang. Alright, morning sa inyo tala. Sa ngalan sa atong technical partner, katropa, katropang Chris Librando, sa atong station manager, Mr. Rich Lipa, sa atong CEO, President, mga katropa, Dr. Remy Lito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas, nagpaalam. Have a nice weekend, mga katropa. God bless.
3: Bullseye XFM 90.3
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus ka. Sul. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Live Testimony.
3: Balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga po nga nakakagaling ng Santon Cash Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
8: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
9: Sa aking call center agent.
8: Burmigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Ibalgay niya efekto siya kung saan. Sister the pain.
8: Nagasigda. Sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sang kanami kag binipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Matatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag collagen. Impabasko kag mas game panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger na, shirty ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Xanthan Gold.

0: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabaka sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drugstores na pinsa inyo mga lugar.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: This portion is brought to you by Clear Skin. Hydrate, brighten, and glow up naturally. Mabakal sa mga Mercury Drugstore outlets, TGP at Generica nationwide.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
6: Pormada gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo.
6: Turbo.
5: Tumara. 30 minutos. Antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasa Turbo.
0: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nangyandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious di ko nadaan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagid ako.
0: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drugstores malapit sa inyo mga lugar.
1: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Kamusta ka na?
1: Mabuti!
0: Anong ginagawa mo ngayon?

0: hinang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ang palaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang maitutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This portion is brought to you by Clear Skin. Hydrate, brighten, and glow up naturally. Mabakal sa mga Mercury Drugstore outlets, TGP at Generica nationwide.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Version X Plus Soft Gel Capsule. Ang nagaisahanon nga kapsula nga may aras ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene kag vitamin E. Mga kilala nga mga antioxidant nga makabulig malikawan ang problema sa mata. Pareho sang katarata, glaucoma, tiridium kag iban pa nga problema sang mata nga nagatuga sang paglabo kag pagkabulag. Version X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga ginhimo para sa mata.
14: Version X Plus Soft Gel Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: Anthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Anthon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Anthon Vitamin C.
0: Anthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kapi ka na, may gamot ka pa. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pikos ang ordinary nga kape. Yung patilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
7: Pormada gani, pre. Pero may problema.
6: Ay, ano na aw?
7: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
6: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
7: Turbo?
6: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
5: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Ah, kasi turbo.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang anami kag benepisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kapi ka na, may bulong ka pa, mas manami.
8: Santon Gold Coffee Mix, nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
0: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
10: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
11: Namamayagpar, mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
12: XFM Bacolod,
11: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Patatropa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag Miss Kim panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Xanthan Gold.

0: pa.
1: Zaton Gold Coffee Mix. Madakal sa mga Yesterhold stores nationwide. Tag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan, gigpusang una. Kay Doper me lang maluya ako lawas. Doper me, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gigpus sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kang vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
3: Pakusog.
5: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
6: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo food supplement from men, mapalit sa mga butika.
10: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
10: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Payne. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Payne. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Payne.
3: Sister Payne. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Payne.
8: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
8: Sa mga butika.
3: Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Angtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
10: XFM.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: Centro. Come sa Bullseye.
15: Department of Agriculture.
16: 103.9 XFM.
17: Nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit na sabor.
3: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
19: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin. Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
0: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
10: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
8: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

0: Gising.
1: Mga katropa, exciting dito!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Yung adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Ululupon naman kita sa pag-inistoryahan na kung paano naton maamligan ang ato sa rekayong lawas. Paano naton mapabilin nga healthy? Paano kita makalikaw sa mga pamalatian? Dulaon tang negativity sa ato sa ring paminsaran. Ang sobra ba lang nga worry nga nagadala sa ato sang stress? Ang stress sa muina nagadala sa ato sang chronic inflammation. Ang chronic inflammation magsigisigi nagadala sa ato sang infection, nagadala sa ato sang komplikasyon. Ang komplikasyon na muna ng balatian. So nag-evolve man daw tao man halin sa paghimo pagkadto sa pagmabdos, pagkadto sa pagbunag, pagkadto sa lapsag hasta nga nagdinalaga kag nagsinultiro. Hasta ang iban ti papas na ang iban bago palang bunag. Daw mo na, it's a cycle. Life is a cycle, ladies and gentlemen. Pero kung daano kadasig ang cycle, daano kadasig bala ang pagbaylo, pag-ilis bala sa tawag nato siya ni offspring. Daano ka lawig ato siya nga tinerdis kalibutan, kag kung daano kalipot. Most of it pwede naton makontrol. Pwede naton sinima pwede naton bala man no magiyahan nga maglawig-lawig man tani eh. Galing kay ti ang mga tentasyon kag makapalain sa aton ni kayong lawas. Hay sa kanamit gidabi. Sa ato sini nga pagparagad live kitang mabatian sa tanan sini nga mga XFM station sa bilog sini nga Isla Sang Panay kag Negros Island region. Mabatian man kita sa ato sa nga live streaming sa tanan sa nga mga XFM station Facebook pages. Pero kung may ara ka mo sa nga palamagutan nun, please direct it and i-comment sa ato sa nga live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para mabasa ina sa ato sa nga consultant and certified naturopath practitioner. And siyempre, sa ato siya nga pagparagad, upod ta sa Gihapon na ato siya nga partner sa sinayang programa, our certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siya nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa ato siya nga pagpangalagad. Siyempre, upod siya niwat sa ato siya nga suki nga mga tagparamati nga nag-aabang-abang na naman kung nanong aton topiko nga pag-diskusyonan siya nga disyon sa ato siya nga pagpangalagad. Kag-kabay pa sa ato mga tagparamati Sir Josil, ano? Mga viewers naton sa Facebook Live, manaya-naya ang inyo sini panibot, manaya-naya ang inyo sini paminsaron, paino-ino sa piyak sang mga nagakatabo sa aton sini palibot. Kaya isa sa nagahatagali sa aton Sir Josil sang risgo sa aton ikaing lawas ining imbalance sa aton sa nipaminsaron negatibo na aton sa ringa panghuna-huna kag iban pagid sini nga mga hindi mayo maidulot kung nagapadayon kita dere.
0: Mo naga mga musta kita bisubong, kamusta ang inyo sini nga pagbugtaw, kamusta ang inyo sini nga paningkay-singkay, kamusta ang inyo sini nga mudo subong yang adlaw, Dok Leo?
1: Mm-hmm.
0: Are you happy? Are you sad? Excited, Doc Leo?
1: Actually, tanan nga feeling kag emotion, Sir Josil, is valid man eh.
0: Mm-hmm.
1: Why man sing emotion nga kung baratyagon nga hindi valido? Kahit di paghabal kita, Sir Josil, sa baratyagon subjective abin eh. Para sa iban, daw kasimple lang, kung kagamay lang, pero sa nagabatyag yan, di para sa iyaya, something nga kinanglan niya express o kon react sang amusina.
0: May mga lang gari kon kaisa medyo masakit ini pero ambal nila may ara ya kuno nga gakalipayan do kon may mapatay mo.
1: Mm-hmm.
0: Number one, silinya libre naman panyagat to maglubong.
1: Mm-hmm.
0: Ikaduha, silinya kon bata ka kaga manunubli ka silinya ay salamat niya ako nam nubli siya manggadya.
1: Mm-hmm.
0: Ti masakit matuod nga kamaturan but let us all imagine nga kon may ara ka propiedad laban-laban sini. Kung may sakons pamilya sa manunubli, Dok Leo, kakalipay gid?
1: Amugid, Sir Josil, ano? Hindi man tani maayo. Pero may dugang pag din, Sir Josil, eh. May ara man kuno nga nagyakabuhi sa patay, eh.
0: May nagakabuhi sa patay daw, dalom haw.
1: Punerarya.
0: Oh, pierde ni gusto kung may patay mo, no? Amo ni ngati para sa ilang pangamuyo nila si Ned Lodlo, may patay mo.
1: Actually, Sir Josil, sa current nga lifestyle kag mga pangginawi, kung hindi ma-reform, Sir Josil, ano? Bisan di mo na pagpangamuyoon eh. Because what we sow, what we reap abe. Natural law. Ang resulta, Sir Josil, sa hindi natin paghalang sa ikaing lawas, dito magiging pakanto, Sir Josil, eventually sa kamatayon and, ang masubo, Sir Josil, premature death.
0: Muna nga, instead nga manumdum, kita makapalipay sa aton la. Dapat amulgin na ang aton panumdumon, maninguha kita parang i-finance ang ato sa ninyo once pagkatapos manumdom kita kung ano makapalipay sa aton, i-treat mo kagalingon mo kagpamilya mo sa pagkaon, i-treat ni mo visa travel, dapat nga amun ang ato sa ninyo panumdumon, pero kung ga masakit ka ang inapanumdum mo permi, sila nga no, yan mga sitwasyon sa balayaan ko man, hindi ka bala mapahamtang pagkatapos ini gapanumdom kasi nga mga pila ng kadlaw kag pila kabulan tiner ko man. Pagkatapos ti isa mo gidra kadako nga ginapanumdom ang acceptance nimo nga bangod kay may balatian ka, mahambal ka nga anytime from now ready ako to go. Mo nang pinakamasakit ha, pero subong istoryahan ta balatyagon. Muna nga, always and every day, dapat in love do kleyo eh. Hindi mga ma-in love ka sa mga tanan nga taos palibot ha. Dapat nga ma-in love ka adlaw-adlaw sa kogalingon mo do kleyo. Kaya kung in love ka sa kogalingon mo, hindi mo na pagsakiton, hindi mo na pagpabayan, hindi mo na pakanon sang hindi maayos ko galingon mo. Di ba, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil, no? Kag kung in love kita sa aton sa ni kaugalingon, Sir Josil, mangin mahigugmaon kag mapinalanggaon makita una-una sa aton familia, especially sa asawa. Kita ginahambal, Sir Josil, dira sa mga spiritual counselor, mga guidance counselor nga ang bana ko, no, kag asawa, isa lang sila kalawas. Kung ano ginahimo mo sa asawa mo, kung laki ka, bido, paros lang ginhimo mo sa lawas mo. Amuman, kung ano man kung ginhimo mo sa imo isig katawo, kasubong ginhimo o man sa imo sining kaugalingon, ganin pinakapunto kung nasa ni Dr. Sir Josil sa maayo nga pang ginawi, maayo nga pang lawas, hindi lang Sir Josil sa physical, kundi lakip sa spiritual kag mental health, Sir Josil, higog mauna to ng aton kaugalingon, kaglakip man ng aton sa isig katawo.
0: Amo nang ginisiling nga, hindi mo man mapakita abisa imo sa nga partner ang pagpalangga, mahambal nga ga, palangga tagid ikaw mo, siling niya bire-birahi inom niya soft drinks. Palangga matod sa hambal, pero buhat, hindi. Ito pariyos na lang. Ginaampalan mo sa nga palangga mo, pagkatapos doon ginahiluan mo, bla.
1: May ara man, Sir Josil, palangga ako, no? Kada adlaw, handaan niya sang tanan niya mga manamit at mamakalamay.
0: Para nga dasing nulas kalibutan. Galing kay may mas palangga siya.
1: Yes.
0: Asawa niya palangga lang. Pero may mas palangga pag isa sa asawa niya. Pero tindari ang balantay niya feeling nga ginatawag sini loneliness. Maghambali ko sa Ilunggo sini nga loneliness, Dok Leo, pagka masinulubon.
1: Yes, Sir Josil. Pagka masinulubon, in a sense nga may feeling ka nga ikaw sini ang nag-isahanon. Pero lain man, Sir Josil, ang alone kaysa sa lonely, ha? Two distinct na sila nga ginatawag sitwasyon. Pwede, Sir Josil, nga alone ang isa katao, pero hindi siya lonely. Pwede nga we are surrounded by our families, work, ginatawag co-workers, tanan nga tao, dira nga gusto na ito ni upod, ukon, pwede makaupod sa ito. But still, we feel lonely, Sir Josil.
0: Oh, the feeling of emptiness kung sa mga kanta pa.
1: Isa, Sir Josil?
0: Doon nag-isahan nun kay Chasif niya daw ay kaya bi kagrupo, ay kaya abyan, or if not, bisan pa tuod niya gasinadyang iban, ang ikaw ya gamuni-muni gihapon. Feeling of loneliness. If we speak about loneliness, Dok Leo, nga, serious health risk ini, risk go ini sa ikayong lawas ta, Dok Leo?
1: Sang una, Sir Josil, sa malawig yung mga tinuyag ang loneliness, ginatanaw, ini sa mga ekspertong mainly as emotional problem. Okay. Kay ti ko nabalo na ito ng loneliness, Sir Josil, occurs when there is a gap between the relationship you want and the relationships you actually have.
0: Mm-hmm.
1: May gusto ka, Sir Josil, pero why ma-meet? Kung why ma-meet ang imo sa nga gusto, o kung ara ka sa sitwasyon, Sir Josil, o kung sa relasyon, nga hindi mo gusto.
0: Mm-hmm.
1: That's why, bisan surrounded ka pa sa ang damo nga tao, Sir Josil, pero hindi mo gusto, as if nga daw ay kasang ginatawag connection.
0: Oh.
1: So, feel mo gyapon nga lonely ikaw. Kag, gina-view ni sang una, Sir Josil, nga mainly emotional problem. Pero sa subong nga mga panahon, Sir Josil, ang mga siyentista na kilala ni Sir Josil, nga ang chronic loneliness, mahimo maka-affecto sa halos kada, o kung sa halos mayor nga sistema sa aton sa nga lawas, lakip. Sa aton sa nga utok, lakip sa aton kurason, sa immune system, sa pagbalanse sa aton sa nga hormone, afektado man lakip sa aton sa nga pagtulog, and even our mental health.
0: It's all about sa aton sa nga utok, Dok Leo, if we speak about feelings, no?
1: Mm-hmm.
0: Utok ta diri nagadikta sa aton sa nga mudo. Muna nga ako napiktadong utok ko, no? Hasta sa punta sa imo buhok, ang punta sa imo sininga kukos sa tiil, apiktado, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Kung hindi balanse, no? Ang aton sininga ginatawag kondisyon.
0: Mm. Nakip
1: sa aton sininga utok, sa aton sininga baratsyagon, Sir Josil. Mangintuman kita sininga sensitibo.
0: Mm.
1: Gamay nga bagay, nakodako na sa aton nga pamatyag.
0: Oo. Pero kung maghambal kita nga, ining masamini mo sining feeling of loneliness, pagka masinulubon permi, munang hambal nila nga, tama ko nung kamahal ang yuhum sa imo sina.
1: Mm-hmm.
0: Anong epekto ya sini, Dok Leo, if you speak about that? Balatsyagon, pamatsyagan, balatsyagon, heart na. Diktas ang utok, pagkatapos batsyag sa ato sining heart or kurason. Anong epekto ya sini, sang always ang masami sini, nga masinulubon ikaw, Dok Leo?
1: Tungod ng chronic loneliness, Sir Josil, can affect nearly every major system in the body. Ang research nagpakita, Sir Josil, nga ang prolonged loneliness is associated with higher risk of early death or premature death. Ara, Sir Josil, ang ginatawag heart disease. Ara, ang stroke, depression, anxiety, dementia. Poor sleep, kag weakened immunity. Because of these widespread effects, many public health experts now consider loneliness a major public health concern.
0: Okay. Because it's a feeling, balatsyag kun ining loneliness, Dok Leo. Ang reaksyon sa ato sa ninyo kaugalingon, especially our feelings, amo mani ang naga-determine kung kaisa kung daw ano kabaskog ang pitik sa aton kurason. Kaya kung kulbaan ka, grabing kuba-kuba sa imo sininga kurason. In short, grabing palpitations mo.
1: Actually, Sir Josil, kung malipayon man kita, gadasig mo na nga aton sa ring heartbeat eh.
0: Oo. Pero in the sense, Dok Leo, nga mas malala kung you're feeling lonely.
1: Correct.
0: Because everything negative nga daan could also affect sa ibang paginato sa ring pagsinalayo, no? But speaking about this loneliness, nga makapikto ini sa aton nga blood pressure, how if it affects ato sa ring kurason, Dok Leo, makapikto ini sa aton sa ring blood pressure, that delikado ba na abi kun magtama kataas sa aton BP, mo na natawag naton mag high blood bala, Dok Leo?
1: Yes, Sir Josil, since nga ang chronic nga loneliness o kuno madugay bala nga pagka masinulubon tungod sa feeling waay ka connection, Sir Josil, makaapekto sa aton sa ring kurason, makaapekto sa aton sa ring blood pressure. Pila sa rika pagtuo, nagapakita, Sir Josil, ang chronic loneliness is associated with higher blood pressure. Initungod, ang stress system naton, Sir Josil, remain activated. Ang blood vessels naton stay under greater strain. Kagti ko nagapabilin kita, Sir Josil, sa sinino nga ginatawag kondisyon bala, mataas permi nga aton sininga blood pressure because of loneliness. Ti samtang nagalipas sa mga panahon, Sir Josil, because of elevated blood pressure, naga-increase ang aton sininga risgo sa heart attack, stroke, and even kidney disease.
0: Okay, so may epekto generally sa ato sa ninyo lawas. Ngayon mga negative nga epekto ya may cause further nga pag deteriorate sa ato sa ninyo health condition. In short, sini, gapalipot kabuhi in short. Pero anong epekto ya sini sa mental health naton, Dok Leo? Ang masami sini nga pagkamasinulubon?
1: Ti posible, Sir Diyos, sil nga ang ginatawag loneliness, makadtoni siya o kung makonect, Sir Diyos, sil sa depression.
0: Oh, and that's the worst, no? Ang depression, Dok Leo?
1: Yes, Sir Diyos, sil. Kati ang loneliness and depression are closely related, eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi sila parehas, Sir Diyos, sil. Ti magambal kita sa nga loneliness. I don't feel connected to others. Why? Kasing connection sa iban, bisan damo pataas palibot mo. Samantala, yung depression na bisar dyo, sila is broader condition that can involve persistent sadness, loss of interest, fatigue, hopelessness. Kadulaan, ano, pagkadula sa paglaom, Sir Josil, changes in sleep and appetite. Loneliness can increase the risk of depression, Sir Josil, sa mga tagparamati na to na. At the same time, depression can increase loneliness. This create a two-way relationship.
0: Muni, ang may mga feeling, ano ba, lonely. May kanta siya na eh. Kung lonely ikaw, ang iban sinihambal nila may sariling mundo.
1: Mm-hmm.
0: Ang iban nag-inugyak-ugyak mas kalipay, ang imo iaway gihapon niya ekspresyon, ang imo nga reaksyon, ang imo sininga guya.
1: Mm-hmm.
0: In short, sinidaway kaya paki, bahala ka muda, basta ako ya, ariling diri. That could lead to a serious other health problems. Pero in totality, Abidok Leo, ang lawas naton, kung pag-o naton immune system, hindi kita dali-dali sinimog masakit mo. Ti bisan gali feelings naton, being lonely and always lonely, masami nga nagapangasubo ikaw, maka-apikto sa ito ni kayong lawas. Sa overall naton sining immune system, pagdepensa sa lawas ta, against sa mga masakit, ano ang mangin epekto yun sinin, Dok Leo?
1: May madumduman ko, Sir Josil, no, isa ka naka-istorya akong medical doctor long time ago.
0: Mm.
1: Medyo madugay-dugay, nag-ibantong nga panahon eh. Mag-utod din silang apat ka mga medical doctor, Sir Josil. Ang hampal sa isa ka utod sa kon. Sabi mo ko na nung isa sa maayong kalidad sa isa ka doktor, magluwas sa paghatag sa reseta. Unang-una pa lang, kun mapakadlaw, kag mapahalipay niyang iya siring pasyente.
0: Oho. Sa muning daw tawag nila sinikinanglan ang PR, good PR sang doktor.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dituod na kung gasunod ka mo bala sa paborito ninyo mga Korean novela, mga short novel, ang arada sa inyo sining mga Facebook or social media pages. Makita ninyo na mga istorya bala nga the hopeless na bala nga mag-ayo.
1: Mm-hmm.
0: Pero bangod kay maayong connection sang doktor sa iya bilang pasyente, napilitan sa to undergo treatment process. Mm-hmm. Kag nag-ayo.
1: At ni Sir Josil, several individuals rin nga nabaraan to nga may ginabatsyag bala. Feeling nila mungkin na ginabatsyag, mungkin ang lanto gid ni dalon sa doktor, ipakonsulta ko gid.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapasulod pa lang sa clinic, sa ilasa na yung doktor, Sir Josil, nagnami na matyag nila.
0: Aho.
1: Why pa gani sila ma-istorya? Mas more kung maka-istorya pa gani.
0: No, feeling secured sila, no?
1: Correct, Sir Josil.
0: Oo, pero ti, pagsulod mo pa lang, habang doktor, ay, ti, kabalik ka na, Dre, buhi ka pagalik. Kung kaysa pang shock mo lang na sa doktor mo, para ba lang nga, hindi mo pagpabayaan ang schedule mo for treatment, bala kung kaysa.
1: Kag mangin seryoso kaysa mo, sining pagpakonsulta, gani.
0: Pagkatapos, mambal nga, ti, sinipabayaan mo, nagligat to, ay ka di kabalik. Pagkatapos, siling niya, ti, kamusta ang bulong mo? Siling niya, sa sunod sila, hindi ka magbalik. Basi, hindi ka nag-indi, siling niya kalabot sa sunod. Kung kaysa may mga doktor, lango-langom lang na tuod, pero gadulot bala, para nga, mangin religious ikaw, buta mo rin masunod na imo bala sa pag-inom ang dapat na imo imnon, sa pag-himo sa dapat na imo sinihilibuon, Dok Leo.

0: Ang research nagasuggest sa Josin ang loneliness can alter immune system functioning. Kung masami kita sini masinulubuon nga ang iya sining mahimo mga epekto sa Josin nagaupod sa ginatawag reduced immune efficiency, increased inflammation, slower recovery from illness. Amo yung problem naton sa Josin gede kung magluya ang aton sining immune system, madali kita malatunan sang infection na kung badatian.
1: Mm-hmm.
0: Pero madugay kita Sir Josil mag-ayo. Amo ning problem na ton diri. Kag nga ang ining ginatawag social connection nag-affect sa aton sininga immunity. Tungod nga aton sininga body system are interconnected. Kung ang isa ka tao Sir Josil nagapabilin nga stress ag elevated ang iya sininga cortisol because of chronic ginatawag loneliness, ang immune regulation may change, inflammation may increase, and disease resistance may decrease. Te ang mga ginatawag even mga autoimmune problem ganin naton sa Sir Josil nagalulutaw. Bisan pa ang palanakit sang lawas mo sang una Sir Josil nga sang malipayon ka pa hindi mo mabatsagan. Subong yung Sir Josel kadaliso mo doon nagangilo, doon pala nakita ngayon mo sininga kalawasan Sir Josel kag iban pagin sininga mga discomfort ngayon mo mabatsagan.
1: Ang nanghambal nila, do not be like Atlas. Pasan ang mundo. So, dapat makipagsosyalan kita. Do not focus on your gadgets, social media accounts and your pages. Dapat makipagsosyalan. Kaya ang human interaction is very, very important. Sang sa cellphone because ang inyo gadgets has no emotion. Hindi sila ka-sympathize, kag hindi sila ka-empathize sa imo, Nukloyo.
0: Correct, Sir Josil. Doon makabulig, may punto man, pero balaan mo, lain gidiyakon personal, kag-actual kita, Sir Josil, nga nagapakigatubang sa aton parehas. In fact, dano bala kadamo sang mga misunderstanding, mga nag-linaway tungod sa chat, tungod sa text. Nga waay man gani intention tani to nga amugid tong imo sa ringa ipalabot.
1: Ang iban sini auto correction lang gani bulagay mo. Oh, to da. Auto correct lang bala sa cellphone. Instead nga padalan mo kon tani ano bala? Wala gid. Ha. Pagkatapos mahambal nga wala ga. So niya sang kasanom na ko gintawag nga ga. Para kay sino to gali mo kay gusto mo dapat nga i-text wala gid. Ang nag-send niya kay autocorrect wala ga GHA.
0: Tapos gede.
1: Oh, kay nining tawag yo sa saway siya sino si ga ga.
0: May madam duman magani ko sana sang una nga sa nagagi para nga bagyo Sir Josil. Nag-message kay ti para nga constant communication magpa-load. Nag-message. Sige, Day, palid ko. Bisang isa tayo na palid, yung bansang hangin, kaya madalas ang hangin mo. Galing, pa-load ko.
1: So, dari kita sa feeling of loneliness. Gapik to ini sa ato sininga utok, Dok Leo. Buta mo lang sininga stability sa ato sininga paminsaron, Dok Leo.
0: Ang loneliness, Sir Josil, mahimok ba lang maka-efekto sa ato utok? Siyempre, sa ato sininga memory, sa ato sininga thinking. Ang research, Sir Josil, nagapakita ang chronic loneliness may be associated with poorer cognitive performance, faster cognitive decline, increased dementia risk. Kagti ang pila si Sir Josil ka posibleng ma-explanasyon nagaupod Sir Josil kung nag-include siyang tungod sa stress, tungod sa reduced mental stimulation, tungod sa sleep problems, kag even cardiovascular effect Sir Josil. Amo ni nga hindi lang gali Sir Josil, pati nga itong panguna-una, pati nga itong sarin nga utok, afektado, kag pati nga aton sa nga ginatawag social interaction. Nga suppose Sir Josil kinanglanon para ma-stimulate ang aton sa nga brain. Kaya nga man, ang aton sa ni Sir Josil nga social connection act as a workout for the brain. Kuntani.
1: Muna nga ang natawag din nga social interaction, it's a matter of making our brain maka-exercise. Muna nga dapat ang aton sininga utok maka-process ang lain-lain nga feelings. Hindi lang feeling of loneliness, feeling of happiness, being excited, and sometimes being surprised. So kinanglan naton ina, Kay ina bilang patimaan sang pag-exercise sa ato sini nga utok para kay balo kita kay madasig kita mag-react if given the situation.

0: Kung ano ang dapat nato sa ni i-react, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil. Pero halungan, tama na, hindi lang madasig lang. Atun siya nga ba ah? Sa mga kutso-kutso, dres pa di bota.
0: Ayaw ba, huwag pa maproseso kung di sa kautok, isa na ka magasin kung sa gagawa sa ba mo.
1: Mm-hmm.
0: Amo nang hambal nila nga. Siya, ipamtapos pamangkot ko siya lang niya. 200 words doon hambal mo ba?
1: Muna siling mo lang nga. Tungod sa wag na patapos ng istorya, madasig siling ang proseso. Mas madasig yung baba kasi sa utok. Damo siya nila hulugan ka.
0: Ay, hugit. So, kinanglan, we need to fight the feeling of loneliness. Amo ginang kinanglan ta, nga cure number one is ang ginatawag nga social interaction. Makipag-socialan man kita sa iban nga sininga tao. Now, speaking about protection, nabi, paano naton maproteksyonan ka o galingon naton sa kasubo nga ini, Doc Leo, or feeling of loneliness, Doc Leo?
1: So dapat, Sir Josil, may ara sa ginatawag social connection kita nga pangitaon. Hindi, Sir Josil, nakasalalay sa kung ano kadamo nga abyan may ara kita.
0: Ang manami lang kung may social connection kita, Doc Leo, because amo nang ginasiling nila, hindi man natanan niya tao nga maayo si imo, dapat abyanon mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero makapangita ikaw sang ginatawag nila sininga compatible man sa imo nga line of thinking, compatible sa imo sininga feelings, compatible sa imo sininga paminatasan.
1: Correct, Sir Josil. Kaya kami ang bala nun nga sa mga ginatawag positive thinker, bala, Sir Josil. Even bad people ko, no, can serve as good example.
0: Mm-hmm.
1: Kung tanawin mo, Sir Josil, bala sa beyond sa imo sininga makita, kahit makita mo nga, hindi mo dapat garisundon katiyabo ng mga mangin resulta niya. Nangin leksyon nga daan sa imo beforehand kaysa sa gamito na ito para Sir Josil ang hambalan nun nga experience is the best teacher.
0: No.
1: Pero sanglit nga tao kita, Sir Josil, may ara ganyan nga bisa nabalaan mo na kung isang hambal sa kilala ko lang ingin man ko na ikaw mag-experience siya kaya madudla ka gini.
0: Nga mo na hambal nila nga ay tama na gid blaka vulgar, tama na gid blaka athag. Pero sabi kita mo karon na manok nag-itis babo sa lamisa ko iton pagkasimutan hambal ba baho gid man galing iti. Balan mo na gid nga baho simutan mo pa.
1: At least na confirm mo.
0: Journalist guro to. Always needs confirmation.
1: Okay. Lain gadya eh. Kung valid gadya, Sir Josil eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero siguro exempt lang ng mga iting. Kaya raya, tama na gano'ng ka-obvious ya. So, ang ginatawag social connection, Sir Josil, tuman gid ka importante para nga maproteksyonan nato ng atong tagaringon sa loneliness. Pero quality is usually more important than quantity. Nga aman, one deep supportive relationship may be more beneficial than dozens of superficial connections, Sir Josil. Kaya kung kaisa ang abyano ba, kung kaisa mo pa na mahatag sa musa nugwa nga stress, kung hindi nimo maginatawag mahandle ang ila sa posible nga mga reaksyon. Kaya una, hindi na kabalaw sa ila sa mga motibo sa aton. Kaya nga man, ang key qualities para Sir Josil mahalungan aton ng aton togalingon batok sa ginatawag loneliness, maproteksyonan aton, ara dapat Sir Josil ang trust, ara ang understanding, ara ang acceptance, ara ang reliability, kag ara ang emotional support sa mga tagpalamati naton. Kung may amo kamo sininga abyan nga may amo sininga mga kalidad o kon mga pamatasan, maswerte kamo sini, Sir Josil.
0: Ating hara kita, Doc Leo, in terms of acceptance, no.
1: Mm-hmm.
0: Bisan sa relasyon ng sa magpartner nga ginapangita gid kag mas madasig ma-acceptar sang partner.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa ka joker kaysa isa ka too serious.
1: Mm-hmm.
0: Nga daw ara na sa boundary nga permi lang lonely, mm-hmm, Doc Leo.
1: Actually, Sir Josel, kasi nabaki-baki man mo. Kung ang bana tuman ka seryoso, ako ng asawa, tuman man ka seryoso, kasi gaan man sa partner nga medyo na medyo kalog-kalog gamay.
0: Mm-hmm.
1: Para kung mabalanse man.
0: Daw, langis at tubig, asin at kalamay.
1: Daw, pareho ko na, Sir Josil, sang adlaw kag
0: gabi,
1: o kung adlaw kag bulan.
0: Uh-huh.
1: Hindi sila makita ay.
0: Mm-hmm.
1: Pero sanglit ko nung ginapanangga sang Ginoo, nagtugas sa eclipse.
0: Pero speaking about supplementation, dere kita ha. to fight loneliness. Ano ba lang amo to mga problema nga madalas ang being lonely. Kay balo ka mo sa pagkaon nagtali may ara makabulig sini parang hindi ka always feeling lonely. For example, taking Santhone plus Gold capsule, Doc Leo. Anong may ara sa Santhone plus Gold capsule nga nagabulig to fight loneliness, Doc Leo?
1: Actually, dire kita Sir Joseph sa patag sang nutrisyon. Ang aton sini problema sa panghuna-huna ang aton sini nga nagahina nga gitawag brain function, mga imbalances nga nagresulta Sir Joseph sa physical naton sini nga mga mabatyagan sa lawas o kun mga balatian, may papel Sir Joseph ang nutrisyon. So diri naton karon pasudlon ang aton sini nga ultimate trio.
0: Okay.
1: Anong iya sini nga papel sa loneliness? Anong iya sini nga mabulig sa mga tao nga masami masinulubuon, masami nga feeling empty sa mga tao nga hopeless? Of course, ang isa sini Sir Joseph nga makabulig gid may abyan kataning supportive gid. Kay mahapos Sir Joseph mo kumbaga sang una ba lang nga panahon Sir Joseph sa mga I don't know sa mga pamatan-on subungway na kamo sini maka-experience ya. Yeah? Way kamo ikakita sang kwan mo sang balay nga nagalakats karsada mo?
0: Oo.
1: Tungod sa unaya magsaylo kaya balaya ginatuangan mo,
0: ginaligaw tawag nila,
1: ginaligaw o kun may bayanihan kun sa Tagalog pa Sir Joseph ano. Tungod nga mamag-an ng isa ka trabaho Sir Joseph kun ginabululigan pasaan, ginabululigan abaga. Amo na ngayong isa tani ka ginatawag buligid para sa mga lonely, may social support na pinaagi sa tampad nga mga abyan. Kag, ano naman yung papel sang nutrisyon? Maswerte niya kung may abyan ka nga matampa, ang tampad sa imo na makabulig para sa imo sini nga ginabatyag dira. Kag sa imo sini balatyagon, kag nabaton niya. Dira kita kadto sa papel sini sang Santhone plus Gold. Paano naton masulod ini sa mga lonely nga mga ginatawag tao nagabatyag sa nisang padayon nga pagkasubo. Nga ang garlic Sir Joseph gina-consider nga health supporting super food. Tungod na ang garlic nagaangkon sa nisang compounds kasumong sa nisang allicin, kung kanon mo siya nga hilaw makahangkahang lang pero may allicin ni nga ginapakita ako nagapakita sa mga pagtuon nga makabulig sa cardiovascular health, immune function and anti-inflammatory effect. Ang garlic Sir Joseph may long history niya eh, kag ginatawag record niya bisan pa pag-abot sini sa traditional medicine kag sa modern na medicine. So paano sa karon makabulig iya sa mga tao nga lonely? Tungod ang tao, mga tao, Sir Joseph, nga ginatawag masami, masinulubon, gina-associate ni sila sa ginatawag may higher risk, ginatawag kung may higher nga inflammation, may greater cardiovascular risk, kag chronic stress sa sila. So ang garlic, Sir Joseph, makabulig para masuportahan ang kurason, ang kaugatan, nga makabulig para Sir Joseph, nga ton sa nga physical health concern associated with chronic loneliness, ang aton, Sir Joseph, nga ma-defensahan, kag kita sa niyang maprotektahan.
0: Hindi malikawan nga makasubo gid kita Doc Leo. May best gid ya nga nagakasubo kita kag kun kaisa nagaprolong ang feeling of loneliness. Ang mga worst just sini nga mga epekto amo ning posible pagdevelop sang cardiovascular problem. High blood for example. So para nga hindi inaya magdevelop, para nga maaway sang aton sini nga lawas ang iya nga mga komplikasyon of that feeling of loneliness. Dapat nga ti may konsumo kita just like that of garlic. Nga hindi man naton sining makaon gid kag hindi tanan makauyon it hilaw. Pero pwede kita kainom sa Santhone plus Gold capsule Doc Leo.
1: Correct Sir Joseph. Isa ini sa pamaagi nga maproteksyonan naton nga aton sining kaugalingon sa mga health risk Sir Joseph tuga sang loneliness.
0: So ti we have mangosteen ang palaya malunggay, may spirulina pa kita sa Santhone plus Gold capsule Doc Leo.
1: Yes Sir Joseph, halimbawa ang spirulina no may ara protein, may iron, may B vitamins, may minerals, may anti oxidant. So paano siya makabulig sa mga taong lonely? Para ma-reduce man lang abi ang loneliness, sabi, nagasulod ya Sir Joseph no, through improvements in nutrition, through energy, through physical health rather than social or emotional mechanism, Sir Josil, ano? Kaya tipila sa dikapagtuon nga spirulina makabulig rido sa oxidative stress, makasupport sa immune function, may improve ang certain measures of fatigue. Ang tao, Sir Josil, nga lonely, nagahina ang iya sa nga resistensya, nagaluya pero may iya sa nga lawas, kagtaas ang iya sa nga inflammation nga mabuligan man sang Sunthorn Plus Gold tugod nga may garlic na may spirulina pa.
0: Mm. How about ang sa premium D3, Doc Leo? The presence of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Anong mabulig ya sini, Doc Leo, para makalikaw kita sa mga komplikasyon sa pag-set in sang loneliness, especially kung mag-prolong ang pagkamasinulubon sini sa imo or always feeling lonely, Doc Leo?
1: Base sa pagtuon, Sir Josil, vitamin D receptors are found in many parts of the brain involved in mood regulation.
0: Mm.
1: Kung lonely, Sir Josil, sa katao, yung mudo yung affectado, gansani.
0: Oh.
1: Imbalance sa katama. Kag, ang manubo sa nga vitamin D levels have been associated with depression, low mood, fatigue, kag reduced motivation, Sir Josil. That's why, balikon to naman ni, ang isa gani kasimple na itong panugyan, Sir Josil, sa mga tao nga depressed, mga masinulubon, expose yung kagalingon nyo sa silak sa adlaw.
0: Bulad nyo kagalingon nyo.
1: Correct. Gwa ka mo, hindi magsigi pa kuribong deras kwarto.
0: Pero hindi mag-sunscreen, ha?
1: Hindi mag-sunscreen.
0: Oh.
1: Of course, Sir Josil, kahit nag-sunscreen ka pa, ya karoon ka mapabulad kasi pilin ka lang na sulod.
0: Ano, parehos lang ako, no? Gapamulad ka, ginbutangan mo atop.
1: Correct, Sir Josil.
0: Mm.
1: Pero pwede ka man pamulad, Sir Josil, ginbutangan mo atop kung air dry yung purpose mo.
0: Oo, pero te, kung inog pagaling mo na garon nga humay, hindi niya magpagtok.
1: Hindi ba ton galingan sa... Ang punto lang natin, Sir Josil, both ang silak sang adlaw gang kasanag, Sir Josil, nga makita sa aton sa ninga mata may maayo nga benepisyo ini sa mga depressed and stressed ng mga tao.
0: So mo gali nang pinaka importante, no, kun buringot ka permi, Doc Leo, lonely ka permi, or if not daw indi bala balanse ang imo sining no bla mudo, pwede gali nga mapabulad ka sa init. Sini mapainit ikaw, Doc Leo, ha?
1: Correct, Sir Josil.
0: Makabulig gali, mas stabilize ang emosyon nga mudo, no?
1: Correct, Sir Josil. Pero are kita, Sir Josil, sa realidad.
0: Mm.
1: Ang tao, abing stressed, depressed, tao, abing lonely, tamaran man gini, Sir Josil, magwa.
0: Irritable, abi.
1: Isa pa gin, Sir Josil. Mm. Hindi man gini magpakita sa iban nga tao, Sir Josil.
0: E parehas na karun, bisan magkanto lang sa tawag nyo, balkonahe, bugnos ang iban, mambal, patauhay na ganini, ari naman niya. Sulod ko, ah.
1: May harap mga ganito sa nga. Ang unaging bugnos ako ni Kron, ma...
0: Siyagin mukpan mo.
1: So, amo ni Sir Josil, ang pinakapunto dure, kaya ti, do tamaran ganing iban sini magginuwa, bisan pa mahambal kita nga pasila kasadlaw.
0: Mm.
1: Diri sini, Sir Josil, masulod ang premium D3 capsule. Kay bagay ini sa mga tao nga hindi makapabulad sa silak sang adlaw tungod gani nga depressed, tungod nga lonely, tungod gani nga stressed. Kundi tumara ka na lang premium D3 capsule, Sir Josil, kay bisan di ka masilakan sa adlaw, napasulod mo sa imo sa nga lawas nga may ara, Sir Josil, binipiso sa aton sa nga modo, sa aton sa nga energy, sa aton sa nga motivation and general psychological well-being.
0: Mm. We're talking about supplementation. Para nga makalikaw kita sa mas malala pagid sini nga complication, especially kung masami sini nagahari sa inyong feeling of being lonely.
1: Mm-hmm.
0: Especially sa mga hindi pagid maka painit-init sa tiyon pagbuklat sa adlaw, kaila sini nga duty daytime, lugar magwa, sunset na, hindi ka muka kuha bala sang silak sa adlaw, hindi ka muka pabulad sa adlaw. That also affects sometimes ang ato sini nga mudo. Kiti ang adlaw, gali silak sa adlaw, dako ang ipiktoya para nga magnami ang ato sini nga mudo. But ang isa pa ganda rin, Doc Leo, ang vitamin C, for example. Taking, for example, vitamin C, just like Sunthorn vitamin C, ang alkaline niya vitamin C. Anong bulig niya sini, Doc Leo, labi nang sa mga masami sini nga depressed, masami sini nga lonely.
1: So balik ko naman aton Sir Josiel, kun masami ka depressed, masidudubon Sir Josiel, affectado imo sini nga immune system. Ang imo sini nga inflammation dira nagataas Sir Josiel. Ang papel iya sang vitamin C bantog diri ang pagpabakod sang aton immune system. Antioxidant activity and collagen production, but also participate in the production of neurotransmitters involved in brain function. Ang pamangkot, can vitamin C improve loneliness?
0: No.
1: Ang aton sa nga sabat, Sir Josiel, hindi direkta, pero ang nagkakaigo sa nga vitamin C, makabulig para masuportahan ng aton sa nga overall health, energy levels, kati nagaluya ka kung lonely ka eh. Recovery from illness, kaya nagahina imo immune system and brain function. Nagaburingot ka, affectado ang imo sa nga mudo. Poor nutrition can worsen fatigue and emotional well-being, making social engagement more difficult. That's why, diri naton pasudlon, Sir Josiel, ang Santhon Vitamin C para nga pag-abutya sa nutrisyon, makapian-pian, nga bisan paano nga ton sa dibalatiyagon sa pakikipagsalamuha, hindi kita madalman nga mag-isolate na gid kita.
0: Ano naman, Doc Leo, mabulig sini sa Santhon Plus Coffee Mix? Actually, Santhon Plus Coffee Mix, coffee ang ngalan niya, pero wine niya coffee beans. Pero may isoflavone. Yung isoflavone, kung inyo siling i-research, dako ang bulig niya sini sa pagbalansi sa mga hormonal imbalances. That also affects ang ato siling mudo, ang ato siling feelings, Doc Leo.
1: Ang isa, sini Sir Josiel, sa worst nga scenario, if kunara ka na para sa pag-menopause. Sa mga kababayanhan na, kung na kumusta sa age bracket, bala like 14 up, nga nag-experience yan sa mga sintomas, sinyales rin sa pag-menopause. Tapos feel ka, Sir Josiel, nga lonely kapagid. Nga ang iban sri ultimo ang ila sri nga nabilinta ni nga salandiga ng isila sri nga bana naman lang. Kati kontra sila sa ila sri mga ugangan, mga bayaw, etc. Sir Josiel, realidad na eh. Nagakadalman pagid Sir Josiel, astang iban sri ma-depress, ma-nervyos tungod sa sina Sir Josiel, which is makabulig Sir Josiel diri ang ginatawag mga sangkapya sang Santhon Plus Coffee Mix. Isa siri ang soya bean powder nga may isoflavones, makabulig balanse sang hormone Sir Josiel, may lecithin nga makabulig sa aton siri nga brain, kati affectado Sir Josiel kung lonely sa katao aton siri nga hormone aton siri nga brain eh. Idugang pagid naton diri Sir Josiel ang ginatawag mga sangkap niya kasubong sinisang balunggay nga makabulig man bulo balanse sa stress Sir Josiel. Pag-abot sa nutrisyon iya, ara man ang spirulina, ara man ang garlic. Kagiban pagin sa ni Sir Josiel nga masustansya ng mga sangkap nga makabulig para nga bisan paano mapanayanaya nga aton sa ni panghuna-huna Sir Josiel. Katihang balon ta nagiman, actual niya nga response ako na feedback sa ato na sa dokon feeling ko nag-isahanon ako kag daw disconnected ako. Santhon Plus Coffee Mix ang upon ko. Amo nang iyaya nga kwan mo, pangapi-kapis, maulian siya.
0: Kag pati bata pwede kay inom sini kay waya coffee beans kag caffeine, Doc Leo. Ha?
1: Correct, Sir Josiel.
0: May isa dari ka nagapamangkot, Doc Leo. Sili niya pala inom ako sang kape mo, pero nabatsyagan kag maagyan ko ina. Kung kaisa nga daw nagadugay ang pagka ano ko bala masinulubon ano man untatan kong pangapi ko, Doc Leo.
1: Wala man na-mention kung anong ginainom niya Sir Josiel na coffee.
0: Wala.
1: Pero kung gusto kaya sa coffee nga nakapangapi ka na, may health benefit ka pa, isa Sir Josiel, ining Santhon Plus Coffee Mix. Kagang isa man Sir Josiel nga makapaboringot, makapadali sa atong pagtigulang Sir Josiel, loneliness. Magluwas nga masaling hindi ka magsige upodra doon, hindi ka mangganahan sa nakikaburingot sa nasaya nagarugang pagandang kurinot Sir Josiel sa panit sa katao nga may amo sila nga kondisyon. Ang isa nga makabulig sa aton Sir Josiel, no, kati sa area sa mga lonely Sir Josiel nga nagapangapi, kati may mga lonely mo niyang gusto mga api mo. May ara mo niya nga bisan kape hindi niya gusto, pero may ara mo kung nabalaan niya ni Sir Josiel nga sa akon pagisahan nun kape ang akon sa nikaupod.
0: Kape lang gidyang amo nang gapa ano niya, mayo ka pa, huwag ka pagareklamo. Bahaw kang init siya, imnunta ka, huwag ka ganyan reklamo.
1: Daw, relasyon ko nun na Sir Josiel mo.
0: Oo.
1: Nga samtang mainit ko nun, nami imnun mo.
0: Oo. Pero ang iba niya, nami, gindi ako ang bahaw, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sila niya, isa lang kalagok, ubos na yun.
1: Ari, Sir Josiel, why ka perdihon, sir, eh? Kung Sunthorn plus Gold Coffee Mix, sa'yo mo siya nag-inom.
0: Mm.
1: Nga man, ang isang cup, Sir Josiel, kasubong sa spirulina, garlic, nga makabulig para sa aton sa nga nutritional support, ara siya.
0: Mm.
1: Magluwas, Sir Josiel, sa antioxidant protection para sa mga bukol-bukol ngalin sa panit sang mangustin, ara man. Kag may ara pagid, Sir Josiel, sa nga beauty benefit tungod sa duha ka beauty ingredient nga glutathione and collagen. Munang din sa ring blan naton, Sir Josiel, kung Sunthorn Gold coffee mix ay mo ginainom, nag-cafe ka na, nag-tahom ka pa.
0: Kag kung kulang ka sa nutrients ni actually sa imo sini nga panit, Dok Leo, ang pagka masinulubon da sigman magkorinot kag magtigulang imo sini nga panit dat nagadamo kag nagataas ang demand nimo sang collagen na, Dok Leo, sa lawas.
1: Correct, Sir Josiel, kag ti the mere fact, Sir Josiel, nga makita mo ang imo sini panit nga nagakolorinot black nagapuloyakot dra.
0: Oh.
1: Maka-affecto man sa imo sini nga mudo eh.
0: Tiga dugang depressed mo na?
1: Isa, Sir Josiel, dugang pag kami sunulubon, mga ibang siri. Doon din naman ganyan mag-exposed sa bago sa nga mga tao.
0: Mm.
1: Kahit tungod sila sa nga physical appearance. Pero mabuligyan kita, Sir Josiel, kung adlaw-adlaw, ganyan ginaugali na ito, ganyan pasudlan na ito sa dugang supply sa collagen and glutathione. Bisan pa sa pag-inom galing na ito sa kafe, mahimo na ito din na kung Sunthorn plus Gold na ito sila ginagamit.
0: Kung vitamin mindi sa makabulig, Dok Leo, sa pag panami sa ato sininga mudo, ha. So ang premium D3 coffee mix somehow kung mga pi ikaw, ha, another variant sang cafe sang Yes to Health Incorporated, the fact na ini may vitamin D, Dok Leo, makabulig inigali panayanaya man sang imo sininga pamatyagan kag mudo unconsciously, Dok Leo, gapangapi ka lang tingala ka do kanami pamatyagan ko kung sa premium D3 coffee mix because of the presence of vitamin D.
1: Correct, Sir Josiel. Kag more nga feedback din mabato na ton, Sir Josiel, kung nagainom sa resin sa premium D3 capsule, nagapagsik sila.
0: Mm-hmm.
1: Ang ila kaluya, Sir Josiel, maulian dayon.
0: No.
1: Kag hambal pa sang isa gani na kon, Sir Josiel, ka texter nga sanya daw may fast charger kundok mo.
0: Aho.
1: Full charge dayon sa kadali lang. Kaya nga man, tungod sang vitamin D3 kag sunthorns nga ara dira. Kag dambalon gyud man nato na. Ang ibang, Sir Josiel, nga feeling empty, lonely, hindi gyud malikawan, Sir Josiel, nga magpangapikape. Tang isa nga makabulig nga may benepisyo pa bisan sa aton sa nga mudo, tang vitamin D, Sir Josiel, eh.
0: Mm-hmm.
1: Which is ara sa sangkap sa aton sa nga premium D3 coffee mix.
0: So kun mudong paghambalan nato actually sa may mga partner, sa may mga asawa kag bana, somehow ang intimacy sang magpartner sang babae kag lalaki, sa asawa sa bana, sang babae nga partner kag lalaki nga partner, helps a lot agud to nga mapabilin ang manayanaya sini nga mudo. A problema sini, Dok Leo, kon gapanguhit na karon ang munga pagkatapos ang sulog tulog gihapon.
1: Mm-hmm.
0: In short sini nang hindi bala healthy nang inyo sini nga sexual relationship because ga kadulaan ikaw masami sini sang gana. Bangod man kay ti prolong kung kaysa nagalawig balang imo sini nga feeling of being lonely, gaabot gini sa tawo mo, nagaabot gini na cases like that, Dok Leo, mabuligan na yan sang turbo dietary supplement for men.
1: Before sang turbo dietary food supplement, Sir Josiel, may ara kita sang love hormone. Nga dira pala, Sir Josiel, sa paghako, sa touching, mamotivate na nga ton sa ni kaugalingon, Sir Josiel.
0: Mm.
1: Ang aton sa feeling of loneliness, emptiness, sadness, mamatamat umpawan, Sir Josiel. Dira pa lang sa simple nga paghakos, Sir Josiel, ah.
0: Mm.
1: Pero kung kaisang iban, Sir Josiel, uti mo sa paghakos, daway na sang gana.
0: Oo, oh, mahambal nga siya. Kinanglan ko, guro siling niya mag-gym.
1: Mm-hmm.
0: Painat-inat ko, anay siya sa konsining butkon siya, din ako tabo si mo.
1: Hambal ka na sa kilala ko, Sir Josiel. Sanya, hindi ka pa gani, hindi mo pa gani mahimo, imo siya ng obligasyon. Kung uno ginigtan mo. Doon din siya ni Sir Josiel, masulod niya ang papel. Uko ng suggestion na ton sang turbo dietary food supplement.
0: Uh-oh.
1: Especially sa mga kalalakinhan nga nadulaan na ba, Sir Josiel, sang gana or may ara man, Sir Josiel, gusto niya.
0: Mm.
1: Pero physically, daw alang-alang gid ang kapasidad Sir Josiel tungod nga stressed, tungod nga maluya ang iya sining pamatyag. So mao makabulig Sir Josiel ang paginom sini sang turbo dietary food supplement tungod sa iya sining sangkap nga maka kag klavo waska.
0: Oh.
1: May istorya pag ni sini Sir Josiel mo sa kundi nag-originate ining maka kag klavo waska bala.
0: Mm-hmm.
1: Nga before sila Sir Josiel magkadto sa patag-awayan ang mga soldado sang una bala.
0: Oh.
1: Ginapatumar ini sila sining maka kag klavo waska. Pero Sir Josiel nga endurance nila pag-abot sa nila sa patag-awayan.
0: Mm.
1: Kag-permis sila daog Sir Josiel. Pero ang isa nga ginahimo sa ila sining general pagsulod nila sa lugar nga kun sa diin ila nasakop.
0: No.
1: Ginaproteksyonan ana yung kababayenhan.
0: Delikado.
1: Kay delikado kay indi gyapon Sir Josiel naghupa ang pwersa ara pa. No. Base kung madelikadohan.
0: Oo. No. Sensitive man sina kunarang pwersa, grabing pwersa.
1: Mm-hmm.
0: Sensitive man ang imo sining mga nerve endings sa ginatawag mo.
1: Baskog ko na Sir Josiel ang reaksyon sa kurente.
0: Gano, hagalupok ko no ha.
1: Kag amo ni Sir Josiel ang pila ka feedback ang mabato na ton kung makatumara sila sa turbo dietary food supplement for men.
0: Actually, isa sa mga nagpa-depress sa ton nukleo, feeling lonely ka. Ari ha, kung magkurap-kurap na ganing mo sininga panulukan, bata ka pa,
1: mm-hmm.
0: estudyante ka, pagkatapos ng-study ka, mambalga kurap-kurap na mata ko, I need to see an expert.
1: Mm-hmm.
0: Kinang lang ko nabutangan, windshield mata ko.
1: Mm-hmm.
0: Actually, nagapa-depressed pag inadugang, pasubo pag inadugang sa imo sininga balatsyagon, Dukleo mo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag ang iban, siguro, maybe you think na kung mente para ka, mas okay ang sitwasyon.
0: Oo.
1: May iban, Sir Josiel, nga dokadamos ang hassle kung sila sa niyang may eyeglasses.
0: Dok, kasawaan na.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Sa gabal ba sa pagsinalayo mo. Pero may remedy dara, Dok Leo, if you speak about supplementation.
1: Dari kita, Sir Josiel, sa patag sang nutrisyon.
0: Mm-hmm.
1: Pasudlan na ton, sundugang o support ng aton sa niyang mata. Sudlan na ton sang lutein, siya sang thin, beta-carotene, kag vitamin E. Siyempre, kaon kita, Sir Josiel, sa mga pagkaon nga kundiin makuha na ton ina.
0: Oo. Oh.
1: Pero para sa inyo sa nikahapusan, kanto ka mo sa butika, pamangkot ka mo sa nikamagbakal sang Visinex Plus Soft Gel Capsule kay adtong mga antioxidant kasubong sa nisang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E, ara na Sir Josiel, bugos kag-concentrated sa kada soft gel capsule sang Visinex Plus Capsule.
0: So inita na nagtali mga quality products ni sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. Ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated available ini pwede ka mo kabakal sa mga branches sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod available ini kompleto ha. Arada kadto lang hamod dara sa Yes to Health Store. Ang address dara sa Bacolod City is Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark, atubang ina sang Marayo Bank. Arada may Yes to Health Store. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic. May clinic, dari may libre nga konsultasyon. Sa Yes to Health Wellness Center, address A, Young Building, Yulo Street, atubang ina sang Midtown Hotel sa City Proper. So ang landmark dira is Midtown Hotel sa Iloilo City Proper. Arada ang Yes to Health Clinic bukas ina from 9 o'clock in the morning. Sa mga waay sang store kagway sang clinic ang Yes to Health available ini sa mga branches ang panglawag tama pharmacy kag sa suki nyo nga mga butika. Pamangkot lang kabo dira sa produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag Dok Leo, speaking about this, after all, if we speak about stability sa ato sila nga balatsyagon, paminsaron, mudo, dako tuod ang nga disturbo ini kon daw ay kabala, tawag na to, so, dito, hindi ka komportable. No? May mga katol-katol ka spanit, pagkatapos may ara ka sang alap-up, may ara ikaw body odor. So, ini nagapadugang actually sa depression sa tao. Ini may mga depressed na nga daan, ha? Kapag katapos sa daw feeling lonely ikaw, nagadugang sinalain pag inang pamatsyaga ni mo. So, mga amo na nga bagay, hindi nyo na pagpadalmi. Ari na lang, Tistingin nyo ba gamit sang Santon na herbal soap kag Clear Skin herbal soap, Dok Leo?
1: Correct, Sir Jocil. Kaya ang aton sa nga physical appearance, isa, Sir Jocil, nga makahatag sang aton sa nga ginatawag boost sa pakikipag-sosyalan. Kaya balon man gid naton, sino man nabi ang ganahan? Although kung kaysa ang iba, why naman choice, Sir Jocil? Kaya muna ng panit nila. May mga dark spots, may mga pikas-pikas, kung ano pa. Why ka man sin choice na alang-alang bilin mo panit mantis ka mapakipagsosyalan, Sir Jocil, ano? Pero lain iya kung nami imo kutis, hamis imo panit sini, pag-abot sini sa social interaction, Sir Jocil. Kag hindi man, Sir Jocil, sala kung mas panamion na to ng aton sa nga physical appearance eh. Bals ang kilala ko siya, ibang gani, ka pa buli. I mean, ka pa dugang sang bat bala. Ibang gani, ka pa ilong, ka pa taas ilong. Pero sa simple, gali na to, Sir Jocil, sa nga paghimo o kung pagpili sang sabon, pwede galing mapahamis na to ng aton sa nga kutis.
0: Hindi sala magpahamis sa kutis gamit ang Clear Skin, ha? Kagang Santon plus herbal soap.
1: Correct, Sir Jocil. Kagang manami, sana, kahit readily available, katulad kita sa mga butika, parmasya, mahimo na to sa Sir Jocil nga mabakal. Kagang manami, sini, kahit lakip na Sir Jocil body odor na to, lakip na Sir Jocil ang mga katul-katul nga dugay sinagpalik kung pabalik-balik, mabuligan yung ginagamit na to Santon plus herbal soap kag sa aton guya, sa aton sini, Sir Jocil, nga gitawag liog butkon, gusto nga magsala lamang kolor sini, pwedeng-pwede gamitan sini sang Clear Skin herbal soap.
0: Damo pagigamis ang dapat sinidiscuss, Dok Leo. Galing do alang-alang kami sa tiyempo. We are just also reminding you, kung mga katul-katul lang nga gagmay ni Bala, kung nututa sa sapat, para hindi ka mamakututan from the very first place, ibanyusin nyo Bala sang Santon plus herbal oil. Nagpaayo pa na sang palamuy po isang lawas. Pero kung sakit-sakit gid lawas ninyo, sakit sa ulo, may dysmenorrhea, sakit sa ngipon, sakit sa tutunlan, daw trang kasuhon ka mo, inom ka mo sang Sisdapain. Pero yung paghimuon niya, the vitamin sa Sisdapain, if needed lang kung kinang lanon. Dawain na ta-tiyempo sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan, The Secrets of Health. Thank you gid sa inyo sa ringa pag-upod, ha? Pero lastly, kuanta na isang isa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
1: Sa aton sa nga ikaing lawas, ang mayo gani sa nga social connection, ang mayo sa nga relasyon sa aton sa nga pamilya, sa aton sa nga isig kaparehas, ang may tuman kadako nga impact sa pag-abot sa aton sa nga disease prevention. Kagang masami nga pagka masinulubon, feeling of being lonely, kagang loneliness makahatag sa aton sa risgo gani sa nagkarin lang nga problema sa aton sa nga lawas, nag-afekto sa aton sa nga physical, nagahatag sa aton sini mga balatian. Pero pag-abot niya sa nutrisyon, para kita mabuligan yung aton sa ringang modo, mangin manianaya, may beneficyo sa aton sa ringang brain immune system, sa aton sa ringang kurason, ugali yun ang pagtumar sa ringang Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C, isa ka pamaagi para aton na proteksyonan ng aton sa ringang galingon, batok sini sa negatibo ng mga efekto kag impact sa masami, kag nagapadayon sa ringang pagkama sinulubon. Gani, agto ka, kadto kita sa aton sa mga butika, pagbakal kapag tumar sa aton sa ringa Ultimate Trio. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos ang nagabilin, aton lawas salungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kaysa no pasigarasaling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
0: Salamat sa aton sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Nagapasalamat lang si Mark Joy Arivalo Alayon sa Cadiz City. Salamat din sa address sa Yes to Health Bacolod. O sa liwat, ara na sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, at Tubang Ina sang Marayo Bank. Magkita nyo na sa Marayo Bank, sa Tubang niya sinaara ng Yes to Health Tour. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: XFM.
1: Mga katupa, exciting!
2: Cell phone plus cold.
3: Ako si Wayne. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.

0: Kumot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidji.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
6: wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang Baybayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: X. XFM.
12: FM.
13: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Santone Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na work.
14: Santone Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na.
14: Lanakas.
16: At gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
18: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero naguntat ko kay tastaas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
17: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan.

0: Plus Gold.
1: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ako si Lani. Isa ka bus driver. O pagpunod sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhin ang mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold. Ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold. Ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Santol Gold Coffee Mix.
9: Ako si Rodel. Damog di pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Santol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
8: Santol Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, lalakas.
8: At gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
10: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pig sa ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
5: Sakit ng katawan?
8: Mag
5: Santol Plus
8: Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santol Plus Herbal Oil.
8: Talagang maaasahan.
5: Santol Plus Herbal Oil.
3: X.

0: XFM Kid How?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara ka sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How?
5: Timo!
4: FM 103.9
6: Classic Rewind.

0: FM.
1: Hala, ka-exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Umabot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian, kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga, kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo, isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo, nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari, turbo, sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister
8: Pain. Daddy, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika.

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: X. XFM.
5: FM.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blabay, harap ko yung mga balita, blabay, sumabay, bigit sa mga DJs, nalakad, blabay,
3: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiki mo!
3: XFM 103.9.
5: Mommy G.
3: XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko. Kung hindi, ang Sister Pain lang. Dasigid ka

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Plus Gold.
1: Nga pala si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santon Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Meribesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: ng all-in-one sa presyo magkaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: SFM Exciting!
7: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo.
10: Luzon,
9: Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod,
13: sa XFM
9: Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
14: Classic. Rewind.
9: XFM 103.9.

0: Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gidya akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito
2: na namamaga ang aking atay.
1: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sakit ng katawan?
0: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Excellent.

0: Exciting, bro!
1: Sandon Plus Gold, mas pinalakas.
2: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Sandon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Sandon Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Sandon Plus Gold! Sandon Plus, go

0: grabe na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble.
7: Pre, matunggan to ni mo sa radio ad, bagura.
8: Murag exciting ning turbo ah.
9: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: System pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
11: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
13: Kare ka mo dire sa silay kang magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarajan Silay kagan Silay Festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among mga social houses kag mananit ng mga pagkaon dire sa Sudan sa Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies dire sa Sudan sa Silay. Gina-imitar ka mo namon na magpanaksi sa amon dire nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudad sa Silay kagkan Silay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita og yun Silay noon.
14: Nga XFM kid how?
15: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
14: Nga XFM kid?
16: Ay namiang music ah.
14: XFM kid.
16: Ay, wala ka lang music magkatapos magtaw ka blam, mayarap kayo sa mga balita blam, so nabibigit sa mga DJs nila kag
17: wala sang konkreto nga sabat,
18: wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X simply
14: may how kita pat
18: enjoy lang
14: nga XFM kid how
19: timo
18: XFM 103.9
20: mga katropa

Maayong hapon, Negros Occidental, kag maayong nga Sunday afternoon, mga kaabanse, kag sa tanan nga mga Facebook viewers, kag tagpalamate sa radyo sang XFM 96.7 Bacolod News and Public Service Authority. Kag welcome sa programa sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Ini ang Abanse Negranse, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson. Kagako si Christine, ang inyo kaabanse. Una nga Domingo sa bulan sang Hunyo. Kag sa sini nga bulan, gina-celebrate naton ang Environment Month, kag bulan sang mga tatay sa nalapit nga Father's Day celebration sa June 21. Kag sa kahimtangan sa panahon sa probinsya Subo nga adlaw, ginalauman nga maka-eksperyensya sang masanag nga may upod nga magalumon nga kalangitan ang bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Apang nagapaandam ang DOST pag-asa sa posibleng nga pagtuhaw sang mga hinay nga talithi, pag-ulan o kon pagpangilat kag pagpanaguob tugas ang localized thunderstorms. Kag sa bantay naman sang bulkan Kanlaon, nagapabilin gihapon sa alert level 2 ang bulkan pagkatapos ang sunod-sunod ng pagbugas sini sang abo. Tungod sini, ginapandaman ni Governor Bonglacson ang publiko nga padayon mangin alerto kag maghalong sa posible nga ashfall. Kag sa tion sang emerhensya, ginatugyanan ang tanan nga magdial sang 911 para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response.

Madamo pa nga mga aktibidad ang nakalinya para sa bugos nga bulan sang selebrasyon. Lakip na ang Abansin Negrense Eco Run kag People's Organization's Product Selling sa South Capitol Road sa Hunyo 21. 3 Growing Activities sa Kabangkalan City sa Hunyo 23 kag Mangrove Growing Activity sa Binalbagan sa Hunyo 25. Lakip man ang mga Clean Up Drive kag iban pa nga mga aktibidad nga pagahiwaton sa nagkalain-lain nga LGU sang probinsya. Kasi Governor Bong Lacson, Vice Governor Joven Alonso, ang mga miyembro sang sangguniang panlalawigan kag Provincial Administrator Attorney Ray Franto P. Diaz II padayon nga nagasuporta kag nagapanguna sa mga inisyatibo sa pagprotektar sang palibot nga nagapakita sang mabakod nga mga programa kag advokasya nga nagasulong sang environmental conservation, sustainability kag preservation sang natural resources.

Padayon kita sa idalong sang letra sang S, Sustainable Environmental Management and Tourism Development. Yari ang hitabo sa meeting ni Governor Bong Lacson kay Economic and Climate Councilor Lloyd Cameron sa British Embassy Manila para sa mga bag-o nga impormasyon tuhoy sa implementasyon sang National Adaptation Plan sa probinsya.

Sa idalong naman, sa letra sang A, Agricultural Competitiveness, Improvement and Food Security, yari ang hitabo sa ceremonial turnover sang livestock and poultry projects para suporta sa pangabuhian sa mga farmer associations kag LGU recipients sang probinsya.

0: this morning, mag-turn over sa inyo sa 60 kabilog na higlet ng bagong butas. Anong ka alalaki nga ship, itik pinas nga 250 heads, Peking ducks nga 30 heads, free range chicken nga 1,200 heads, a total of 1,546 heads of animals, equivalent to 525,000 pesos based on our provincial tax ordinance nga price, no? So ang maka-avail sa sini nga mga animals, ang mga recipient, ang qualified nga recipient nga nakapasar sa thorough evaluation and assessment, no? 19 associations province-wide, 3 farm schools, 2 LGUs, 1 Iyasang Army, 79th IB, Philippine Army, kag 9 individuals, no? Sa ginhamba naton, no, nga every month mag-distribute si GOV sa animals as part of Animal Genetic Improvement Program of the province kag livelihood nato, no? Nusubong nga mga sapat, no, palihog lang kung ano tong mga gin-inform o kung ang gintudlo sa inyo sa pagsagod nga hindi maapektuhan sa tanto kainit, no? Kay dapat ang sapat may enough nga water, no? Kay subong nakita naton even nga stunted ang growth gagmay ang itlog, kay man ang sapat subong more on water intake, hindi sila nagakaon masyado sa feeds, no? Kay tungod masyado ang init. That's why medyo ang nutrients nga kadto sa itlog, sa ano, nagagagmay siya, no? But still, we have enough, no? Kay kabado kita yung mag-manage. That's why, ang project nga ginahatag ni GOV, no? Sa provincial government, okay? Halungan ginaton para damo ang makaambit. Okay? So, tayo yun ini nga programa ni GOV, no? Sa provincial government, upod ni Vice GOV kasi sa mga board members, no? Kay ginasuportaran nila ang programa nga ginaimplementar sa provincial veterinary office.
1: If you can recall, sa mga igot na sa ASF, why tayo nagdali-dali-balik, no? So, nagkagigito sa proseso. Pero, syempre, kinala natin i-monitor Japan, no? So, I hope na why shortcuts, no? Kung mayara may set of pigs na nagkalamatay, i-check na yun kung ano ni siya, no? Anong rason. Is it because of the heat or base ang ASF gusto naman magbalik sa atong probinsya, no? So, alisto ta, no? By the way, ang pag-asa naghambal naman na mayara mang din El Nino, no? Medyo extended El Nino. Mga ay mahulat lang ta sa abiso nila, no, kung ano gid ka kusog ining maabot na El Nino. Pero kapasalamat man ko ambot kung sa inyo lugar nagaulan naman. Okay man, no. Okay, thumbs up kid si Manang, no? So mayo na gamat-amat naman ulan, pero sa Manila kung may El Nino kaso gaulan, posible kuno inang ulan na kusog kayo, no? So I hope hindi naman mapareha sa Tino o mapareha sa Odet, no? Sa una, no? So pag-ampo ta na may ulan, pero ang aton pangayon na ulan inang eksakto lang din para sa aton kasapatan, okay? So sa inyo ta, madamo ginasalamat sa inyo kooperasyon. Ining programa iyan sa provincial government, no? Instrumento lang si Governor Bong Lacson, no? Natabo lang na ako ang governor, pero siyempre ako makahatag, no? Pero iyan isang provincial government, no? Kag of course sa aton provincial vet office, no? Sa kay basta kasapatan ng aton istoryahan, sila din may ang gaplano, no? Sa aton recovery program, pag-line-line na programa, no? So, sa liwat, madamo ginasalamat, avance ni Grenzy.
2: Recipient last year sang chicken nga ginhatag nila sa amon, since nag-offer kami sang ano sang farm school, dako nga bulig sa amon nga mga students, since most of our students nabilong sa mga lower class, mga middle class. So sa farm school gina practice or gina train ang kabataan ng paano mangin future ready, mangin practical. Eh di bala, ang agriculture importante ginaiya sa aton. Eh para dira kita mabuhi kay mahal na ang tanan. So through the program of this, so na-train ang kabataan nga paano mag-income o paano mag-care sa mga animals, especially ang manok ina. So sang nabalik ko sa Dulaw, so dako man ang akon nga anong vision sa Dulaw nga guna inspired ko to sa Malingin Farm School. Since amon school ga offer sang agricultural crop mga senior high school, di ba la? So sa senior high school gina-train man ang kabataan para mangin ready sa negosyo nga mangin negosyante sila pila ka adlaw, kag mangin ready man sa ilang trabaho nga mangin globally competitive man sila. So kaya ang amon niya nga goal sa eskulahan, amo gid yang amon nga mga estudyante nga mabulig sa ila, because for every learner we rise, abansin, negrense, madamo gid nga salamat.

Sa idalom naman, sa ikaduwa nga letra sang A, advancement of economic, trade, investment, and employment opportunities, yari ang hitabo sa pagbukas ang ika-33rd nga Bulawan Design Awards, ika-4th nga Pilak Awards, kag ika-3rd nga Baliksalig Awards, kaupod sa paglunsar sang ika-40th nga Negros Trade Fair.

Congratulations sa tanan nga mga awardees. Kag antes magtakop ang abans na grand si program, yari ang malipot nga Sunday devotion. 1 John chapter 5 verses 14 to 15. Kag may pagsalig kita sa pagpalapit sa Dios, kay nagatuo kita nga pamatian niya ang bisan ano nga aton pangayoon suno sa iya kabubuton. Kag kun nahibaluan ta nga nagapamati ang Dios sa aton kung magpangamuyo kita sa iya, nahibaluan taman nga nabato na naton ang bisan ano nga aton ginapangayo sa iya. Amuyad to ang Sunday devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kaginaaglagid kita ni Governor Bong Lacson nga aton ini pamalundungan. Kag sa pagtapos ang aton programa, amon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga suki kag tagpalamati sa radyo, kag Facebook viewers ang Abanse Negrense program. Madamo nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplaska, kag sa tanan nga creative coverage and documentation team sang PIO under sa Office of the Governor para sa mga graphics and videos sa Abanse Negrense program. Thank you so much Attorney Ray Frando Diaz, our provincial administrator, kag kay Miss Charina Magallanes Tan, PIO Head. Kagdiri nagatapos ang 30 minuto nga puno sang updates sang priority development agenda ni Governor Bong Lacson. Madamo nga salamat sa paghatag sang inyo oras sa paglantaw kag pagpamati sang live via XFM 96.7 Facebook page. Kag para sa Abanse Negrense program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Abanse Negrense!

0: Parang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee.

0: para sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
2: Mga katropa,

Iyari na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magahatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Look po ka tropa mo! Education and information.

sa tanan niya nagpamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man nagatan-aw sa Facebook Live sang XFM Bacolod, kag sang Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sang amon niya Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao. Kag sa amon nga matahom nga Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kag sa amon mapisan nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kag sa amon nga Chief sa Police Community Affairs and Development, Police Major Wilfredo Binuman Jr. Kag siyempre sa amon nga maalam, guwapo kag snappy nga Chief sa PIO, Police Captain Judices Catalogo. Mayong hapon mga katropa, isa na naman kay edisyon sang aton programa Nokpo Katropa Mo. Subong adlaw no, Hunyo 7, 2026. Mga ginikanan, ready na blak mo para sa opening sang klase buwas? Para sa bayan, lahat ay kayang gawin. Amo naman ni ang pagbugtaw aga pa sa ato maginikana no para magpreparar sang palamahawon kag balon sang ila kabataan para sa eskwelahan. Kag syempre no sa pag-opening sang klase kung ano kasako ang aton maginikanan kag ang mga maestra kag maestro sa eskwelahan. Ang aton kapulisan naman niya wala nagakakapoy no sa pagbantay sang aton nga mga eskwelahan sa nagkalain-lain nga bahin sang Negros Occidental para nga ma-secure nato no ang seguridad sang aton kabataan nga nagakadto sa eskwelahan no especially ning aton kabataan nga sa elementary kung sa diin kinahanglan pag-guide no kapin pa ni magtabok sa dalan. Kag syempre sa pagbukas ng klase no, ang aton kapulisan maghahatag naman no sa mga safety tips no para sa aton mga kabataan kag hindi lang para sa kabataan kundi para man sa mga motorista naton nga nagabiyahe sa pang-adlaw-adlaw nga tanan. Una-una gid no sa aton mga kabataan kag syempre sa aton mga motorista kung pwede pa lang no mahalin ka mo sa inyo balay samtang timprano pa. Example karon ni ang aton nga klase is alas 7 dapat 6 pa lang or 6:30 himos na kamo kag syempre sa aton mga ginikanan nga nagadulong sa ila kabataan timprano pa kamo himos para nga malikawan naton ang disgrasya sa dalanon. Kag syempre kung galaot kamo sang oras nagadali kamo hindi naton manigar kis ano nga ang aksidente ara lang gidya. Kag sa aton mga kabataan, kung pwede lang no magtabo kamo sa dalan, pangayog gid kamo sang assistance sa aton kapulisan, kaya ang aton kapulisan ara man dira no, magaupod sila sa inyo sa opening sang klase, magamantay sa dalan dira sa guwa ninyo eskwelahan. Pwede ka pong kapangayo assistance para nga magtabo kamo sa dalan, kag syempre ara man no, yung mga traffic enforcer man kita. Hindi kamo magdali-dali tabok sa dalan, kaya damo sa lakyan nga naga agi.

gagari ho ang pinakausubong mga kabataan nga wala nagahalin ang kamot kag ang mata sa cellphone. Sa aton mga estudyante nga nagapamati, no? Kag siyempre sa mga katrupa naton din ang ginikana, no? Ang aton kabataan, gaydan gid, hindi pagpagamiton sang cellphone samtang nagatabok sa dalan. Kag siyempre kung nagalakat man sila, no? Kayway naton na na predict, no? Ang mga aksidente, bala? Base karon naga duroy lang ang inyo kabataan, nagauyat sang cellphone, gasigi lang lakat sa dalan, wala nakabalong, matabok na siya gali. Te kadamo sang salakyan mga nagaagi kag ina buwas mag-open ang klase damo na salakyan nga madulong man sa mga estudyante nila. Please lang gid no maghalong kita tanan, no? Kaya pasi ka nang iban nya nagahalong pero ikaw ya wala gahalong, syempre madalahig man ang iban.

Kag sa aton may estudyante ilabi na gini sa aton mga kabataan bala nga nagabiyahe yasang malayo gasakay sa tricycle, gasakay sa salakyan, sa jeep. Please lang no sa aton kabataan no tandaan nyo gid nga before kamo magsakay sa inyong sakyan, motor, tricycle, jeep or taxi man no sa aton mga college nga estudyante, before kamo magsakay, picture niyo anay ang plate number sa inyong salakyan nga masakyan or ang driver kag isensya niyo maginikanan or sa inyong mga guardians no. Kaya kabudlay gid pala nung ina lang abis ang ginikanan mo safe ka nga naka-travel pa kadto sa eskulahan or papuli sa inyo balay, galiin mo kay tungod nga naga-cellphone kag aduroy ka lang wala ka kabalo ka nung gisakyan nimo. Basi mangin isa ka kabiktima sang isa ka krimen nga waay manaton ginapangayo no. Amo na sa aton mga especially ni sa aton mga kabataan nga mga babayi. Mag-open naman ang klase, magataas naman ang datos nato no. Sa datos naton sa krimen nga rape. Kay ang aton yung mga tao kay ang aton man ikautura ni nga wala man sang himuon sa parios niya, nagapangita man sang opportunity no nga makahimo sina nga malain sa iban, ilabi na gid sa mga estudyante naton, ara lang na iya nga nagahulat sang oportunidad. Amo na nga kita nga mga kabataan kag kita man ginikana no guidance ang aton kabataan, tudloan naton kag ang aton gidya kabataan dako gidyang role ninyo nga ipabalo sa ginikanan ninyo kung sino kag ano ang ginsakyan ninyo para nga mabalaan man sa ginikanan ninyo, mas safe ang inyong travel kag may pangitaan sila in case nga may matabo sa inyo.

0: Sa aton mo estudyante, no? Uso naman ni ang kalaban na giging na-complain sa eskulahan ang ginagakadula ang ila gamit. Sa aton mga kabataan, no, isecure ninyo ang inyo mga gamit once nga nagkadto kamo sa eskulahan. Hindi kamo magdala sang dagko nga kantidad, hindi kamo magbutang or magdala sang mga alahas kung nag-eskwela kamo. Kaga kung pwede pa lang nung ang cellphone ninyo matago ninyo sa inyo nga bag sa sulod mismo, himuan ninyo. Kaya ang iba na da, gabantay lang, no? Makita nila, nga pwede lang nila makuha, kuwao nila. No? Amo na nga dapat, isa kag-isa sa aton, mangin, alerto kita, no? Sa aton palibot, sa aton gamit, sa aton nga upod. No? Hindi kita magsaling nga tungod na classmate kita, mayuhay kita, ipakita-kita mo man nga damo ka sa kwarta. No? Ang tao, nagakita lang sa opportunity nga maka advantage sa iya nga pariyos. No, mas mayo nga ikita mismo mangin na secure kita sa aton nga kaugalingon kag mga gamit.
1: Tulisan, simbahan at pamayanan magkaisa para sa bayan.
0: Kag ang pinagid ka importante ha mga katropa. Sa aton mga kabataan kagaga siyempre sa ginikanan man no, kung pwede lang no ma-save ninyo sa inyo cellphone ang mga emergency hotline. Pwede ka mo ka tawag or pwede ka mo ka text no sa numbers ang inyo nga police station. I-save ginyo ang contact number sa police station nga kung diin ka mo nag-i-star. Then ang contact number sa MDRRMO. Mga emergency numbers na naton. Kaga, pwede man nga in case of emergency, pwede ka mo katawag sa aton nga emergency hotline 911. Kaginigali mga katropa, no, ang 911 naton, no, Safe NIR 911, no, ang programa sa aton nga bagong regional director, no, Police Brigadier Cardenio. Ini nga programa, no, gina-launch na nila Friday. Gin-launch nila sang Friday, no. Ini ang Safe NIR makabulig no sa aton mga pumuluyo, no, sa aton mga tropa nga gakinanglan na bulig sa aton kapulisan in case of emergency. Hindi ka mo magkabalaka kay biskan wala ka mo load, pwede ka mo katawag sa 911. Ang 911 naton, pwede na siya ninyo tawagan. Then, ang masabat ni dira sa inyo, biska na diin pa na nasyonal na siya, ipasa lang na kung diin ka mo nga province na ga-star. Then, ang province, ipasa na nila kung diin nga police station ka mo under. No? Amo na nga, hindi ka mo magkabalaka, kay biska nasyonal, malabot, Japon sa police station, kung diin ka mo ga-star, kagang aton kapulisan gila yun nga magkakadto sa inyo, kag magabulig kung ano man ang inyo kinanglan sa ila. Kasi syempre hindi lang naya ang 911 na makabulig sa aton, no, mas mayo gid nga miyara kita hotline sa aton nga local police, no. Example no kung taga Murcia ka, dapat may naya contact number ka gid sang Murcia Municipal Police Station. Kung taga Bago ka, dapat may number ka gid sang Bacolod City Bacolod Component City Police Station para nga in case of emergency ya makatawag ka mo gilayon no sa inyo kapulisan once nga mayara ka dira nga incident nga kinahanglan bulig sa aton mga pulis. Kag siyempre, no, in case of emergency, no, example nila ni Karon, may mga aksidente nga natabo, no, kagara ka mo, no, mas maayo nga may kontak ka mo sa MDRMO, especially ang aton nga biktima, dira nagakinanglan sa ambulance, gilayon ka mo din makakontak sa ila nga para nga ma-transport dayon kung diin na pwede dalon ang aton nga mga victim. Amo na ka-importante nga dapat gid sa aton maginikanan kag mga kabataan, ang emergency hotlines is safe gid sa inyo mga cellphones.

Kagumiyara ka mo dira nga na mga insidente man or emerhensya nga na experience or nakita, gilayon ninyo dayon nga i-report sa malapit nga police stations. Mo nang gani ang ginasiling ko kagina nga dapat may ara gid ka mo sang contact number sa inyo mga police stations. Kaya ang emergency hindi man nato na ginapangayo, but in case nga matabuin na, gilayon may mabulig sa inyo, may makakadto sa inyo no, kag para nga ma-transport dayon ang biktima or ang isa man daka commotion ma-solve dayon kung ara ang aton kapulisan. Kaga syempre no, hindi lang yung aton kapulisan no, kung pwede palang gani nga mas lapit sa inyo ang barangay ninyo, kuha ka mo numbers ang inyong mga barangay tanods, ang aton nga force multiplier, ara man magabulig sa aton sa ngalan sa prison order no, wala na sila yung ginabayaran pero volunteer na sila yung magabulig sa aton kapulisan no, hindi ka umadlok mangayo bulig sila sa aton force multiplier kag sa aton syempre nga mga barangay tanod. Ay kabalo kami nga ang aton barangay tanod, wala ginaiya nagauntat man duty no, adlaw-adlaw may ara na naka-detail nga duty sa inyo barangay, pwede nyo na sila mapangayuan sang bulig no. Kaya ang aton nga tanod amo na yang matap man dayon sa local police naton nga amo magakadto bulig para sa inyo. Kagbasi may ara man dira sa inyo no, sa inyo palibot may mga tao nga nagalagaw-lagaw nga hindi ninyo kilala, kag may ara bala nga nakita ninyo nga do hindi man siya taga diri. Basi may ginaplano no, kabalon man kamo subong no, uso ang kawatay no, para makabulig kamo, hindi lang para sa inyo kundi para sa inyo kaingot. Gilayon kamo dayon nga magpangayo sang bulig sa aton barangay no, kaya nga aton barangay ara na iya dira sa inyo lugar, lapit lang kung kinanglan nyo sang bulig ara sila dayon no. Hindi kamo mahadlok magpangayo sang bulig sa mga public officials naton in case nga may ara dira mga hindi maayo or mga insidente nung gakatabo sa inyong barangay or sa inyong lugar, hindi ka mo mahuya kag mahadlok magpangayo sang bulig no. Kaya nga aton barangay, ang aton kapulisan, ara lang na iya handa magbulig sa inyo in case nga kamo nagakinahanglan sa ila. Regarding pinaka-importante no sa aton mga motorista no, buwas o piningsang klase, palihog lang kung ara kamo akong maagi kamo sa isa tubang sang eskwelahan, maghinay-hinay kamo. Kaya ang aton mga estudyante magatabok dira ang aton mga ginikanan nga makadto sa eskwelahan upo sa ilang mga kabataan no, maghalong gid ano, hinahinay lang dalagan kag bisan hindi pa sa ano no, hindi pa sa tubang sa eskwelahan, palihog lang no sa aton mga motorista, maghinay-hinay kamo. Kaya ang aksidente ara lang na gapangita man sa oportunidad man nga makadto sa inyo. Kung pwede lang no, always gid maghalong sa mga motorista naton, maghelmet gid kamo. Kaga syempre no, hindi kamo magkalipat, magdala sang inyo nga driver's license kung naga-travel kamo. Kag syempre ang papili sang inyo mga motor no. Kaya syempre no, ma-opening ang klase ang aton mga kapulisan, hindi naman wala naman iuntat no, magakandak sang checkpoints no. Inib lang aton mga checkpoints nga ini no. Mayara kita dira ang katropa na mangkot nga abala nga ang police permi naga-checkpoint. May ara time nga ang aton kapulisan bago lang nag-checkpoint, nga nag-checkpoint naman liwat no. Kabalo ka mo mga katropa no, may mga instances kita no nga example nag-checkpoint ang inyo nga local police. Example niya nag-checkpoint ang local police ninyo. Ikaw nag-star sa Morsha. After nila tapos ang checkpoint, may natabo nga insidente sa bago shooting incident, pina example na shooting incident. Ang suspect sa shooting incident nakapalagyo. Ang matabo sina ang aton kapulisan nga malapit nga banwa kag syudad, magakandak na sila sang checkpoint, kay may posibilidad pa nga madakpan ang suspect sa insidente. Amo na siya kisang ang aton kapulisan bago lang ka-checkpoint, nag-checkpoint naman liwat. No? Kabay pa nung hamin sindi ano, kaya ini nga topic ko nag-abot lang sa akon kay may namangkot man no, nga ma'am nga ang kapulisan pirmi naga-checkpoint.
bago lang katapos checkpoint, nag-checkpoint naman. May ara pagid question, nga ang police mag-checkpoint, motor lang, no? Sa totoo lang, no, ang checkpoint sa aton kapulisan is hindi lang niya kay motor. Kunti pati ang salakyan, kisa ang mga public vehicles, pag ini mga jeep, mga bus, no? Pero gadipindi na. Example, bikong ang suspect karon nga ginapangita sa aton nga kapulisan is nagamotor. Amo na sa kisa makita ninyo nga nagamotor lang ang ila kina-check. Kay ang isa ka insidente, ang perpetrator is nakamotor. May

sa mga tawo nga hindi maayo ang hilimuon sa iya parios, no. Kung kung hindi man naton ina mapungga, no, ma-delayed naton, no, ang iyang plano. At least yan, no, nang kahit papaano makabulig ina, no, sa security sang tanan, sa seguridad sang tanan. Amon ang aton kapulisan, wala gid yung nakapoy, no, paghambal sa aton province nga checkpoint kamo sa sininga oras. Himuon ginasang aton mga kapulisan, no, para na sa pumuluyo kag bilog nga ni Grense.

Kag ang party ni sa aton nga ano niyo nga programa nga Safe in IR. Please lang kuno sa mga katropa nato no indi gid kamo mag joke-joke tawag nga wala am kamo sang emergency. Kay indi kamo pag-cater sang 911 once nga gina joke nyo lang ang tawag ninyo. May-ari lang kita diri mga ano mga incident or mga hitabo nga kung sa diin pwede naton magamit ang aton nga Safe in IR dial 911 no. Number one is life threatening emergencies no. Kung life threatening emergencies na ina, pwede ka mo katawag sa 911 kag gilayo ng aton nga mga kapulisan magabulig sa inyo. Ikaduwa, mga suspicious activities. Siyempre, pamakuton ka muna sang makasabat sa inyo sa 911. Ano bala ang insidente nga imo iga-report? Ano bala ang emergency nga imo pangayuan sang bulig? No? Amol na ikaduwa ang suspicious activities. No? Ikatatlo is mga road accidents. No? Kung may mga aksidente nga matabot dira sa inyo, pwede ka mo katawag sa 911 para magilayon mabuligan ka mo. No. Maaksidente, dial 911. Wala nagakinanglan sang load, makadiretso kamo tawag sa aton nga 911. Then ang pinaka last gid is ang police assistance, no. Kung kinanglan gid kamo sang police assistance naton, pwede kamo katawag sa 911. Example, may nagamaoy dira or may shooting dira bi, ang mga dlagko gid bi mga incident shooting, stabbing na. Hindi kamo mahadlok, dial 911 kag ang aton kapulisan gilayon nga mag-aabot sa inyo.

like ang Facebook, ang Facebook sa XFM Bacolod, kag syempre no ang Facebook page sa Negros Occidental Police Provincial Office. Kita na kita liwat sa sunod nga Domingo. Madamo gid nga salamat mga katropa.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Quickly. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Amo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen ka glutathione. Makapahubin pasang na
0: world. Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga bukika.
2: Kare ka mo dire sa silay kang magpanaksi sa among kaiwatan sa Chapter D Celebration sa Sarajan Silay kagan Silay Festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among nga mga social houses kag mananit nga mga pagkaon dire sa Sarajan Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies dire sa Sarajan Silay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa amon dire nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan sa Sulay kagkan Silay Festival. Kari ka mo dire kag magsinadya kita o yun sila noon

0: Balian Yunita. Pareho po ito, mga barangay kawan, representative of the... Sir, when the immigration DSSD, so si nanay, ang 100 years old, girobtan kita ni Cap Cesar.
1: Oo, kaya para nga, walo kayo po dito sa Yabalay, so sulod doon to. Pero rin sa Malay, sa Pataya, pagpigil sa Galilay. Siya, siya kaya, there's a listen po.
0: Okay, sige.

0: gid isang team para mag-greet sa imo happy birthday kag ang syudad ni Hatagman upod kay Capses o sa barangay kag sa DSSD.
1: Eh, Cap, diyan ba ka sa iya?
2: Happy birthday sa imo. Pag-ibay pa ang tagalang kay kasarawin pag isang mabuhi.
0: Kakay! May arang government ihatag sa imo?
2: May, ari na nga gininila na $80,000 para ini sa imo sa 100 years birthday. Yay!
0: Ang mga bata, anong gusto nyo na ihambal kay nanay nyo? Inyong birthday message.
3: Napasalamat kami nga nakalabot sa iling edad. Ganoon kayo sa Ginoo nga

0: Kamay ka pa to, putupod ka. So sa kansagat ka ng paligay isda, sumungay kinakuha na. Sisa pa sa ka tatay. Tatay, ano yung moment sa'yo, kinanay mo?
1: Salamat ka po kay nanay. Pagkala mo, sabi na.
0: Pila ka na subong yan? Pila ka na subong?
1: 76.
0: Oh, ari ka magulangan, hindi. Okay. Nanay, damo, saan nag-happy birthday subong sa'yo mo? Anong gusto mo yan, Balsila?
2: Salamat.
0: Kasi niya sa young generation, every time makapati ka, makawitness ka mo na isang 100 years old na nag-birthday, anong kasunod sa mind
3: niya? Mag, dapat yung may healthy food, malaka, malang yung makita, maka 100 years.
0: Kag Leslie, anong mga batasan sa anong mga tigulang na gusto niyo ma-adapt?
3: Kabalot ang mag-respeto sa anong mga pagalingon, kag mamatay kita sa anong pamilya.
0: Tagaan ka na yung chico. Palaka, ang kapanutan. Kaluto ka pa? Anong utan na ginaluto mo?
4: Ano lang, mapindak lang.
0: Laswa? Ginaan na langka?
4: Langka, kagulang tambo.
0: Tambo? Puso? Nanay din kaging bata, ganit sa muna.
4: Talabit siya, Daisy.
0: May birthday wish ka?
4: Oil.
0: Give me

palangga ka Manila eh. Yeah. Kung sinari, totoo lang, itsura, ito pwede pa sa mga 80 lang, no?

0: Thank you very much.
1: Mainti subong ka mga lolo kag lola naton dere sa Barangay Mansilingan, ang ato magaan sang 10,000 pesos paagi sa ladderized centenarian payout sang DSSD kaupod man si Councilor Celia Flor, committee chairperson sang mga senior citizens. Bisan alas 7 pa lamang sang aga, yara ng pila ka mga senior citizens sa payout venue, agud hulaton ang pagpanagtag sang ila ladderized centenarian cash incentive. Nagabot sila sang mas temprano bungod sa kalipay kag paglaom nga madugangan ang ilang magamit para sa adlaw-adlaw nga mga pangkinahanglan. Sa sininga payout, 35 ka mga senior citizens gikan sa Alihis kag Mansilingan ang magabaton sang ilang social pension gikan sa gobyerno lokal sang Bacolod. Kada isa sa ila nakabaton sang 10,000 pesos na cash incentive paagi sa programa sang Bacolod City Government kag sang Department of Social Services and Development o kon DSSD. Ini ang pamaagi agud pasalamatan ng aton mga tigulang sa ilang kontribusyon sa komunidad. Luyag man ni Mayor Greg nga mapatsagan nila nga sila ang ginadumdum kaginapalangga. Tambong si Councilor Celia Flor bilang pagpakita sang suporta sa sektor sa mga katigulangan. Si Maria Talantin, 84 anyos, ang nagpaambit nga pagkaon sa mga utan kagila binagit ang laswa. Isa sa mga rason nga asa iya edad siya ang managapabilin nga mabasko.
2: Laswa. Laswa permi.
3: Utan permi.
2: Utan niya permi ho.
1: Pareho man ang ginpahayag ni Lydia Eledia, 93 anyos. Laswa kag pagkaon sang utan ang iya ginapatiyan nga nagapalawig sang iya kabuhi.
2: Kaon lang sa laswa.
3: Laswa ka man. Ano pagid? Ano pagid?
2: Isda.
3: Isda kag laswa.
2: Oo, kay ang baboy tag sa lang.
1: Sa edad nga 93 anyos, makita gyapon sa iya ang kalipay kag pagpasalamat bangod sa pagdumdum sang lokal nga pangulohan sa mga pareho niya nga senior citizens. Kagamoyan tong pinakauling abilita sa sininga oras. Ako si Gerald Dragon, Servicio Patrol.

0: Señor, mandamos que nos salamos y que al mugotang wheelchair. Nakogin nga bully siya ako niyo.
1: Salamat ito sa inda ko kaninyo. Gray ka sa taya. Yung tagaan nga ako sa wheelchair. Nakogin nga bully para sa ako.
2: Ilan dad mo ka, Kai?
3: 60. Sa July, niyo ako na 60. 60.
2: Salamat sa bulig mo sa wheelchair. Diyos na lang bahala sa inyo, tanahin mo pagbulig sa ako. Amunin nga sistema, makalakat-lakat na ko. Makaloon ko sa ano, chemo center nga, hindi na ako mahirapan mga anak.

0: Mas sobra 200 sa mga smart TVs ang gain turnover ni Mayor Greg Gasataya para sa mga pampublikong oblituan din sa siyudad sa Bacolod. Madama pag-iit sa announcement ng alkalde nga gain kalipay sa DepEd ka mga manunudlo.
1: Sa pagbukas ng klase sa mga tuig, si Tenta ka mga public schools ang may bago ng mga smart TVs. Kaupod si Bacolod City School Superintendent Dennis Divalos, formal naging turnover ang mga smart TVs kay nasay sa kaseremony yung hiwat sa Bacolod City Government Center Lobby. Ang proyekto nagabalor 7.34 million pesos.
2: As much as possible, kung masarangan isang pundo sa syudad, tanan-tanan, ginahatag, kaginahimugid natin. Because we believe that every pupil, every student deserves to have the best diri sa aton sa syudad sang Bacolod.
1: Malipay na ginanunsyar ni Mayor Greg na may duha kong mga major projects subong para sa sektor sa edukasyon. Una ang central kitchen niya magaserve bilang sentro sa school feeding program sa syudad agud masiguro nga makabaton sang masustansya nga pagkaon ng mga estudyante. Ikaduha pagkasigura ng mobile e-library na magadala sa digital learning resources sa mga eskwelahan kag komunidad. Sunod sa alkalde pare sini sa 500 ka tablets nga gidonar sang PagCor para sa malapad pagid nga access sa mga estudyante sa teknolohiya kag digital learning. Sa Lunes, Hunyo 8, pagkasuguran naman ang pagpanagtag sa school supplies para sa masobra 113,000 ng mga estudyante sa pampubliko nga pulutuan. Ang mga estudyante sa high school magabaton sa PE uniforms kag sling bags. Magabakalma ng syudad sa mga laser printers agud ipanagtag sa mga eskwelahan. Sa bahay naman sa sports development, ginpahayag sa alkalde nga nagapadayon subong ang konstruksyon sa football pitch sa Bacolod City National High School na ginapaabot matapos sa Setyembre o Oktubre sininga tuig. May mga plano man ang syudad para sa pagtukod sa training centers para sa football, baseball, kag archery.
3: Ang master naman kay Mayor and sa DepEd niya site will not only produce goals in terms of sports but will be producing as well good citizens of Bacolod City.
2: The biggest part in order for our children here in Bacolod to learn and become leaders lies sa inyo, kid. And that is the reason why we thank all of you and our continuous respect sa tanatanan ng mga teachers dari sa syudad sa Bacolod.
1: Ginpanumdum sa mga PTA presidents ka ang PE uniforms sarang magamit kada Biyernes agud baka minos sa gastos para sa school uniforms. Klaro ang pagplastar ni Mayor Greg sa suporta sa gobyerno lokal sa edukasyon. Wala labot sa pagpasanyog sa digital learning, ginatutukan man ang programa sa nutrisyon, sports development, kagiban pa ang mga kinanglanon sa mga estudyante.
0: Kagumuyag to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
4: Sa ako na medical, cancer survivor, breast.
5: I am a cancer patient. So, para ni sa ako nga maintenance nga medicines for cancer.
6: Medical assistant sa nanay ko bala. Bedridden siya subong.
4: Lipay, hindi nga may subsidy nga nag-abot ng mayor. Thank you guys sa assistance na ginahatag mo sa amon.
6: Mali pa yun kay kilala niya assistant Permimos. Mayo kaya rin si Mayor Greg.
5: I appreciate the leadership ni Mayor Greg. Kay before, usang harap siya sa Congress, I'm also a beneficiary. He is the one na nag-support sa ako. I'm so grateful and blessed na there are people like congressman na may heart pala sa mga tao na ini.
7: Dako ang pasalamat kag kalipay sang Farmers Federation sang Barangay Kabog kag Barangay Alangilan sang nabato nila kagapon nga adlaw ang mga kagamitan sa pagpanguma paagi sa sprout program sang syudad. Naglabot sa 11 ka mga asosasyon sa mangunguma gikan sa Barangay Alangilan kag Barangay Kabog ang nakabaton sang nagkalain-lain ng mga kagamitan para sa panguma nga nagabalor kapin 800,000 pesos. Kabayad sang ipanagtag ang siyam ka cultivator, 11 ka grass cutter, rechargeable sprayers, plastic drums, spades, rakes, hose, sprinklers, hog wire, garden hoses, nylon nets, pelletizers kag isa ka water pump nga may 150 metro nga hose.
8: This is the first time nga natabo sa Bacolod City nga nag-distribute kay nagatagpan kag insalig sa aton nga farmers nga gamiton gyud nila ang mga farm equipments para man sa ilang farming.
7: Ang nasambit nga kagamitan ginahatag sa idalom sa Sustainable Program for Resilient and Optimum Urban Transformation o kung Sprout Program sa Bacolod City Government. Tuyo sininga mapabakot ang lokal nga produksyon sa pagkaon kag mabuligan ang mga mangunguma nga mapadasig ang ilang obra sa uma. Ang programa isa ka dugang nga suporta para sa sektor sa agrikultura ilabi na sa mga mangungumang kag sa ila palangabuyan.
9: Kami nagapasalamat gid kay Mayor sang Bacolod City, Gregor Sotaya. Mayor, madamo gid nga salamat. Tipigan gid namon ini nga mga machineries para sa lakat pagit sang malawig nga tinuig, may gamiton kami gyapon sa amin pagpanguma.
7: Ang Bacolod City Integrated Small Farmers Federation, isa sa mga benepisyaryo sang Sprout Program, nga nagahatag sang suporta sa mga organisasyon nga nagaingganyo sang sustainable kag produktibo nga pagpanguma. Ginalauman sa mga mangunguma nga paagi sini mas mapadasig kag madugangan ang ila produksyon kag ani. Kag amoy adtong pinakauli nga balita sa sini nga oras. Ako si Gerald Aragon, Serbisyo Patrol.

Hinugas ng Bacolod. Espesyal ang episode naton subong sa Mornings with Marty. Kay man, amon nga ipakita sa inyo ang school supplies nga ginbakal sang syudad para ipanagtag sang libre sa aton nga mga estudyante sa mga pampubliko nga eskwelahan diri sa Bacolod. Tanan naton nga estudyante humalin kindergarten pagkadto grade 12 ang sarang nga makabaton sang sininga mga school supplies. Sugura naton anay sa aton nga kindergarten nga mga estudyante. Now, pati ini nga baga, ini nga backpack dala ini sa ipanagtag sang syudad sa aton nga mga kindergarten nga estudyante. Lantaw naton kung ano ba lang ang mga school supplies ang mabaton sang mga cute naton nga mga estudyante sa kindergarten. Okay. Mayara sang apat ka mga composition notebooks. Tatlo ka mga writing pads. Ayawan na ni sila sulat. Kag i-check tadi sa bulsa sang backpack. May bulsa pang backpack. May bulutangan pa sang water bottle sa kilid. May ara man sila sang isa ka karton o isa ka box nga lapis. Isa ka dosena ang sulod sang sininga box. Kag duha ka pencil sharpener. Of course, dala na ang ininga backpack. Amoy na ang mabaton sang aton nga mga students sa kindergarten. Now, lain naman niya nga sets ang school supplies ang mabaton sang mga estudyante naton from grades 1 to 3. Hari, aton ipakita, of course, aragya po ng backpack naton para sa tanan. Para naman sa mga estudyante, grades 1 to 3. Isipon naton kung pila ka composition notebooks ang ilang mabaton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulo ka composition notebooks. Writing pads. 1, 2, 3, 4. Apat ka writing pads. And ang bulsa naman, lang taon ka. Te, amo magyapon. Isa ka karton o kung isa ka dosena sang lapis. Hasta na niguro magsira ang klase, hindi na maubos ang lapis. Kag duha ka pencil sharpener. For grades 1 to 3 naton, no? Mabaton. Let's now go sa school supplies nga mabato naman niya sang mga grades 4 to 6. Of course, still ang backpack naton. Kag are daw damo-damo na iniguro nga mga notebooks ni or notebooks gyapon composition notebooks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pulo gyapon ka composition notebooks. Of course, intermediate pad bao tika syempre kung grades 4 to 6 ka na do lawig-lawig kag damo-damo ang sululaton, so galapad-lapad man ang writing pad nga ilang sulaton. And since grades 4 to 6 wala na galapis, ball pen naman ang ilaya nga mabaton. Duha ka karton na kada estudyante, duha ka karton sang ball pen. Ang isa ka karton ang unod sini 12, isa man ka dosena. So that means 2 dozens, 24 ka ball pen tanan ang mabaton nila. And of course may lapis, gyapon, and red ball pen. Minisa ang mabaton sang aton ng mga estudyante from grades 4 to 6. Let's now go sa aton nga mga estudyante from grades 7 to 12. Pati sila may mabaton man. Okay? Lain naman niya nga klase nga bago. This one is a sling bag. Hindi siya backpack, sling bag siya. And wala labot sang sling bag, may mabaton sila nga PE uniform. Aton abrihan. Balo ka kung sa aton na mga estudyante, nagasuksok ni sila sang PE uniform once a week mo. So at least, hindi na sila magasto pa magbakal sang PE uniform. Kaya re, approved by DepEd na ini, nga mo ni ilang suksokon ng uniform, no? Grade 7 to 12 na ton, physical education. Ang muning sa likod. Okay? So, one sling bag kag one PE uniform ang mabaton sang aton nga grade 7 to 12. Tungod sini

0: Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa DNMS?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour niyo pa langit, di ba sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Stella.

0: jawa sepinak halong pangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga budka.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: XFM kid.
3: Ay, pula ka lang music magkatapos mugtaw ka pala mayarap sa mga balita. Blabos yung amin pagkita mga DJs nila kanjo.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
5: Dibo!
4: XFM 103.9.
6: Mga katropa,

0: Negros Power at your service. Hibal-unta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
1: Mas bidores, welcome back sa atong programa, ang Negros Power at your service. I'm your host, Sean Martigala. Last time, nag-storyahan ay kita about sa manual load dropping. Anong rason nga aga manual load dropping kita? Sa subong, well, iban ga pamangkot, nga kung mag-manual load dropping, kakapektuhan bala ang rates sa kuryente naton? Inaatol pag-storyahan, kaupod, si Engineer Christian Villena. Engineer, kamusta?
2: Yes, mayo adlaw sa atong tanan or may adlaw sa atong mga consumers watching for this particular segment nato.
1: Engineer, nga nagakatabo ang manual load dropping kung sobra kataas ang demand sang kuryente.
2: Okay, regarding sa manual load dropping nato issue no. So it's so timely. So bala nung tanay nga may manual load dropping.
1: Mm-hmm.
2: So may ara kita sa manual load dropping kay tungod sa mga issuances ni National Grid Corporation of the Philippines or ni EGC. Actually, there are two alerts na ginambal naton. Meron ta sa yellow alert, meron sa red alert.
1: Mm-hmm.
2: So, dapat tanay pabalod nga may yellow alert ta.
1: Mm-hmm.
2: So, ang yellow alert ni siya, ang bonsili-bonsi ni, meron ta sa kakulangan sa reserve na supply sa ato na kuryente. So, while ang red alert naman is meron na kulang na supply sa ato na kuryente.
1: Mm-hmm.
2: So sa case sa red alert na ito na situation, tungod nga may arat na kulang na supply sa ito na capacity, that's the time of war ang ito, manual load dropping.
1: Mm-hmm.
2: No? So ano ni siyang inatawag na ito na manual load dropping? So ang manual load dropping, amun sa ang pag-rotating na ito, na ina-manual kita buhin sa ito na demand requirement, kay tungod, hindi sufficient ang supply ay ga-generate sa ito.
1: Nagkasakabla dahil ang rates ng kuryente kung ga-manual load dropping kita.
2: Yes, basically, kinabalat naman atong presyo sa kuryente, especially sa atong merkado, is supply and demand.
1: Mm-hmm.
2: No? Ang baltaluwat, may manual load dropping, kaya tungod kulang sa supply. So kung may kakulangan sa supply, ang demand na atong kasaka, ang atong mga presyo sa atong presyo sa kuryente is kataas man.
1: Mm-hmm.
2: That's why, apektado gid ang aton mga presyo sa kuryente nga taga-implementar sa aton na konsumidores.
1: Okay. Now, paano, well, syempre, let's talk about apektado. No? Paano naka-apekto ang kakulangan sa supply sa kuryente sa generation charges naman sa bill sa konsumidor?
2: So, balik taluan, nambal na kulang sa supply. So, ang supply amon siya aton nga 60 to 65% generation charge.
1: Mm-hmm.
2: So, once nga apektado ang supply, automatically apektado man ang presyo sa kuryente, automatic man ang generation charges yung inapasa man ni consumer, sa kay consumers ni Negros Power. So kung taas ang presyo, definitely we're expecting man nga pagsaka sa bill by the next billing month. Kay tungod sini sa instances ni kakatabo sa aton subong.
1: Okay, let's talk about naman presyo liwat no. Presyo sa kuryente. Nga nagataas ang presyo sa kuryente kung kaisa during peak demand hours naman.
2: So sa peak hours naman, data makita nga tanan ang consumers na doon nagkakonsumo sa munang oras. That's why peak hour siya.
1: Mm-hmm.
2: Halos tanan, mapa-residential, mapa-commercial, mapa-industrial. So sa amunang period, taas katama sa aton na requirement. So subong kay kulang ang supply, taas man ang inapaglagan na presyo ng supply.
1: Mm-hmm.
2: So ano ni siya? So most probably, ang dami kong factor sa mga diesel.
1: Mm-hmm.
2: Mga diesel nga planta para at least kung hindi ta mag-manual load drop, mapadlagan ta sa planta nga mo ni, it's because para lang may arat na gapon kuryente. So kay mahal ni siya, mahal ang presyo sa amo ni nga oras, so isa ka ang presyo sa amo ni nga oras.
1: Okay. Now let's talk about two different charges, engineer. The generation charge and the distribution charge. Ano ang difference ang duwa sini, may kaangtanan sa manual load dropping?
2: Well, ang sa pinakaantanan din sa manual load dropping is ang generation charge.
1: Mm-hmm.
2: No? Again, ang concept nato sa generation charge, gabase sa presyo sa bilis sa merkado. Tungod sa amuni, kay taas ang bilis sa merkado, thereby, mataas man ang presyo sa bilis nato sa kuryente na ipasa sa ato consumers.
1: Mm-hmm.
2: So, ang distribution charge naman niya is wala tayo gabago. Same niya siya since the time started. So, amok pa niya siya gapon ng charges, naging transition ta sa prior na distribution utility.
3: Mm-hmm.
2: So until such time na may arat approval sa ERC, amo pala niyang pagbago niya. But sa subong tanga sa rehanay, ang adon distribution charge is same na siya igapon.
3: Mm-hmm.
2: So whatever na matatabo sa manual dropping, ang rate na to for distribution charges is still the same.
1: The same na giyapon. Now, we mentioned kagina limitado ang supply kung makaisa. Paano ini maapektuhan ang mga consumers, mga businesses?
2: Well, sa concept nga nag-gain na nahambal ta sa manual load dropping.
1: Mm.
2: Kaya tungkol nga may limitasyon ta, we experience actually since last week, may arata sa 1 hour, 2 hours, we assign per feeder.
1: Mm-hmm.
2: So ang ari siya is mandaton siya sa ato sa National Grid Corporation of the Philippines. Nga kinanlan ta magbuhin kay tungod insufficient ang subong supply.
1: Okay. Paano naman kabulig si consumer sa aton para baka ano kita sa supply naton sa ila pa ni Malaybe?
2: So sa simple lang siguro no, nambal ta kaina during sa mga peak hours kung sa diin dam kita ano siya nga oras sa aton ng mga consumers is most probably sa residential is during gabi. City sa gabi as talas di sa gabi. So sa ining oras, siguro makabulig si consumers natin siguro sa pagtipid, sa paggamit. We understand the fact na medyo sa nagligan, na mainit ang tiyempo, wala kita choice but to run our electric fan, our air conditioning unit. So subong kita mo nagabag-o man ang atong temperatura subong, may mga pag-ulan na. So we are appealing na kung possible sa amuning oras, pwede na maka-lessen, tipid. No, mabuhi-buhi na lang itong pag-usumo. In that way, makabulig man tas ang pagpanubo sa gamit sa kuryente, thereby, mas manubo man possible ang presyo na makuha na ito.
1: Sir, sa mga manual load dropping, ini, madamo, kita usually subo, last past weeks, nga may mga manual load dropping kita, may ara kita possible nga magpagtaas ang kuryente next month?
2: Yes, well, actually, ang hambal ta kayo na is tungkol na kulang ang supply natin. May arat na ginatanaw kapag saka sa sunod ng bulan. No? That's why, ang ginapabalo namon sa mga consumers, ang hinihing ng mga red alert, yellow alert, na nag-cause ang price increases sa market. So, definitely, we're expecting a higher rate by next month.
1: Thank you, Engineer. Lastly, mensahe natin sa mga consumidores.
2: Ang mensahe namon sa consumidores natin, no? Sa sining na sitwasyon, may arat na kakulangan sa supply, which is Negros Power, we're just following sa kamuning mandatos, no? It's because Negros Power is not a generating company, we are a distribution utility. Distribution utility is distributing the power coming from the power generation itself. So kung kulang, so definitely, kulang man ang supply namon sa may consumers namon. But to tell you the rest is Negros Power is doing its best to avoid and to mitigate its impact sa aton na power generation rate. Para at least, bisan paano, bisan may kulang ang supply, we're trying na hopefully nga mas malesen ang impact nato sa aton sa mga aton na consumers.
1: So, Engineer, thank you so much sa pag-explain sa aton nga, well, manual load dropping kung gabag-ubala ang rates nato. Well, mas klaro na subong sa aton mga consumers. Kung anong yung amon mahimo sa amon panimalay para makabulig man no sa aton sa Negros Power. Salamat po, consumers. Isa na naman katopik ang aton natunaan. And after this topic naman, please stay put kay Biara kita another interview naman sa Sitio Electrification Program naton nga documentary. This is Sam Martigala and this is Negros Power at your service.
4: Mga katropa, X

0: 103.9.
1: Iyari na ang programa na The Secrets of Health.
2: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant nga yara dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
3: Kompleto.
2: Kompleto.
3: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Pag mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwede, gid.
2: Yes. Na, ah?
3: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya. Mm. Kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses, kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
4: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
5: So, ba't yung pag-inom ko sa premium D3, nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan, kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatsyag.
4: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
3: Si moringa, hindi lang kay minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin naton is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit. Hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit. We need vitamin C. So diin ta na makuha dira sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold, kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento, kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta, gaka-oxidize ina siya, nagakadula ina siya, ginagamit naton adlaw-adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once sinag kaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina? Tiara o, kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3 may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na, pero ang combination sang lima mas maayo pa.
2: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo, Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
2: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalansi. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
7: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: So, ang aton lang imo on, inom na lang ta Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3 may moringa oil.
3: Si Premium D3 may BCO, may vitamin D3.
9: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maupto sir, paspas yun ko nito mar sa Vision X Plus capsule. Wala gid ko nagbahay sir nga ning tumadayan ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
10: Vision X, sulay ang kapitibo.
3: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low-adlaw, para ka sa gatubang sa computer, mag-visionex ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang visionex.
10: Visionex, slay ang kapitibo.
8: Ang ato sa ring pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Jocel Banyas.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: 93.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3.

0: na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
4: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo, wala nang kasakit ang ako likod.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Ang

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay wala ka lang music pagkatapos bukta ko blabla yarap mga balita blabla sumabi bigit mga DJs na lakas.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
3: may how kita dapat
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
7: Timo
6: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, XFM,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM, XFM 103.9.
4: XFM time, alas 5:06 sa hapon mga katropa. Gikan sa 103.9 XFM Bacolod, diary ng nagapagunang balita.
5: XFM News. FM News.
4: Nagtugas sa liwat sa kakugmatang pag-atake sa Iran sa Kuwait, kag Bahrain, mga kalyado sang pungsod sa Estados Unidos. Sunod naman sa Bahrain, no, kung sa gobyerno sa Bahrain na intercept ang mga ballistic missiles kag-drone kag-lonsar sa Iraq sa nagkalain-lain ng lugar. So pa sa report, gin-target sa Iran ang mga military assets sa US sa duha ka pungsod tungod una ginatake ang ilang surveillance facilities. Sa Quezon Island, nga nag-protekta sa border, kag-nagpasiguro sa seguridad sa international waters. Huwag nga balita mga katropa kay impormasyon. Sat lang ang atod nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pinadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, sa kusi katropa nga James King, XFM News.
1: XFM 103.9 Extra.

0: trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kagmusikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby. Wow!
1: XFM time, alas 5:15 na sa hapon, mga katropa. May mga hapon, ini ang inyong extra drive Sunday.

Big Dushan, kau po sa tropang James King, Petya 7, sa bulan sa Hunyo 2026. Mayong hapon, kumusta mga nagapanyapon? Mayara na, karon pa siguro. Ay, masyado naman tayo nagmamadali. Katropa, ang ini nga programa, Extra Drive, Sunday Edition, na ang ginadulong sa inyo sa aton nga Ultimate Trio, Asandro Plus Gold, Santon, Vitamin C, kag Premium D3, Soft Gel Capsule. Ini ang mga produkto, mga katropa, nga sarang makabuligid para sa imo nga ikaing lawas. No, Ultimate 3, pagkabal mo Ultimate 3, oh, grabe, oh, no? Maboost ang imong immune system, no? Food supplement para sa healthy body or healthy body and stronger immunity. Food supplement nga mabatuan ng mga viruses kag bacteria. Inangaton nga Ultimate 3, mga katropa, no? Grabe, mga nutrients kag ingredients ini as in, oh? Yan eh, madamon nagpamatuod kung ano kaepektibo ang ining mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Tara nyo mabakal ang ating mga produkto, mga katropa, especially ang Santone Plus Gold, kag Santone Coffee Mix, no? Kag Santone Gold Coffee Mix, kagagiban pa, no? Diri sa mga butike niyo, nationwide, no? Mercury Drug Store, South Star, sa TGP, Generica Drug Store, nationwide. Rose Pharmacy, mamuman nila sa Negros Grace, Sincere, kagiban pa ang mga butika, katropa. Especially kung gusto niyo sa kompleto, para sa kompleto nga pamalaklon, no? And sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Of course, yan na ang aton nga Yes to Health Store. Namtang sa Manizar Street, sakop sa Barangay 39. Kumusta ka mo da? Nag-abatcheck na naman ka mo sa mapaang panahon, mga katropa. Kumusta ang mga nakabaton sang fake news? Wala ka doon. Friday pa lang ang June 12. Bukas wala na. Madasig sa ilaba. Masyado silang advance mag-isip, mga katropa. Sino nag-iimusin naman? Anyway, mga katropa, no? Well, ang bilog nga semana, sining ka semana. Amunan ni, orientation na kalabanan, get to know each other, labi na gid sa mga incoming freshmen, no? Sa mga high school, even sa colleges, mga bagulang magsulod sa kinder, nursery, diba? Sakuna naman ang mga ginikanan, ged. Pagprepara sa mga pagpaganda sa mga balon, panyapon. Balon, pamahaw, of course, dapat punugid ang refrigerator mo. Ato ba lang pagkaon nga, makaon lang kada lutunin ditong daw, puno-puno buta, gin nga kada bre may kwaon. Good luck sa mga kuryente. Kabalumanggit kita nga, grabe ng adjustment. So, pagkatapos sa mainit nga panahon, grabe manggit ang adjustment. Pagsaka sa mga, diba, sige ka mo pa pandar sa inyong aircon, sige ka mo pa pandar sa inyong electric fan, kagano pa nga cooler na para hindi ka mo makabatsyag, sige ka mo pa pandar sa TV pag maglantaw. Ay, sige ka mo Korean na ganito, sequel. Abot ko na yan kay pati ako may... Sige, katropa, after na kita. Extra Drive Sunday Edition, makiay-kiay ta na yan. Alas 5, 19 na sang hapon. Kaupon si katropa James King. Ini ang Extra Drive. Extra.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Cellphone Plus Cold.
2: Landabaga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Cellphone Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Nung kang Cellphone Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Cellphone Plus Cold. Ang kape ko, Cellphone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Cellphone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system,
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses,
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3,
5: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgid ay pwede siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibili sa mga butika.
14: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Cellphone Gold Coffee Mix.
15: Ako gali si GC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Cellphone Gold Coffee Mix.
14: Cellphone Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Cellphone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar. X92.3

Saxophone Time, alas 5.40 na sa hapon, mga katropa. Tugito kayo ba yung gabi na? Well, are you guys enjoying the music? Kiyay-kiyay gamay, chill-chill lang. Samtang nakatutukag na umamadi sa 103.9 XFM Bacolod. No? And of course, mga katropa natin, nga luyagid nga daw matunaw. Okay, luyagid nga daw mag-anang pamatsyag. Ha? Labi na gid, every after meal or even before meal, mga katropa. Mayara kita sang Santon Gold Herbal Tea. Ang Santon Gold Herbal Tea, yan mo na nga itong produkto nga makabuligid para ma-enhance, no, o kung ma-improve ang ginatawag nga digestion. Mayara inisag mga ingredients like cinnamon bark, mga katropa, no, para, you know, ingredients ka makabulig para regular ang imong bowel movement. O, di ba? Or bowel movement. Bowel movement, kinanglan nabi. Everyday, mga katropa, pinaka-healthy na. Everyday, dapat tara kita sa banyo. Naga-dispose. Di ba lang? Oh, ito na. Oh, ano na, anong mga kabig natin healthy na. Kaya siyempre, everyday may ginapasulog kita sa atong lawas. Ano? May ara sa mga toxins. May ara sa mga kung ano-ano da. Nga sarang nga makaguba sa atong nga panglawason, mga katropa, internal organs natin. Especially tanan nga mga halos tanan nga mga manamit nga pagkaon, mayarang gid na sa mga, you know, bagay nga makahalit sa aton lawas. Kinanglan man nato ini pagwa dayon, no? Hindi pwede matinir sa sulod sa lawas naton. That's why kinanglan nato na sang regular bowel movement, katropa. Diba? And of course makabulig na ang aton nga Santon Gold Herbal Tea. Katropa, mayong hapon sa inyo tanan. Kumusta ang mga brain nyo? Mga brain chemicals nyo? Mga... kabala ka mo bala, mga katropa, kung kamo mahilig mamati sa music, mahilig magpamati sa, you know, sa mga songs, kung any songs na binigid songs ka, makaparelax sa inyo. Kabala ka mo bala, mga katropa, nga ang music, no, sarangin makarepair sa mga ginatawag ng mga brain damages. Kung may ara ka mo, nag-experience ka mo sa brain damage. Well, actually, kung ikaw nag-experience sa ginatawag ka, nasubuan ka, o kung ano man da, pwede ka pamati sa music. O bored ka, kung hindi ka katulog, pwede ka kapamati sa music. Especially, music na makabuligid para ma-relax ang brain mo. Music na makabuligid para ma-repair o kung ma-rewire ang imong brain. Especially kung may damage na. Alam mo na itong joke nila, mas may brain damage ka, ha, no? Hindi pa joke, mga katropa. Well, seriously, ang music, mayara siya sa ginatawag nga, or scientifically proven, nga mayara siyang abilidad para mag-repair o kung rewire, ha? Rewire, ha? Sa mga brain, sa atong brain after damage, you know? Apisar sa physically replacing, no? Pag-replace sa mga dead brain tissues, mga katropa, no? Ang music, may sarang, no? Magbulig sa brain naton, no? May arabis ang ginatawag nga neuroplasticity, katropa. May arabis kita sang brain's natural property of neuroplasticity. Ini kapasidad para mag-forge sa mga

0: bag-ong ang mga neural connections, mag-bypass ang injured zones, kag-rebuilds ang mga damaged no functional networks sang aton nga brain, di ba? Tungod sa ang processing sang mga music no, nag-stimulate ni katropa sang multiple regions across no sa both no sa hemisphere no sang hemisphere sang brain naton, simultaneously nag-access total brain workout. O, di ba? I'm sure kabalo ko nag-apati ka muda katropa. Total brain workout nga uniquely effective para sa ginatawag nga neuro-rehabilitation. O kinangla kung feeling mo, kinangla mo sa neuro-rehabilitation, mamati ka sa music. Ari katropa ang ginatawag nila nga mechanism, no? Kung paano gakatabo itong ginatawag nila nga, ang ginatawag natin nga neural repair. No? Ang neuroplasticity, stimulation, ang music abi katropa makakreate niya sang rich sensory environment na mag-a-prompt sang healthy neurons para mag-sprout sa mga bagong connections kag mga alternative no nga na mag-signal sa mga paagi no sa mga may pilaso kun may scar o kun na sa aton nga brains katropa or sa aton nga brain tanda mo ka brains. So brains naton yun no. Meron man sa ginatawag ng isa pa ka neural repair, ining ginatawag nila bilateral brain activation. Ano gid ba lang bilateral brain activation? Well, unlike sa speech katropa, kung sa din primarily no ang left hemisphere ang dominant no sa ginatawag nga speech no. Ang music no process diffusely no sa palibot sang aton nga or sa palibot sang aton nga brain no utok no. And kung ang may area din nga may damage ka tropa, ang music pwede maka-access healthy regions para ma-retrain ang ginatawag ng mga nadulang ang mga nagawala nag-function. So ang music makabulap, makabulik para ma-retrain liwat malahaw para mag-function ang inang bahin, ang pinakabahin sa mga brains natin. Ay, wow! Oh, isa pa. So una, neuroplasticity stimulation. Bulik sa music. May aray kaduang bilateral brain activation. Kagaripi isa ha, ang neurochemical release katropa. Kabalo ka mo bala? Paghambal mo nga sang neurochemical release. No? Kung ikaw nag-engage sa music, kung mahilig ka mati sa music, relaxing music especially mga katropa, nag-trigger niya siya sang pag-release sang ginatawag na dopamine. Nabatiyan niyo naman siguro ang dopamine, no? Ano yung ginatawag na reward chemical, no? Kag nag-reduce ang ginatawag na cortisol. Ini ang ginatawag na stress hormone, no? Primary stress hormones, katropa. Tapos, ining makabulig yung ginatawag na once nag-engage ka sa music, makabulig man siya, mag-create sa ginatawag na optimal biochemical environment for healing and cell survival. O, diba? Ganit ko nga ako sa inyo, mamati na ka mga mamati sa music. Kung gusto nyo mag-relax, pero not all the time na ang bilugat lang, wala ka na brown, kundi mamati lang sa music. Ay, namin. Man, obra ka man eh. May dapat may ara kasang time para sa imo kagalingon para makarelax ka. No, pagi sa pagpamati sa music para ma-relax ang imong brain, madula ang mga stress, ma-reduce ang mga stress kagkakapoy. Gani, music ta katropa. Mag extra drive ta. Kaupon si katropang James King. Iningabahin sa katong programa ang ginadulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Imo sa Virgin Coconut Oil, malunggay oil, kag D3 vitamins. Take extra drive. So 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra drive.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo na mata ko. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
8: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako si Maricon, natulog katuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magstoryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi ug higda. Dili na pud mi active pareho sa

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo! Food supplement for men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag og kusog. O resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Nani. Isa ka bus driver. O pagkugig sa anawad lang ang pagbiyahe. Ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatud sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Xanthan Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup, nag-clear akong skin tungod sa ingredients nga gluta kag collagen sa Xanthan Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw nga obrahanay, nagaglow pa skin ko. Ikaw man mag Xanthan Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na. Nagwapa ka pa.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
9: Na XFM kid how?
10: Kay pagbugtaw ko, balita dayon mo.
9: Na XFM kid?
11: Ay, nami ang music ah.
9: Na XFM kid?
11: Ay, wala ka lang music. Magkatapos bugtaw ko. Mayara ka sa mga balita. Labas yung nami. Bigit sa mga DJs. Nalakag. Kaya mga
12: wala sang konkretong
13: asal. Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka-X. Simply,
9: may how kita pa.
13: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, gid how?
14: Timo!
13: XFM 103.9.

0: live.
1: Oras, mga katropa, alas 6:12 na sang gabi. Good evening. Happy. Dapat at happy lang pero may despite sa mga opisar, sa mga mabasa natin, sa mga balita, makita natin sa mga social media, kapakasubo, mga katropa, no? Actually, ironically, ang nambal sa mga kasadya sa Pilipinas. Ayun ba, kita mo, ang bilog ng Pilipinas, sa muling katabo, balita, sa Senado, sa Kongreso, ay bisan din, kasadya sa Pilipinas. Magtawag ka sa mga pariente nyo, Lola, ta, daw namin na magkatto daw, no? Daw namin na magkatto daw sa US, no? Sa New Zealand, sa Austria, Canada, dara na lang ko. Eh, masabat siya nga, ha? Kasadya lang sa Pilipinas, bro. Pero mga katropa, kabalo ka mo, kung hindi ka mo kasarang, ano, kaya sa mga katabusa, ano, daw, hindi nyo likawan nyo na lang magbasa, ano, kung hindi nyo feel, kundi nyo matolerate muna, ano, kay ang social media, as in, puno-puno gidya sa impormasyon, mga katropa, libog o lingin ulo mo. So, man, di ba la? So, kung gusto mo nga daw, happy ka lang, katropa, ariay, may isa kong, isa kabagay nga, sugit ko sa inyo, no, para mga happy ka mo, aside from the pagpamati sa music, ang advantage, o kung paano mabuligan sa brain natin, pagpamati sa music, ari, kung gusto mo, happy ka, count ka fruit, ano nga fruit? Banana! Kabalo-kabala, katropa, ang mga saging ko, no, frequently, ang tawag diri is happy fruit, nga happy fruit, kay man, packed na sila, puno-puno sila sang tryptophan, no? Ang ginatawag nga or amino acid nga makabulig sa lawas naton para ma-convert sa ginatawag nga mag-convert sa ginatawag nga serotonin. Ah, serotonin I should say, no? Ining serotonin, mga katropa, kung kabalo ka lang, no? Muna siyang makabulig po sa mga para feel good ka lang balahaw, no? Para ang ginatawag new ini mahambal mo man nga ano, feel good neurotransmitter. Nga magbulig para ma-regulate ang mood mo, para mangin kalmado ka, no? Nag-promote man siya sa ginatawag nga relaxation. Aside, unami dungan no music kag banana. Oh, di ba? Todo na to. Ang saging aming katropa loaded with brain-boosting nutrients. So, di ba? Music and banana. Banana nan. Oh, kanta na lang tas ang banana song, ha? Di ba? Oh, may brain-boosting nutrients nga nag-contribute sa kinatawag ng overall emotional well-being. Isa man eh. Aside from mga produkto natin yung makabulig man sa mga emotional well-being ato nga Santor Plus Gold, no, gusto mo sa dugangan pa nato ni na, no, may aras ang banana abi katropa, may aras ang vitamin B6. Amo ni ang vitamin B6 ka makabulig para ang lawas naton ma-synthesize. Ma-synthesize ang ginatawag nga happiness. Happiness chemicals, no? Parehas ang na-mention nato kagina nga serotonin kag dopamine. So na-mention man nato ni nakagina serotonin or especially ang dopamine katropa. May aray ni sang natural sugar kag fiber ang banana. Oh, mangita na kamo da banana, hindi pa too late, no? Usually bandaman yapon may upod nga banana. I love it, kapaturong. Ang banana kinamit, no, pamparelax. May natural sugar and fiber na mag-provide sa isang quick, steady energy boost, katropa. No? Hindi mo lang sa gabi, any time of the day, mga katropa. No? Oh, ang iba hindi lang kakaon kay sa aga, kay ano ko naman daw, ako, especially kung early morning, kay acid niya, mga katropa. But then again, may araman din siya sa magnesium. Ang magnesium, kilala nga magabulig para makareduce man sa stress. Masut ang nervous system kag ma-improve ang imong sleep quality. Gani, kaon ka banana para nami tulog mo. So, ina siya mga katropa, mga you know, mga benefits ka makuha mo sa pagkaon sa banana. Kung gusto mo nga, happy ka lang perme. Oh, aside from sa pagpamati sa music, oh, count ka man banana para happy ka, di ba? So happy lang ta, no? Makabulig man ni para happy kita, kay kung happy kita, meaning healthy kita. Wala kita masyado ginapaminsan. Oh, no, kumbaga daw, natural lang ni gakatabo subject kita tanan sa ginatawag nga you know, mga pagtilaw, tanan nga klase sang masakit, pero kung kaya man natong makalikaw, kaya man natong ma-prevent ini sa aton katropa. So dapat happy lang ta perme. Mati sa music, makanta sang banana para everybody happy.
0: Exciting! Extra

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
8: Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
11: Sister Pain.
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako gani si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, iniandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pa matyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko ngadaan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na gina ko.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
16: Mga katupa, exciting!
14: Katropa, yari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
16: Mga katupa,

0: Ano pa? Exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh! Lainit pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang naibawaan ko na astig o pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
6: Wala o halagid ka pioy. Karon pa ka na kaibalo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: System Pain.
9: Si Sairan isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
8: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako gani si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, umiandit ko kay My Glauta Pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
13: Eggs.

0: Katropa, by gabi, 6:53 na sa gabi mga katropa. Well, para sa aton nga Extra Drive Sunday Edition, kita ang nagpasalamat sa mga katropa naton. Nagdaog sa aton nga Extra Drive or nagdaog naton sa libo-libong pa-premyo mga katropa, no? Si Ma'am Canyes or Nunez, Ma'am Nunez, yan. Mayong gabi, salamat gid, no? Kag na-claim na niyang prize niya, no? Ganyan first time Ma'am Nunez. Ma'am Nunez, salamat kid. And padayon ko ng pag-entra, no? Sa libo-libong pa-premyo. XFM ang Santon, libo-libong pa-premyo. Oh. Malawig-lawig ba na yung katropa? Madabo ba ka nung chance magdaog every week sa 3,000 pesos para makaintra? Well, isulat lang ang inyong complete name, address, and signature, contact number sa sobre. Sa sobre, isulod ang inyong proof of purchase, no? Sa gabisan na, no, sa apat natin ka mga leading products. Una, ang Santon Plus Gold, ang Premium D3 Softgel Capsule, katropa, ang aton nga Turbo Dietary Supplement, kag ang... Premium D3 Softgel Capsule. Correct? Na-match ko. Oh no. Santon Gold. Santon Gold Coffee Mix. Again, Santon Plus Gold is a blister. Ang aton nga Premium D3 Softgel Capsule sa man ka blister. Isa-isa ka envelope, no? Tapos Turbo Dietary Supplement sa man ka envelope. Kag sa man ka or lima ka sachet katropa, no? Sa Santon Gold Coffee Mix. Para sa chance sa mga daog maka-entra sa aton nga libo-libong pa-premyo ukon na XFM Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Taliwat na mga pwede nyo madagan sa aton nga grand draw 50,000 pesos sa grand winner naton, 30,000 pesos mga katropa sa second, kag third place winner may chance magdaog sa 20,000 pesos plus ang napulo ka mga tag 5,000 pesos na pwede nyo madagan. So weekly naton 3,000 pesos. Kaya pa dahil lang ang paghulog sa inyong mga entries, magbisita sa aton Yes to Health Store, pwede mang kamuka dulong dito katropa. Aside from diri sa aton stasyon sa may barangay Takuling, you know, sa may Earth Street, Puente Velha, Subdivision, Takuling, Bacolod City. Well, ang produkto nato na sarang nyo mabakal sa aton Yes to Health Store and of course sa mga butika sa inyong lugar. Pwede mang kamuka order online, you know? Ang apat ka mga produkto nga na-mention naton mga katropa para ikaw maka-entra. Salamat gid nga madamo, bantayan na naman ang aton nga klasadya. Sa aton pagbisita sa mga barangay, you know, sa inyong mga lugar, sa inyong mga purok, para sa chance nga, of course, mambitan sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Again, ang aton nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule, ang aton nga Ultimate Trio inakatropa, no? Ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix. Ang Turbo Dietary Supplement, kag Version X Plus, no? Ang aton nga Santon Gold Herbal Tea, ang Cess the Pain, aton Clear Skin, kag Santon Plus Herbal Soap. Salamat gid ka madamo, buwas naman kita mag-off the night para sa aton Extra Drive mga katropa. Dugang pa nga mga balita sa kag-impormasyon padayon lang pagtutok sa inyo katropa station XFM 103.9 XFM Bacolod
1: Extra Drive.

0: ulo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bilis sa mga buki ka.

0: Sample Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Sample Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Sample Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa akin ang

strong pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Self

0: Exciting!
1: The Secrets of Health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gadya nagabal tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nag-stay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or do may nabilin pa. Oh. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
2: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha.
3: Ambot lang kung paano nila takso na.
1: Sunthon Plus Gold.
3: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The Secrets of Health.
2: So, if constipated, maginom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule.
2: Oo.
3: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The Secrets of Health.
4: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Sunthon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The Secrets of Health.
5: Sunthon Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sunthon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Sunthon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sa nga lawas. Ang collagen da kong epekto yung sinin to maintain na sang manami firm na to sinin nga skin. At the same time, nagapanami sa ato sinin nga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaaktibo sang function sa ato sinin nga brain.
1: The secret of health.
5: Supple Plus Gold.
0: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barangays, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: FM.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
2: Magsantol Plus Gold,
1: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
8: Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
9: Santol Gold Herbal Tea.
8: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
9: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, gali, diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
14: Girl,
13: di mo kailangang magtiis.
14: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
14: No more!
13: Santol Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
14: Santol Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
18: Hala, ka-exciting!
19: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
0: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
20: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong dansa. Sister Pain, para dire-diretso ang trini.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sanzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, bisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Mga katupa, excited!

0: FM.
1: FM.
2: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: Kung vitamin C

0: Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty.

0: ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
1: Mag 7 Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
2: 7 Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: 7 Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Gary, saka service ko. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nagasakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
5: Extra.

0: the pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang sista pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Cane Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabatchag ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawuan ko gin. Patchag ko gin relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabilis ang
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold.
5: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santhon Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Asa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santhon Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po.

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Basta daranon, kagakirit away, kagigali, no? Kung may mga ibot, no?
1: Ala. Kung ikaw man, babe.
2: Ala, 2 years na lang, masalasala ka na ginaiyak, 63 ka na subong, gamay lang akibang, ay!
1: Yan bala.
2: Madibelo pagit bino. Ay, salamat Mary na kami ni Daranon ng sunod logo. Hindi to naman nagaling mo kwartahan subong kay Pigado na ginang vlogging subong yan, no?
1: Mag 65 lang ko, ah.
2: O gani, arang gusto namon Daranon kay para may ara kami pang content ba? O galing kay hindi ka naman namon magamit kay nga, ah. Wala na gid Jasil Duhanay sa meta.
1: Amo na gani. Kay di ka damo-damo na nga ang sing Jasil
2: Duhanay. Eh mayo man gani para mabuhin-buhinan man ang mga nagalalabay sa akon nga news feed bala nga mga nagapakuno-kuno nga vlogger kag vlogger hindi man angayan pareho sa imo.
1: Ang wala man kuy ka-vlog.
2: Deny tayo, wala mo kuya ka-vlog. Okay, dali lang git. Buwas, umpisa na ang klase. May estudyante ka, wala?
1: May ginatsuturan.
2: Scholar namin kuya, hindi kay tutor. May gina-scholar kasi buong 2000. Year 2026, 2027.
1: Scholar, man kuya siya.
2: Wala na gano, wala. Wala nag-deal? Wala nag-
1: Wala.
2: Nag-intindihan na ang presyo sa isa kag isa?
1: Wala.
2: Ano, abi, kay ginakulang ka na, mapresyo ka pa? No problema, siya mo kay kapakilala ka dyan po na kwarta, bisa nung la na kwarta?
1: Ay, bahala!
2: Sa tood lang, mga katropa, ang Amon Dereyaya, boses ng ginaya kag itsura ang Amon Bulsa, de. Tsaktuhan lang. Tsaktuhan lang.
1: Amo lang ginang amon, yung kapital.
2: Oh, tsaktuhan lang 100k a monthly.
1: Buhi-buhi kami diya.
2: Salamat po si Rem sa igayon nga makatrabaho kami sa imo kampanya.
1: Correct. Kadiri nga istasyon.
2: Oh, kag sa tanan naton nga mga ano, colleague man nga kasabayan naton sa sining trabaho, no?
1: Wala diya gutom sa amon.
2: Ah?
1: Wala diya gutom.
2: Ikaw mo lang na ginagutom perme, kay ano ka gani?
1: Patay gutom.
2: Abot, sugi dyan na yun. Nangako nang sugo. Dula tama ka gani, ginano? Dula tama ka giyotikan nga, maabot, sugi na ano ako.
1: Sige na, iambal na lang balang matungkod. Kita mo daw mo pati gani bilyon yung mga chichiria. So,
2: ah, oo. Ang ano na, ang sobra na sa feeding, wala nyo ginatag sa mga kabataan. Kay makaon, makunong mga dlag ko, mo ito bilyon. Pero okay naman kay duha na tuya ka hanot ang aton.
1: Ay, correct ya.
2: Bali sa Purok Mahugani sa Old Sagay, nagpa-feeding ta. The same day, nagpa-feeding man kita sa ano, sa Kalye 7 sa Aguilar Subdivision Poblacion 1. 'Di ba?
1: Correct.
2: Hindi naman tanda magabaan guro kung may ara kita ginbilin para sa dlag ko.
1: Oo. Ah. Kita uwagin na. May paksyo pa gani nga litson.
2: Ang ano man lang gina ang gin self keeping mo gid ang super crunch ba?
1: O ginpainan ko yun ni mother. Yeah.
2: Sige lang ka may gold eagle maginta. Oh, matiton mo naman ang premyo sa Gold Eagle.
1: Magic, magic.
2: Lawala. Diyan pa lang. Okay, welcome to nadalan ng mga XFM radio stations sa Negros and Panay Island. Sa Bacolod, babatean kita sa XFM Bacolod 103.9. Upunta si katropang
1: Chris
2: Jodere. Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel
2: Win Salinas.
1: Okay, tama mo yan. Mister, ibabala, amang kumbala.
2: Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: ay, hindi, okay na siya pag-isla niya. Baby Ron
2: Shorty Boy.
1: Okay, tama mo yan.
2: Sa Sagay, klaro kita mabatian sa radyo, pinaagi sa XFM Sagay 87.5, kag sa XFM Sagay Teleradyo, Analog Channel 13, and IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Silay, EB Magalona, Victorias, Manapla, kadi Sagay, kag Eskalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radyo Patrol, Iloilo 100.7, upunta si Katropang
1: Ale.
2: Correct! Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo, 96.5 with Katropang. One, two,
1: John Ray?
2: Noel. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas, 106.5 with Katropang.
1: Neil?
2: Correct! Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3. O punta si Katropang
1: John Ray
2: James Dean. Sila sakto mo?
3: Wow.
2: May pinitla pagkid karon sa endorsement. Pila na lang gani sweldo mo nabilin gani sa imong pagkapitla gani. Pila na lang bilin sa imong sweldo gani kay buhin nga buhin.
3: Wala pa ko ibuhin sa.
2: Ah, wala man.
3: Wala pa ko buhin sa.
2: Ha, gini-remind mo gid ko ha. Buhin ang taguro mga ano ha, mga 2-5.
3: Mukha nami. Manilig na lang ko talan.
2: Sa mga gusto magpasakop kag mag pangalipay subong Domingo, pwede nyo na masave ang amon nga XFM call and text line sa Smart Card TNT.
1: Sir 912 Sir 912-0076-793
2: Kag 0915-8311-431 0915-8311-431 Kag syempre nag-live man kita subong sa Troy Tisoy 2.0 kag sa tanan nga XFM pages sa Panay kag Negros Island. Ang aton oras, 28 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
2: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
2: Ini ang XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turn nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata, dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: 45 minutes after 9 in the evening, and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Ano na subungan yung mga ano man? Sino ka subong gani? Edo si San Gohan ka naman? Sino ka subong?
1: Abisan sinula.
0: Wala ka naman na pinsaran?
1: Wala ako nga lang subong.
0: Hindi. Da si Bong Rebilia ka subong.
1: Ha?
0: Da si Bong Rebilia.
1: Minus the priso.
0: May bago na subong mo. Gusto mo mo Bong Rebilia?
1: Ha?
0: Gusto mo mabong Rebilia?
1: Hindi, kuya.
0: Jingo Estrada.
1: Mas naging.
0: Alan Peter Cayetano. No comment. Win Gatchalian.
1: Pwede.
0: Balaan ko na kung ano ka

0: Color.
1: Colorín, no es que colorín.
0: Pues, nakita na kita sa payroll.
1: Araw na sa ako ng maleta.
0: Balikan sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang ining programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, tumarget sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ka ginadulong man sa aton sang Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen para sa gusto magwapo kag guwapa.
0: Sara Mabakal, ang tanang Yestol products si Boss Rem sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayang gabi anay kay Raymark Vlog, nagalantaw kami dere. Happy watching from Panitan Capiz, Rulin Guarino, from Paglaom Village, Barangay Mansidingan, Bacolod City. Happy viewing, Nining Doke, mayang gabi. Kay Crystal, Maria Joy Librado, good evening. Sweet Dalen, Helen Canero, sang Antique, good evening. Mayong gabi manda sa kay Alma Sumalinog sang La Castellana, Negros Occidental. Good evening kay Edmar Torbella, Juna Fundador, Jun Mark Pedroso sang Malipayon Village, Roa City, Capiz. Kag kay Erox Latoza, shout out lang sir. Naglantaw kami diri sa St. Michael Subdivision, kaupod si Idol Bromel Guanzon Liza. Julieta Tapalya, naglantaw kami, nagikan diri sa Bayawan Negros Oriental. Kag, mayong gabi kay Marisa Valdez ang Hinigaran, Lifar Digno, mayong gabi. Leslie sang La Carlota, Negros Occidental, good evening. Grabe ato ng mga listener ba, no? La Castellana, La Carlota.
1: Ang mga social pa sa mga apelido.
0: May mga taga Sigma Capiz man. Kag, Junella Bato Darna. Happy listening. Pwede na ka maka-call sa XFM call and text line, Smart and TNT subscribers.
1: 0912-007-6793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ari-ay. Are you ready?
1: Yes.
0: Kung magpungko, mataas. Kung magtindog, nubo.
1: Ano na yan?
0: Kung magpungko, taas. Kung magtindog, nubo.
1: Sigurado ka nga hindi na ako. Ano sa pagkaon, hindi?
0: At ng sapat.
1: Sapat.
0: Oh.
1: Kung magpungko,
0: taas. Kung magtindog, nubo.
1: Kuring?
0: Lapit na.
1: Lapit na lang sa kuring. Ido?
0: Correct!
1: Balaan niya dahil yun ba? Of course!
0: Ari-ay, ari-ay, ari-ay. Duha ka mag-utod, hindi magkilit anay.
1: Mata!
0: Sigdasig ba? Grabe ba? Ari-ay. Naglupad ang pispis, nagtupa sa sapa, nang itlog sang bulawan.
1: Anong iyak mo? Kluwan na ya.
0: Naglupad ang pispis, nagtupa sa sapa, nang itlog sing bulawan. Ah, bagay.
1: Nakaon?
0: Ginagamit.
1: Ginagamit. Luwag?
0: Ah, pwede.
1: Kutsara?
0: Dito talapit sa luwag. Naghahatag sing kasanag kung madulom ang palibot.
1: Bulan.
0: Lapit na.
1: Bulan gani.
0: Lapit na sa luwag.
1: Lapit sa luwag.
0: Naglupad ang pispis, nagtupa sa sapa, nang itlog sang bulawan.
1: Lapit sa luwag ko naman.
0: Ah, oh, sirit.
1: Oo, ah.
0: Sulo. Lapis. Binayaan ko no, lapis.
1: Sino na kambal?
0: Si, ano, si Binayaan. Lapis ko no iya.
1: O, hindi lang kita.
0: Ano?
1: Mayang kapilang tagali kay Nang Alicia sa Capitol Heights. Sa sang kabalo siya nga of the night kita nga duwa.
0: Oo.
1: Ginbayaan niya tong tigulang.
0: Ah, pabayida kay tigulang naman to.
1: Kilala mo man ah.
0: Line number one, good evening. Hello? Hello?
1: Hello? Wala ka pa mati. Oh.
0: Hindi ito gurong batian ay. Dahil kita, mahilo ko din sa piyak. Hello, mayang gabi.
2: Hello?
0: Ah, nagpamati lang sa aton. Black oh, na nirikta. Oh, ang wala magkasaba to. Oh, eh. Dial. 0915-8311-431. Ari pagin ay. Puno sa idalom. Sanga sa babaw. Dahon sa tunga.
1: Dahon sa tunga.
0: Ano ni siya? Nang sapat. Nabilong siya sa kalanon nga... Ay, butang na lang. Para dasig ah. Ano? Seafoods.
1: Seafoods?
0: Puno sa idalom, sanga sa ibabaw, dahon sa tunga.
1: Green shell? Ano magali?
0: Okay. Ano sa batong migo?
3: Tahong.
0: Otro ka man?
1: Mahilig lang imoy sa tahong yan.
0: Aw, oh, matag pa koklo?
1: Oo.
0: Oo, oh, muna gani. Seafoods.
1: Seafoods. Mm. Isda?
3: Talaba.
0: Seafoods. Talaba. Talaba hey, sala.
1: Nga, ang isda hindi na seafoods.
0: Ha? Akay galangoy ang isda sa sea mo ng seafoods?
1: Oo eh.
0: Oo. Oh. Oh, may ara ka pa, amigo? Sabat?
3: Ari pa, dahon pa na yung basta seafood.
0: Oh, puno sa idalom, sanga sa babaw, dahon sa tunga. Paborito sa mga taga-Kapis.
1: Talaba?
3: Talaba ka na eh.
0: Sala gani.
1: 1A ng kasag.
0: Ha?
1: Kasag.
0: Okon?
1: Okon Alimango.
0: Correct. Napaktan sa animal. Amigo, may gabi. Ngalan mo, kagtagadiin ka.
3: Inayaan to. Yan.
0: Ah, muna siya nag-comment pag ulang.
1: Nang pinayaan na imo radyo.
0: Ang imo na lang gid ngalan, ihambal ang mga binayaan. Na imo yaman. Ngalan mo na lang. Si?
3: Igig.
0: Tagadiin. Tagadiin.
3: Tagadiin.
0: Din sa Cadiz.
3: Barangay Mabini, solid supporters mo na nag-automatis sa inyo na si Gabi.
0: Gabi ka, dali lang gid. May upod ka da? Sino upod mo naman gaho naman?
3: Ato nyo sa second floor, tro. Yari ko din sa third floor.
0: Aba, mansion ang inyo ginobra?
1: Grabe!
3: Ari, ano tro, balay tro, ginobra naman tro.
0: Amo gani, mansion ginobra nyo?
3: Second floor lang.
0: Oh, bali ikaw ang trabaho mo, construction worker.
3: Oh.
0: Wow.
1: Type.
0: Ang mga type ni Dolphy, ang mga naghahakwat sing ano,
1: mga semento,
0: semento, loblax, ang arang naga ano bala, naga tulo-tulo gid ang ano gani Dol.
1: Ang balha.
0: Pila na edad mo, Migo Jake?
3: 30.
0: Single ka pa?
3: Oo.
0: Hmm, natingala ka pa?
3: Sintero ng katero, pero ay kabo na hindi.
0: Oh. Sino man itong babae ang imo natiruhan nga naintuan mo?
3: Eh, rin nga damon tra.
0: Hmm, mayo kay naintuan mo pang tagadira sa inyo, no? Ano-anong imo nga ginpaon para maintuan mo?
3: Hindi nga tra.
0: Ano?
3: Pasayan ng gamay.
1: Hipon eh, kay gamay mo.
3: Hipon.
1: Eh,
0: grabe ba? Ginano pagluto ang hipon?
3: Ginano ang troy?
0: Torta.
3: Torta, butangan itlog.
0: Wow! Tapos dugay-dugay, ang imo na itlogin pa ko mo sa iya.
1: Kasi no, kay Brenda?
0: Tinga, nagpatilaw na sa imo, wala ka nalang gin forever, kay.
1: Gani man.
0: Ara naman na.
3: Mas, na ano yung try mo? Ano try mo?
0: Hindi ka mo... Hindi ka mo para sa isang isa.
1: Hindi ka mo match.
3: Hindi ka mo para sa isang isa.
0: Pero nagtilawanay ka mo, so meaning, nagsawanay ka mga dua.
3: Hindi ko miro eh. First time yung pagkakita na, di ano, biglang mano ko mo, tulog. Mano ko mo, tulog.
0: Pero sang pagbirahanay nyo... Nakapila ka mo nga duwa.
3: Taloy
1: ha,
3: naka-tatlo
0: ni Isaac Rab,
1: eh.
0: Wow! Grabe ba? Gakang agi, eh, no?
1: Oo, oh, eh.
3: Gusto.
0: Ha?
3: Diba sa gabi, isa sa kalandre, namin gabi ha, magkaka-isa sa kalandre.
1: Wow! Wow! Gabaka sa pagkatapos, eh, no?
0: Nagabaka o kung nagambal nga, oh? Amo lang tong tatlo ka round. Jake?
3: Ano, Troy?
0: Wala mo sa nagmunos eh. Oh, amo lang tong tatlo ka round.
3: Why man, Troy?
0: Why man. Te, pagkatapos natuyo ka mo pagkaaga eh, no?
3: Tuyo eh, yung brave na si Pabla.
0: Te, nakaagi ka man pamaaol?
3: Maaw yan, dilag mo lawa, Troy.
0: No, di ba? Lapyo-lapyo ka na iya.
1: Naman, news ka?
0: Santon plus herbal oil. Mamaol ka. Mamaol
3: ka.
0: Mamaol ka ginaya. Kay balaan mo, ano nga daan, nang naghublas ka mo, pagkatapos, nagwaan ka mo balhas, pagkatapos na iya, mahanginan, panungot na, Dol.
1: O eh.
0: Kinanglan niya gin may santon plus herbal oil.
1: Doon sa ano lang black ka pagkatapos, siya sinasang ano, mga kwat pa sa alo black.
0: sino ngalan sa, ano ngalan sa babae?
3: Hindi na tra, yung pumatay.
1: Di ba sa ano? Si Brenda, hindi.
0: Si ano, si Chinilin?
3: Si Brenda,
1: kaya ako nun iya.
0: Pero natuigan mga relasyon nyo nga doon, ha?
3: Why, Troy? Mga 10 months yun, Troy.
0: Mga 10 months? Lawi na na, ang 10 months.
1: Pregnant?
3: Para pregnant ito?
0: Pilang edad sa babae?
3: 29.
0: Ha, mabato na, kay 31 ka man.
1: O gani, man.
0: Bato na. Pero ano na no, nakatilaw na una bago ikaw no?
3: Nakatilaw na tayo.
0: May bata na, wala pa.
3: Wait man tayo.
0: Wait pa bata. Ang inyo, wala to na buo?
3: Bulag ko rin to tayo.
0: Bulag kung nabuo?
3: Bulag tayo, wala kita na buo.
0: Di wala ka na plano nga balikan sa liwat. Eh, siyempre to paray man lang ka muda. Hindi ka mo magkita na yaw.
3: Kasado
0: na sa bong troy. Agoy. Wala mo gin pakaslan mo. Pag ano na iya, pag bira mo na iya, pakasal gina iya dayon niya.
3: Wala. Ano troy mo na doon na trisaw mo mission na troy?
0: Trisaw.
1: Pwerte ka man magamba, trisaw ba?
0: Damo ka na nabalana, kinanglan ka na gititumba. Pabungunon lang dayon. Ano na pangita mo sa isa? Ano na pangita mo sa isa ka babae, eh, Jake?
3: Ang simple lang, Troy. Ang kapangaboy ng pinggan, Troy, kagang kapangaboy pa sa Troy.
1: Na, muna. Damo na, di.
0: Nanginalampusan ka, Labador, Caldero, Kalaha, oh. Na.
1: May paman pala nga pakang.
3: Mang labas?
0: Ilang edad?
3: 32 to 35.
0: Single mom, abe. May ma, ano, may matawag nga single mom.
3: Pwede ah.
0: Type mo?
3: Oh, yung try. May ganyang single mom ko. May experience sa mga buhay.
0: Kag may ara, naging nga daan kay. Hindi ka pa nga daan ka sigurado. Base kung ang imo itlay, nagluyloy na balahaw. Why pa man? Hugot pa?
3: Hugot pa try ah.
0: Wala ka pa man ga supporter. Nga rang ma, ano, malikawan bala iya nga luyloy ah.
3: Like man try ah.
0: Ah, mayo ka pa ako, gabakser na.
1: Base hindi na nalapot siya.
0: Ano na niya? Lapotsyong. Pati ka namin ko, Jake. Oh, number, plug, go ahead.
3: 09-66-05-36-890.
0: Liwata, hinahinaya gamay.
3: 09-66-05-36-890.
0: Kung sa artista do, sino ka look-alike mo?
3: Si Cookie.
0: Cookie?
1: Si Cookie? Ang alien?
0: Sige, agwapo man gali. Salamat, Migo Jake. Mayong gabi. Regards sa mga taga Mabini, Cady City. Ha? Bye-bye. 1 minute after 10, mabalik pang phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Gag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera. Isang
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Sanzone Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Sanzone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sanzone Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Sanzone Plus Herbal Oil. Sanzone Plus Coffee Mix.

pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Salamat, na-perde ko naman siya. Araw, gabi, palaging hinihikap ka. Tumitig-as, sumusumpit, parang ulan, inuum-um nudul.
1: Pwerte nga komposisyon. May copyright na.
0: Nagpapaday ng phone pal sa mga gab isang Domingo at June 7, 2026. Ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskuga imo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan niya ng supreher.
0: Oh, oh, may kulang.
1: May kulang. Oh, limatan ko.
0: Sige.
1: Nagabulig sa tanan nga nagasupreher.
0: Na, amo nang kulang.
1: Sari nga balatian. Na. Santon Plus Gold.
0: Na. Kulang ka. Pitla ka naman ha. Ang tanan nga Yes Salt Products si Boss Rem sa Rama Bacal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May caller kita sa line number 2. Good evening!
1: Hello?
0: Nga mo man sa Japan, hinahula ka sa bag. Hello, may gabi. Hello?
1: I-block na lang na sa...
0: I-block na lang, ne? Sige, ikaw nagsugo. Sa agad pa ni panawag, hindi mo magsabat. Dial ka mo, guys. XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Dali lang kita. Are. Yawa ka ni sabat. Gamay pa si Totoy, kahibalo na maglangoy.
1: Ulo?
0: Bastos.
1: Uy, anong ulo ka? Okay, bata mo na iyakapak ka.
0: Gamay pa si Totoy, kahibalo na maglangoy.
1: Isda.
0: Wrong.
1: Klube?
0: Ara siya. Sa lawas ang tawo.
1: Dila.
0: Hindi siya parts ng lawas ha, pero dila siya nagatungtong ha. Sa isa sa mga parts ng ano, lawas ang tawo.
1: Gatungtong sa lawas ang tawo.
0: Oo. Gamay pa si Totoy, kahibalo na maglangoy. Oh, masabat sa line number to. Hello? Oo. May isabat? Hello?
2: Hello.
0: Oh, mayong gabi. Hindi ka kabate? Hello? Hindi bala pag i-loudspeaker mo cellphone na nung maning ka pinanawag dito mga lipong maningalo. Sagad gagam. Hindi pag i-loudspeaker ang cellphone, hindi magamit sang headset. Okay na?
2: Why not, bro?
0: Mayong gabi,
2: why
0: not? Pangalan mo?
2: Si Bitoy.
0: Si Bitoy. Taga diin?
2: Taga Tintin Remo.
0: Hindi na gani?
2: Magalyon.
0: Ah, sa Magalyon? Layo ba? Labot pa kami na sa Magalyon?
2: Ay, labot eh.
0: Oh, pila na edad di Bitoy?
2: 43.
0: Oh, may isabat ka? Gamay pa si Totoy, kebelo na maglangoy.
2: Puyo.
0: Ha?
1: Puyo ko
2: na. Puyo.
0: Puyo?
2: Oo.
0: Buyong guro. Ah, sige ah. Tagoklo kay Dolphy. Pasabat kay Dolphy sa buhok ni sa.
1: Sa buhok? Kuto eh.
0: Correct. Bitoy. 43 years old status. Balo buhi, balo patay.
2: Balo buhi, Troy.
0: May kabataan.
2: Wala, Troy.
0: Wala bata?
2: Wala.
0: Kabalo, magtultol kung di nang alagyan sang bata.
2: Kabalo, Troy.
0: Natilawan mo na.
2: Tilawan, Troy.
0: Yuck.
1: Nga wala ka mo bata, nga duwahaw.
2: Okay, kulog matris niya.
0: Ah, Kulob matres niya? Paano mo nabalaan na kulob matres niya?
2: Manalabang.
0: Ah, may nagakayaon nga matres ha? Okay, may gakulob man.
2: Nakulob mo, Troy. Amo nga, hindi ka pagata.
0: Dapat kuno kung nagakulob na, Dol. Dapat ano ganing nga posisyon, Dol?
1: Ha?
0: Kung nagakulob.
1: Dog style. Gakulob man.
0: Imo naman ibasol-basol sa babae nga kulob ang matres.
1: Gani man.
0: Tapos ikaw, wala ka man nagpa-check up. Dapat, unfair man na sa side sang babae. Kung wala ka mo nagpa-check up nga duha, dapat mapa-check up. Giga mo nga duha. Hindi mo ihambal dayon nga irason gali nga babae dahil yung diferensya. Nagpa-check up ka mga duha?
2: Nagpa-check up, Troy. Okay mo lang ko, Troy. Ah, galing kayo sa babae,
0: pala,
2: Troy.
0: Palantawa ko kung nabisang medical certificate, be. Anong nakabutang?
2: Nakita, Troy.
0: Anong nakabutang? Hindi kayo nakita. Anong nakabutang ang diagnose, ang pag-diagnose ng doktor sa imo, be? Ano nakabutang? Complete?
2: Complete frontal.
0: Ano? Complete?
2: Frontal.
0: Ano man? Complete?
2: Complete frontal.
0: Complete cream silk? Ano liwat na? Complete?
2: Complete. Frontal.
0: No? Complete cream cell. Hindi ah, baliktad. Ano?
2: Complete sperm cell.
0: Hindi ah, complete sperm cell.
1: Wato.
0: Ho ko balo siya. Mugi na guro nagwa sa result kay may idea man siya mo.
1: Gani.
0: Kung wala siya nagambal sa amo na, hindi agad yan na mahambal. Kaya tingingaan ko lang sa gadaan sing ano mo, sing unang letra kung ang diagnose bala. Ang tumambal ko, complete, tambal niya, complete cream cell.
1: No cream cell ko lang guro gagwa.
0: Pero at least, di ba, balaan niya. Ate, sige ah.
2: Ang babae.
0: Di ano man, nagbulaganay, gid ka mo sa tungod sina? Wala nyo naging pakigbato? Wala nyo naging pakigbato inyong pagpalanggaanay nga duwa?
2: Wala, Troy, kay... Hindi nang gapag mo na sa... Nakatag sa akong anak, kay... Diyaan lang ko nung...
1: Tita, ni, ano eh...
0: Kasal ka mo, hindi...
2: Hindi, Troy.
0: At ani gin ano mo lang sa gin istorya mo sa nga. Amo gani gin asal-asal mo naman sa tagi istorya mo sa tani ga. Pwede lang ga nga makabata ko sa iban tapos kay ti balanta na mga hindi ka makabata mamata lang ko sa iban pero kita lang Japon.
1: Hindi tani ang ano
2: da.
0: Ha?
2: Merida ko dayon, why man Japon ka mata.
1: At ikaw guro ya ma diferensya ya. Oh, ang una to tani kay siling mo kulob man balang matrisya tani kay babatak mo eh
0: mama advice man imo mga batak-batak mga sinang una pa na iya ma-rely ka sa mga ano sa mga doktor hindi ka magbatak-batak kay
1: basi makabulig pa lang iya
0: kay makuaan ka na sang imo lisensya nga mahambal kang batak-batak kay subong nga daan wala na nga daan sing mananabang kag ano tawag nga paltera dapat kung magpabata ka subong rikta kag diya sa mga midwife wala na sing paltera subong kag hindi mo na pagipaya i-disseminate sa ilang mga pabatak-bata kay hindi na nauso.
1: Sige.
0: Ano to wala ka man bata amigo sa ikaduha sang pagpangirida mo?
2: Why man Troy?
0: Oh, so meaning hindi ka gid pagbugayan si bata.
1: Oo.
0: Oh, hindi pa gid para sa imo.
1: Ikaw gid guro ya may diferensya ya.
2: may nagambal man Troy nga kumudyo kuno ka pabata ang bayi, katumaron lang sa Samsung Plus Gold.
0: Na muna, tani.
1: Tani eh.
0: Kaya at least siya, makabulig-bulig pa tani ang Samsung Plus Gold.
1: Gani.
0: Wala mo man gin patumar mo.
2: Why, Troy? Nalipat lang ko, Troy.
0: Na.
1: Di ba pala ito, ako bisang korte sang imo, be? Basi sa korte na goro, may diferensya.
2: Gani, Troy.
0: Base imo nakita Dolpe ano gi dapat ang kurti sang makapabata
1: dapat laba na siya nga dako ang ulo.
0: Uhong? Uhong na akong payong.
1: Medyo.
0: O sige, gaya kami isang size kung anong kalabaon kag kung ano ang ang ano, ang sir, ano na tawagan ni? Ang ang circumference, circumference sang ulo-ulo. Sige, base sa imo. Base sa imo anong kalabaon dapat? Pila ka inches?
1: Dapat malambot siya, bisan 5 na lang.
0: O, ang circumference mga pila dapat ang ulo-ulo?
1: Mga 4.
0: Ligo mo na nga dilata mo na. Da ka budlay mo na sa iyong requirements na wala ikod at nasulod ba?
1: Ipo sala. Karon mawad ang the color.
0: Bitoy! Wala kita dami mahimo kayo mo ginaimo kapalaran. Hindi ta naman na maliwat kung ano ang imong ginatahak nga landa sa imong pangabuhi. Pero kung ako sa imo mangita kasing ano, mga 20 siguro, Dolph, no?
1: Mm-hmm.
0: Arang maisog-isog pa ang dugo bala.
1: Ang dugo.
0: Oo.
2: Hindi lang, Troy, kay kung makaasawa na mo kuliwat, matumarong dito sa tuntang.
0: Hindi na, ulihin na ang tanan. Ulihin na ang tanan.
1: Sila way abi pangi sa pungsod. Bati pala.
0: dapat ano ganing ginapangita mo si sa kababae pamatian namon kung kapamati gid man be.
2: Arang hindi butan ah. Kag kidney lang talaga.
0: Na,
1: amo na. Amo na.
0: Tapos hindi pagid kulob ang
2: tra hindi kulob ang matres rang tag. Nakaanay na nga, may bunga na yun.
0: Ang balon mo, ang gasikaka nga matris ang ginapangita mo. Nga rin lang iya matris, wala daw arang ano na gani, daw clamshell. Nga rin ga buka ka, hindi bala mayo. Wala mo na pangitaon mo.
1: Ang gapang ang, ano bla? Gapang ampol ang punaya.
0: Nga rin pagsulod, bala sang imo, wala mauto dahil kong kagton.
2: Parang ikaw, gamitay niyo na, mga pulsa lang punaya,
0: Troy. May ngipon ka, Lia. Oo, si... Oo, napangita mo, pilang edad?
2: Yan pila, Troy, ah. Basta may mutawag.
0: Ah. Oo, ano number mo, 09?
2: 09-09-055-1185.
0: Liwat.
1: Liwat.
2: 0909-055-1185.
0: O, isa pa. Pag gusto ginawa mo na.
2: 0909-055-1185. Tawag na.
0: 43 nga nangadaan. Ngagawon mo gina, ha? Salamat. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Pero tuod man, Dolph, kung sa lalaki ka, Dolph, ya, wala man sa paedad-edad as long nga ang babae yang nag-produce pa sa ano ganing na-produce gani isang babae gani doon?
1: Excel?
0: Hindi ah. Mamarigland?
1: Mamarigland eh. Yan sa ano, gatas na iyo. Hindi man na magtubod gatas siya kung wala sa kagibusto.
0: Nakaagi ka man paltira sa una, Dolpao?
1: Ha?
0: Nakaagi ka man paltira sa una?
1: Nanguot lang ah.
0: Paltira o kung nagapatira?
1: Napatira eh.
0: ang ano, ang nagpabata kay mama mo sang una sa imo, ano pa to ng mga paltira, panantawag no?
1: Doktor na eh.
0: Ah, kay doktor ka gani, oh.
1: Ah. Hindi ah, kay ang... Si ambalon ta nagilang man ang mga advice ba sa una kanday lula
0: wala na na subong di na
1: galing kay subong ginapakitaan kan nagilang si Sinshay
0: wala na nailot-ilot subong pero ako paltira man ko gin bata sa una no ang imong birth certificate lang tawa bala kung anong agi sang paltira
1: naman
0: ha hindi ko na lang paghihambal kay buhi patungod na ang paltira basi basi ka pamati sa bala subong.
1: Oh, basta mo na bala na subungin na pagitaan, naging ka may lisensya.
0: May langgid nga ang nasala langgid sa spelling sa akong pangalan.
1: Mm-hmm.
0: Pag encode sang, di ba, ang paltira sang una, handwritten lang na siya.
1: Oh, correct.
0: Oh, kung hindi namin imong penmanship, mabudlayan ang mga nag-encode.
1: Mm-hmm.
0: Mayo lang kaya nasala sa akong litra nga kapag alawig-lawig sa akong na complete name.
1: Mm-hmm.
0: Ang nasala langgid sa akong middle initial nga ang O. Na you pag-encode. Te, ginbayaran ko naman to. Kada litra, 1,000.
1: Oo, ah, grabe ba?
0: Pero isa lang yung kalitra ya ang problema sa akin. Pero may kilala naman kuya, lalaki siya, lalaki. Pero ang ginchikan sang paltera, imbis nga male, female.
1: Female? Di ano siya subong?
0: Ha?
1: Ano siya subong?
0: Female gid, kaya wala yung pa islan.
1: Female may pito.
0: Amo na ang mga sinanguna pang style ng mga paltira. Yani. Pero di ba, paltira lang, pero tao na ta subong, buhi nga tao.
1: Amo na gani, bala nga, kung pigado ka, paltira, tawag si mo.
0: At so, meaning Manggarano, nagigamugliya sa una
1: pero kung,
0: pa
1: ha?
0: Manggarano, nagigamugliya sa una
1: Siling
0: pa.
1: Siling Manila.
0: O, kahit naka-doktor ka nga daan, no?
1: Ay, kung sa bagay.
0: Galing kay isang pagdako mo muna, nagkulang-kulang ka lang.
1: Correct. Mas pala bala sa ano bala? Na...
0: Wala kang guro, utod ang puso sa iyo pagwa mo ay nautod man.
1: Nautod man ko, no? Hindi mo pa ganyan ka perpilya.
0: Ang sa mga paltira na bala dom sa una dol, ginaano na siya, ginabugkos na sa balayan. Oo. Ang pusod sang bago bun aga bata bala na ang sang una pag ginaya, amutano na ang mga pamahiin sa Dolphman
1: para hindi ka mo kuno mabugtuan. Mako kuno ma hindi bala mag-asod-asod ang patay sa inyo.
0: Magkadena amo na.
1: Amo na.
0: May kay kabalo ka man sa doktor ka ganigin bata ka nakabalo ka na ho.
1: Kaya mo na panugid ni Lula.
0: Pila na edad mo subong?
1: Ha?
0: 63?
1: Oo.
0: Fresh mo na Japon sa mind mo muna ang mga kasabihan?
1: Oo eh.
0: Di ba may mga advantage at disadvantages no? Nga gakatabo kung amo na bing suryante naman ng mga paltira pero subong yang generation puro sa kita ng computerized kag puro sa tanan mga professional ang naga hands on sa tanan ng mga kababaihan mo especially ang mga pregnant bala
1: when it comes to medical ano bala
0: kay kung kulang man ang imong ano katawag sinagani ng ano tawag sinagani dorp nga prenatal na kung kulang yung prenatal hindi ka man pag i-acceptar sa mga midwife
1: gani
0: dapat i-continue mo git yung sa din ka nagsugod na kung wala ka git nakasugod kag wala ka git di syempre libre naman ang mga prenatal kung alang-alang git ka kung gindagit ka sa imo nga bana kung sa din nga lugar ospital ka na lang rekta
1: amo na gani
0: pero kung inangin babae ka dolop dapat mga pilang edad mo nga mga bata gani.
1: Ay, this is size plan ko, rega, busa.
0: Kano'y babae ka, 16 years old, bata ka na dapat?
1: Oo, dapat lang. Lain-lain pa na amay.
0: May lang kita, wala ka ng babae, no?
1: Si Melanie Marquez gani.
0: Mga foreigner na iya nga ba na, di ba?
1: May si Lito Lapid. May si sino pa ng inchik na na. Subong, lain naman ba na yan?
0: Foreigner. Pero ikaw, kung nangin babae, 16 years old, dapat may bata ka na, gid.
1: Oh, correct.
0: Tapos, siguro, kung nadayon gimana, sino ay hanimo nga nakadayonan nga lalaki, no? Kag nakapila ka na ihan ka bata.
1: Hindi lang ko sigurado kung si sino.
0: Pero mga pilagi dapat ang bata ang mga true target mo nang yung babae ka.
1: Hindi ko magsugod kami, this is size. Dasan, puro panapitanan ka, Ped. mga 20, Manggoro.
0: Ikaw naging dyan ang breeder yung kinatawag.
1: Sa ano lang bala?
0: Damo ka nagurusubong apo, no? Dugay-dugay na kamuguro family reunion, no?
1: Dapat siya kapit.
0: Pero feeling ko hindi ka nakalabot 63, guro, kung babae ka. Kaya muna ka dami ang bata.
1: Wow, ah?
0: Kung siyempre, overuse ka naman, na.
1: Ah?
0: Overuse ka na na, iya?
1: At least namitan. Oo, sa imo, be.
0: Madalingaw naman doon sa ato, no? 38 after 10 o'clock, mabalik pa ang phone pa. Lopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Chug si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: the pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang sis the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sis the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mag-inig sa mga
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
5: Islamista po, Sanduban. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
4: Epektibo sa anumang uri ng sakit.

0: Zero ka pa rin, my friend. Yes.
1: Aray, ready ka na.
0: O ano na?
1: Apat ka sa apat, nagasungsong sa balay.
0: Apat ka ano man?
1: Apat ka sa apat, nagasungsong sang balay.
0: Klube?
1: Balay.
0: Balay man?
1: Oo, ang klo.
0: Maanag balay ako.
1: Apat ka sa apat, nagasungsong sang balay.
0: Bao?
1: Balay na ganing klo mo.
0: Balay.
1: Dalog na ang kasubunga.
0: Eh, imagine na bala, apat ka sa apat?
1: Apat ka sa apat, nagasungsong sang balay.
0: Ano na yan? Kung doon tapos balay?
1: Pero masabtan ko, mapit ka na ita.
0: Ay, hindi na.
1: Klo, balay.
0: Imagine na bala, sa apat, tapos balay.
1: Amo gani, klo gani, balay. Apat ha, apat, kasapat, nagasungsong sang balay.
0: Haligi?
1: Correct. Wala nung gani.
0: Di ba, ano nga nagsapat na iya?
1: Siyempre, ang haligi, sungay, isang sapat.
0: Amo na galing.
1: Padayan kita sa phone pala programa. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ginadulong sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Kag ginadulong man sa aton sang Vision X Plus. Kung nagakurap-kurap ng inyong mata, mag-Vision X Plus na ka mo.
1: Ang tanang ESL products, sa mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi, Troy. Ari kami di subong sa balasan ni Iloilo Gapamati. Si Kevin Cunejos Pormales. Kag Santiago Jared, mayong gabi. Kagay Runjon Abahensa Alayon, good evening.
0: Mahingap iman sa kay Jake Rodriguez Pamperada, sa kay Franz Cocinero Espina, hello and good evening.
1: Line number 2, good evening.
2: Hello Troy, mayong gabi Troy.
1: Mayong gabi, pangalan?
2: Si Edward Troy.
1: Edward, taga diin?
2: Istansya Troy, Iloilo.
1: Taga Istansya. Ikaw ni nag-comment bago lang? Sa FB Live?
2: Sa ano gali? Istansya, Balasan gali, Troy. Balasan.
1: Ikaw ni, ang nag-comment?
2: Oo, Troy.
1: Ba't yun pa kami sa Balasan o kung via Facebook lang ni?
2: Via Facebook, pero may radio man, Troy.
1: Aba, Rojas copy sa signal kasulod na?
2: Oo, Troy.
1: Very good. Ano ba yung frequency, be? Kung Rojas yun man, be? Lipat.
2: kumusta ang buhay, Troy?
1: Ito pa rin, pogi pa rin. Ito, may bago na akong kasama ngayon. Bakit?
2: Idol, tagi ka, Troy.
1: Bakit nangangamusta ka sa akin? Bakit close ba tayo?
2: Hindi naman, Troy.
1: Sinusubaybayan mo lang talaga ako.
2: Oo.
1: Kung kaisa gani. Kung kaisa gani Edward, nag-ano na lang gid kuya, nagapugong-pugong na lang ko bala Dolph Edward nga mangin subay.
0: Naaman
1: kay isa subay kung mangin subay gid man. Hindi ko mangin subay gid man ako. Wala na ko problemahon nga utang, bills kag balayran. Malukdo-lukdo na lang ko sang momho. Gusto mo
2: man? Pwede man ayahan, Troy, no?
1: Gusto mo man mangin subay, Edward?
2: Pwede man eh.
1: Makarikta ka pa kutot sa monarchy.
0: Amok
2: eh. Oo, tara.
1: Gusto
2: pwede
1: mo?
2: Pwede man na, Troy, para malipatan tanan.
1: Pila na edad mo, Migo, Edward?
2: 29, Troy,
1: Anong work mo da sa, ano, sa Balasan?
2: Gamantiner lang ta construction, Troy.
0: Wow!
1: Kadamo, naging dyan sa buong construction worker, no?
0: Ganit man.
1: Kadamo, kaya manabi obrahon sa isa ka project, Dolph mo? Biskan mapalapala ka lang da, mix la ka sang semento da. Ako kabalas.
2: Hindi Troy, ano? Purman Troy, purman.
1: Oh, gani. Wala labot siya mo, kaya purman ka na yan. Namin kuya bala sa construction bala. In generalize bala, damo ka gidya trabaho da. Biskan, mabulig-bulig ka lang da sa purman para sa imo, sa mga senior mo da, ng mga construction worker. Mm-hmm. Why na? Pilang adlaw gani isang ano, isang construction worker gani Edward?
2: May 800 minimum sa amon tre.
1: Kung sa foreman ay 800 minimum.
2: Oh.
1: Ang ano lang gid ya, ang construction worker lang gid ya pila ang adlaw.
2: Ah, depende sa skill mo tro, mason size.
0: Mga size. Six, three, six. Mahal, mahal. Mm-hmm. Di, wala ka muna magpapangita, manog hilot.
2: Away, Kiltroy, way, guys, ay ubra lang ka ubra, biyo.
1: Amuna gali, subong nga damo-damo na gidsing.
2: Napanawagan ko sa imo.
1: Amuna gani, subong nga damo-damo na gid ng mga construction worker para sa kay Migo Edward, nga nagapangita na gidsing asawan hon, kay may ara na gidsila isagod.
0: Oo.
1: Yan.
2: Ang gani, Troy, kay galawat na pasta ko, Troy.
0: Pay na, hilo. Ang imo radyo para ito mag-feedback.
1: Kaksabi ang imo nga ano, be?
0: Nga headset.
1: Imo headset o kundi pag ilaw speaker ang cellphone, be, para hindi mag-ano, mag-gahod.
2: Ah, okay. Okay, Troy.
1: Nara, maintain lang, ha? So, mangita ka na sing pangasawon mo kaya nag-alalawas imo kwarta.
2: Oo, galawas sa tiyanggi.
1: Oo, kautangan, gali. Dali lang, Ged. May ari din nag-comment sa akin nga balasan Iloilo. Amo ni si Kevin. Ikaw si Kevin?
2: Oo, Troy.
1: Hala, kagwapo. Gali kay Kevin, ay. Ari, ay.
0: Sige, Ben.
1: Ari, oh. Non.
0: Wow.
1: Makawaw siya. Nagpanilap na sa sayo mo,
0: yes.
1: Kevin.
0: Papa.
1: Nga Edward ang imo ang ginano.
0: Oo nga, gindala.
1: Dala?
2: Ah, alias ko na Troy. Amo na ginapanawag ang gamay pa ko.
1: Ah, Edward. Edward ang imo nga pangalan. Tapos, oo. Ang pangalan mo naman sa Facebook si Kevin.
2: Oo.
1: Nakanubya ka na, Kevin? Ah, Edward?
2: Ah, may bata isa, Troy.
1: Ah, may bata. Balo. Anong na ano haw natabo sa imong asawa?
2: Na bulagay Troy.
1: Nagbulagay pero buhi iya ang babae ha.
2: Buhi. Oh, buhi man.
1: Buhi.
0: Balay balo buhi kagali.
2: Balo buhi Troy.
1: Nga an nagbulagay ka mo kulang ginarimit mo sa iya ay tapos laban ka pa balbal no. Edward?
2: Amo gid guro Troy.
1: Nan. Hindi amo na dapat magplastar, di ba, Dol?
0: Correct.
1: Dapat, kung gasululubra ang balbal, irimit gidiya sing full ang imo kinitaan. Pero kung bitin-bitin ang pagbalbal nga rang isa ka duwa, abi, bisan mahirit ka pa ka tatlo ka apat, araya amo na imo na nakinikinion ang imo nga budget. Edward?
2: Oh, Troy.
1: Oh. Ano, abi, sino man abi babae, bisan ikaw, Dol? Sa sitwasyon, abi, ikaw bi ang asawa ni Edward. Patamaan ka balbal pagkatapos gaan ka lang 3K.
0: Ako niya, malong ko lang saya. Kada balbal, remit! diba?
2: Try.
1: Kabudlay man balang ano-ano, malang nakatigang daw si Minto nga ano man, nainitan man. Diba, Dol?
0: Correct.
1: Tapos kapuli ka every week. Edward?
2: Oh,
1: te, pagpuli mo na, hindi mo ginaya paguntatan kung hindi sa magkumod nga, dama na kaki, hapdi-hapdi na.
2: Aragoy.
0: Inanggal sa inyo sa blanga,
1: sakit na.
0: Sakit na.
1: Naya na lang, hindi na ako magluwat tayo na. Kaya ginalan daw na mo niyo picture, Edward, bala Edward?
0: Kagwapo ba sa imo?
2: Troy?
1: Kagwapo sa imo, pero may pagkamanyak-manyakon, Edward, no?
0: Amo ginang type ko. Inabla kong tulukon, kabla daw ginaubahan. Kadayo.
1: Agay, ang matext kag matawag sa imo sa bunga gabi, may idea na ni sila, dapat manidaw na giniya.
0: Oo.
1: Kaya na, nabuyan ko na nga daan, tinaga nga may pagkamanyak-manyakon nga daan ka, may Edward. Oh, sige, ah, maseryoso ko na dahil, Edward, kung may makita. Ah, Edward, ha?
2: Oo, oh, seryoso. Kaya
1: kabudlay ba lang mangita?
2: Nakat na.
1: Oh, kabudlay ba lang mangita subong sing babae?
2: Nakat na sa pagpamanga buhay, Troy.
1: Oo, oh, kabudlay nga daan mangita subong sing babae nga maalaga sa imo, no? Biskan mambal, tatuod nga mas damo ang babae kaysa sa kalalakinan. Kami nga mga lalaki, gamay naging man lang kami. Kahit siyempre, may lalaki man tuod, gainagi pa. Bati-bati.
2: Troy, daw ginapaguhan mo.
3: Naigo, yagit ko na epermi.
1: Amo na wala ambal ko, mas damo ang population sa babae, no? Kay ginsimunan pag nila ni Dolpe. So, muna gani nga kung makakita oh. Kagit man si babae kang makilala sa amo ng program, siguraduhay na nila yung pang forever na ni.
3: Oo. Hindi na pang boy eh.
1: Oo. Kahit ang masuffer man sina Japon, kami man ni Dolpe, pulawan kamunamon Japon as alas 12. Nga pinatigayunay. Pagkatapos, hindi makamu magdayunay.
3: Nakapoy man kami mo.
0: Oo bala.
1: Oo. Nakapoy na gid kami ya, kasulit-sulit.
3: Sa makulod nyo daan, ang mga babae ito, kinilo-kilo na.
2: Pwede man na, guro, Troy, taga Bakulod, Troy, ah.
1: Ah, depende, kahit ti mabatean man kita sa Bakulod, kag sa bilog nga Negros Island Region, kag dira sa Panay, wala gid problema, damo gid ikaw, may makuha, dere. Pero mo na gani.
2: May paipigayon ka man sa akon, Troy.
1: Ah.
3: Ang muna gani.
1: Kung patigayon lang gid, hindi ka naman ni ma-perde.
0: Mm-hmm.
1: Kasi wala na ko may iban nga i-endorsal. Si Dolpe, gusto mo?
3: Sige na bala ka, tinuan ko tubo mo.
1: Amo na gani, ambal ko sa imo nga kung may ma-text man kag may makipag-communicate sa imo, pinaagi sa amo na program, seryosuhan na kag uyangin na sing time para hindi ka na mawadaan,
2: okay,
1: Edward.
2: Okay, oh. Troy. Yeah.
1: Pilang edad sa babae na pangita mo?
2: Ah, wala limit, Troy. Yeah.
1: Ba, no age oh, limit, ha?
3: Bisan this is size, Daisy.
2: Oo, oh, Troy. Yeah.
1: Hmm. Basta, hindi ka lang magpadakop, ha?
3: Hindi ka lang magpadakop, eh. Good line, na. DSWD, kita yung kontra mo.
1: Ano na? Oo, oh, Edward.
2: Ang maginoo, medyo bastos lang, Troy, ah.
1: Hindi, ginang nga medyo bastos. Kay maginoo, lalaki na ako. Agi ka, ho. Dapat maginang at medyo bastos. Ganon.
2: Oo, oh, maginang.
1: Oh. Nan! Amo na ang imo na pangita.
2: Maginang, medyo bastos, Troy, ah.
1: And no age limit, correct?
2: Oo. Oh.
1: Single man pwede man kag dalaga.
2: Man,
1: open
2: dalaga.
1: Sa tanan.
2: Pwede ba, Troy? Oh, rambol na sila, Troy.
1: Palayo-layo ang imo radyo sa iyong monitor. Tsakto gitambal ko, Dolph, no?
3: Correct.
1: Kita ko sa
2: iya. Rambol na tanan, Troy.
1: Kita ko sa iya picture, Dolph.
3: No, manyakis ka dyan.
1: Ano number mo, Edward? 09?
2: 0991.
1: Okay.
2: 868.
1: Okay.
2: 71.
1: Okay.
2: 30.
1: Okay, sulitin ko ah. 0991 868 7130. Okay ka na, Edward? Wala ka na may nalipatan?
2: Why not, Troy? Basta ay may nalipatan pagali ko, Troy.
1: Ano?
2: Ay, Dolores, tagi ka, Troy. Guwapo, gitsoy mo, Troy.
1: Ah.
2: May gabi, Troy.
1: Akita na lang binga duwa, gusto mo?
2: Joke lang, Troy.
1: Salamat, Migo Edward. May gabi. Regards sa mga taga-Balasan.
2: Sige, Troy.
1: Bye-bye. Along, along, along.
3: Ang una nga mag-text si mo sa Edward, si Victoria.
1: Thirteen minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM. Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turn nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: Again and again and again, zero liwa.
1: Okay.
0: Sana ko pa man maka one man. Ay, dali lang yun, no? Punpal, Japon. Hasta las 12 kita. Troy yes. Tisoy at your service.
1: And Dolphy lang ka.
0: Natuyo na siya kami habol sa si Hawak.
1: Hindi ka. Katugnaw. Hindi ka.
0: Uy, speaking of tugnaw, inulan yes. na yun, no? Inulan correct. Na, no?
1: Oo. Pagi na gaya nagulan ma.
0: Gani. Te, ang ato naman ni, ano, ang ato naman ni pangatubangon sa Tig-Ululan, ang baha naman ni. Kag, ang mga ghost project sa flood control do diri naman ni makita naman diwat sa kadugayon nga ilang agin tabon-tabunan para maimbestigaran na
1: ina ko makita
0: makita ginaya kay malutaw ginaya ang tubig yam di ba
1: ang tubig ay malutaw from project wala
0: hindi malutaw yan tubig pag ano naman pag tao naman sa tubig di na makita kag masubay naman diwat tungod sang flood control. Amo na nagbaha. Ti sa Lunes, may masumbaganay kuno sa Lunes.
1: Base pala. Amo malang tao ta. Patikitan ta kon.
0: Isip-isipon mo bala, si Erwin Tulfo, no? Si Erwin Tulfo, ya, isa man sa mga supporter sang DDS, sang pagsugod-sugod, oh, kag nakaplastar sila da sa pamulitika nila. During that time nga nasa kasagsagan ni Digong, dumduman mo ang PTB sang una kay si sino na naging kakapot na sang una nga undersecretary si Martin Andanar.
1: Oo.
0: Sila man ang grupo ni Martin Andanar sugod-sugod sa TV5 to. Sa TV5 na sila nagumpisa, sila na grupo ng mga media, tapos sina Erwin Tulfo nagbulig-bulig na sila kampanya sa Sanday Martin Andanar. Sa pagdaog ni Duterte, automatically si Martin Andanar amo na sa ang undersecretary sa PCOO, Presidential Communications Office. Bla bla bla. Nan. Tapos si Erwin Tulfo may segment na sa government nga ano nga TV station amo na ang People's Television Network na bala ang PTV na bala dol na namo na siya ti sa subong kay ti abi nila madula na gid manguro ang mga Duterte kag ti ara na sila nagdumping na sila sa administrasyon kay ang mga utok na daan sang tawo masama hambal ka nga linya kasang administrasyon madaog ka ginaya
1: kung sa bagay
0: diba kung sa administrasyon ka pero case to case basis na tani naman bala ang ginatawag bala nga utang nga kabalaslan bala tani bala dolpla manta diri naga ano no nga kung Duterte ta o kung ano man tanga grupo no pero what I mean bala kung hindi tungod kay Duterte hindi man na sila makaplastar hasta malabot sila sa Senado
1: o kung sa bagay
0: diba kaya mo na nagani amo na naiya sa ako niya nabalaan kay ti amo ginaiya na subaybayan ko gina sila sang pagdaog na gid ni Duterte sila man ang mga grupo subong sila naman maginaway-away ang punto ta diri bala nga ang kinahanglan nyo gid magaway-away da sa Senado sa Kongreso nga ang mga tawo subong nagaoganot sa balaklon sa mga school supplies kag sa tuman ka taas Japon sang presyo ka gasolina dolpe kag mga pagkaon ta pagid kag groceries dugangan pa nila nga nagapatoksik-toksik sila da sa ilang mga posisyon nga kung isip-isipon mo kitam na nagapaswildo sa ila dugangan pa nila away-away nga away-away
1: base pa lang yan kung ipasakop nila sa Oscar yan.
0: kay diba? Pelikula gali no
1: correct
0: kalaway bala kalaway-laway lang gadya tuod nga pamatian mo bisan mambal ta tuod nga sa politika tuod wala gi man tuod ang amigo ang amiga sa politika kay ti whether you like it or not ang tuod nga plastika na ara gadya sa politika
1: correct pero speaking of Congress kag bisan Senate no nang tanib labis ang paano tagaan man nila sang respeto ang inatawag na Senado
0: oo.
1: Na Congress
0: and I mean ko bla amo na ni subong nga ginapangatubang naton nga until now ara kita Japon sa krisis na ginatawag kaysa padayon
1: nga gani,
0: nga gera dugangan pa nila sa ilang babaanay kag inawayay dira nga wala ginila ginulikid ang tawo nga pigado naging katama. Hulatan nyo ang tao mga people power. Nang taon ta kung may mapungko pa na da.
1: Amugid eh.
0: Diba?
1: Oh, correct.
0: Kaya kung ang tao na gani, ma Mersa, wala gi kamo da may mo, pati ang presidente kung sino ka pungko, subong ma, madalasa pa. Kaya sa subong ang ginahulat-hulat mo lang sa tao, kung sino gid ang matindog, ang malider-lider, para masugdan ang people power mo na sa akon nga pagdumdumdum no kay kalaw-ilaw ay naging subong sa ano ya sa imahe sang kongreso sang senado ilabi naging subong nga nagapangatubang ta sang krisis kita nga mga tao kag ordinaryo nga mamumugon sa sining pungsod nagapamigado na kita kay kamahal na sang bugas kamahal sang tanan-tanan na pamalaklon may gasolina pa dugangan pa nila sang ilang mga ba mga sungad nga puro sa mga basa kag binata bata
1: amo na gani nga sa ginimo ni nila sa senado kag sila mismo ang Pilipinas siya na sa pinaka ano man bala nga ano nga sitwasyon daw nagpopular ang Pilipinas hindi tungod nga may nimuan sang maayo kundi
0: tungod sa corruption
1: na naman nagpopular siya tungod sang corruption
0: Toreko nagbalik naman amo na gani ambal ko to simo bago ta mag day off bala no history repeats
1: itself
0: ang balasulon ta man da ang mga bobo tante
1: ang mga bobo tante
0: basta kay ambal ko to nagligad kay kay Senadora Miriam Santiago ko tayo nagboto sa pagka-presidente. Sino, ang latest gani nga nagdaw ni si Bongbong, sino gani niya ang katandems, di ba si Sara Duterte?
1: Si Sara Duterte.
0: Sino ila kontra gani sa pagka-presidente ni Bongbong?
1: Si ano si, eh? Si Lenny.
0: Si Lenny. Si,
1: sino gani upod ni Lenny? Si Mar?
0: Ibutang tabi. Hindi, sa presidente, doon lang sila. Si Lenny lang si Bongbong. Doon lang sila, no?
1: Oh, doon lang.
0: Nagkontrahan na? Are you sure?
1: Oo bala?
0: Naduha lang sila? Oo. Ang ginboto ko to last time, di ba, sang batch-batch si Duterte, ang ginboto ko to si Miriam. Tapos, ang Marcos naman, ang ginboto ko si Lenny.
1: Kaya yeah, ako nung,
0: si Lenny ginboto ko ya.
1: During that time nga, ano, ti,
0: kay hambal
1: kay,
0: ko
1: kay Miriam ko tani maboto
0: hindi at tapos ato kay Miriam tapos naman kay Duterte diri na ta kay Lenny kay Bongbong bala
1: oh sige
0: ang gibuto ko to ya si Lenny imo sino gibuto mo
1: tungod kay Noran yan sa ti si Bongbong
0: si Bongbong pagkatapos pagkatapos ikaw pagkasabat nga history repeats itself ha
1: gani
0: te man
1: ayo ang boto ko silingon nga history repeats itself ang gina ano si Nada kung basit ko bala kung mag martial law pag ni si Bongbong at tapos
0: ara na ang secret na martial law na gani ginaobra
1: amo na gani
0: kay kada dalinas gani isang opposition dayon kapasaka kaso
1: nan
0: te sino imo gimbuto gani
1: si Bongbong
0: si Lenny kuya ko niya
1: ate basta si Bongbong kuya
0: wala kang ginadudla nga sang pag martial law ara ka na na.
1: Oy, dahil lang kita.
0: Oo. Oh.
1: Speaking of martial law, sang iya pagidya
0: ni tatay niya.
1: Tatay niya. Amo to ya nga chimpo, disiplinado ang tao.
0: Disiplinado ang tao in the sense yes. Nga okay man iya nga pamalakad. Hindi lang gid siya magpabulos siya pwesto.
1: Ang kwan sinada hindi si Marcos kundi ang mga tao
0: biyahe. Amo na gani, amo na gani, hindi ta maglayo-layo. Disiplinado ang tao kay ang purpose man lang to ni Marcos, hindi sa pabulos mo. Bilang presidente, iyan naman lang to tanan-tani.
1: Kung sa bagay, kung may ako ya ha, honestly, kung sa alam-alam lang kaya nga
0: walang duda.
1: Walang duda si Marcos, si alam, gito ya.
0: Oo.
1: Baka pungko siya bala sa amos na kalabi kung hindi siya alam.
0: Oo. Kaya wala lang kaya may nangisog. Pag kaya mo, tilain na subong ang henerasyon.
1: Amo na gani.
0: I-compare mo sa una. Subong ya pag manginit ng tao ya dula gina sila tananda. Te sa ano tapag hindi ka man galing mag magsabay sa amon kay Marcos ka man.
1: Ama Marcos ni kuya. Marcos wala labot si nati. May kami nga Noranians, may kabalaslan man si iya.
0: Te amo na eh kay tungod na may kabalaslan, te amo na kay ambal ko.
1: Amo na gani.
0: Nga sa pamulitika gani.

0: General namon nga istorya, ang pinaka-importante kita nga sa idalom nga tani nga fair man sila, nga bala da sila inawayay sila da sa babaw. Importante kita yung mga simple nga mga pumuluyo nga rang makaahon-ahon man kita bala sa kapigaduhon kag hindi man tuman kamahal ang tanan-tanan.
1: Ang ano dibi sa Pilipinas
0: mababay na tagaling.
1: Sige, babay na.
0: 11:43, madamo nga salamat sa mga nag-join sa phone pal. Kag thank you man sa tanan nga mga tech on duty, sa tanghalan sang mga station managers, ang tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Thank you so much, Boss Rems. And madamo man nga salamat kay Madam Olivine. Uy, see you tomorrow, 9 to 12 midnight. Adios, amigas, amigos.
1: Muchas gracias.
0: Patria.
1: Adorada.
0: Good night, everyone.
2: X FM. X.

0: Miracle Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: Vision X Plus!
2: Marami na ang natulungan!
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Southon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
8: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: X FM.

0: exciting.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Pag radio broadcaster ka, dapat lagi maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sunzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis, nerbioso git ko. Basta gani, gainon ko sang ordaryo ng kape, gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sunzone. Kung kag vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag-Sunzone Plus Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
10: Mag-Sunzone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahit na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Sunzone Plus Herbal Oil.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-Sister Pain.
13: Muscle Fever.
11: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
13: Mag-Sister Pain.
11: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
11: Yeah!
13: Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
13: The pain.
11: Mabibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Sunzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: XFM 103.9.

0: Mahusay.
1: Sample Plus Gold.
2: Mabili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: Ang supplement for men.
1: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. System.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Reince Orbel.
1: Saan Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Saan Tone kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier, nabudayan yung kusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko, kanami kitbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na. May sample kang vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Saan Tone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay, na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Saan Tone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Saan Tone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty.

0: Incorporated. Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo.
2: Sa aking call center agent.
1: Permigid ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
2: Ibalgay ay pekto siya ako sa Sister Pain.
1: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9.

0: Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
2: Mabili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dalibdib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh. Naunsa di ay ka? Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo. Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo. Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka ba stress?

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: nahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
0: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villas, isang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Xanthan Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM 103.9.

0: si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus.

0: Zoom, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Lahi gyud. Basta nakaturbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: System pain.
6: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlaw training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalisa. System pain para dire-diretso ang training.
5: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compound. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pals.
4: Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
6: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamik kit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
9: Sakit ng katawan?
10: Mag-Santol Plus
11: Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santol Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
9: Santol Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
13: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako, ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang aking likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at sa babayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po ay may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turn nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko ni mo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako ba Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.

0: pagod kahit nasapat na ang tulog. Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold, may sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Huwag binabatsyag ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagit ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid niya, relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Aisel Kompletado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus
3: Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sa sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: XFM.
11: XFM 103.9.

0: koleksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya! Siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide!
1: Santon Plus Coffee

0: Kapena, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus, Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus, Softgel Capsule. Vision X Plus, Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule, ang pinagsama-samang Virgin Coconut Oil, malunggay at Vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Ang pakusog.
4: Turbo.
5: Ang pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble. Ang kalipay.
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipi
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa ngakon siya, isaga pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assisted pain.
9: Ang karang pain.
10: Fast and safe.
9: Assisted pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister Pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM.
14: FM.

0: mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Iba ka
1: sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
5: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa

Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-Vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas. Kag-massage ang adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag-Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah, sa mga kuto.

0: exciting Pilipinas. Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirihitang sa XFM.

morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa Tria sa Exciting Pilipinas. And syempre, ikaw po din yung subong si katrapang Wendell Balinaria. Good morning! Ay, aga pa ni sila Bugtaw. Ang mga tupad ko ni Balayo, nag-Bugtaw na naman subong yung adlaw sa Lunes. Aga pa. Not the usual, ah. Kahit usually, ako hindi pinakauna Bugtaw. Dura sa street namun, dura sa bangga namun. But today, ay, siga ng tanan nga suga. Kaya yung mga katropa, syempre, given nga today, ang first day sang klase. Oy. Yeah, kita na naman gano'n sa akong outfit, subong. Very school girl. Very, very, very school girl, kay. Opening sa klase today, mga katropa, June 8, 2026. Punyo at so, tugismil, 20 size. Are you ready? Ready na para sa first day of school sa mga nagahuya-huya pa da. Uy, sus. Squid, lalang yataro. Maguya-huya, no? Especially sa mga introvert, ngati. Mga eskwela, first day sa college, sa high school. Hindi pagali college. Kalma, danay. High school, danay. O kung elementary, no? Go, go, go! And syempre, subong, adlaw, June 8, ano, ipreparar nyo daas inyong mga bag, samtang araw pa kamusin inyong mga balay, inyong payong, inyong botas, kapote, kay mga katropa, as of 5 a.m. today, June 8, 2026, mga katropa, tungkol sa Southwest Monsoon, nagkaka-apekto sa Western section and Northern, sa kagbahin sa Central Luzon, mga katropa, mayara sa localized thunderstorm, mga katropa, nga maka-apekto sa Negros Occidental. So party cloudy ang ato niya mga katropa nga mabatsyagan karon kagdimiyara sa rain shower kon thunderstorm no may localized thunderstorm abi mga katropa kagati walbantaya naton ang may pa chance gid ano nga dako sa pag ulan mga katropa. That's why bring your payong and your kalo and your botas and imutarang pang protekta sa imo yung kaugalingon. And syempre, nakita man natong diribasa ya sa DOST Pag-asa mga katropa nga as of 2 a.m. today, June 8, 2026. So far, wala sang low pressure area no nga na-monitor sulod sang Philippine Area of Responsibility. Just that may localized thunderstorm na gid. So, your first day of school, dapat ikaw ay handa! Nasabang yung adlaw. Ano na karunang ibuda nga japorms na karun aga pa? Tumaulanan ka karun, ano, kag mahilanat ka first week pa lang. So, dapat, may payong ikaw dira. And of course, dapat may vitamin C man ikaw. Mga katropa, speaking of vitamin C, timing it, kinagabalik na ang klase. Mayara kita sa Santone Vitamin C. Santone Vitamin C, mga katropa, para maprotektahan ang imong lawas batok sa balatian. Babas kong imong immune system. Kagati mga katropa, iniya para gid ang ate healthy kita sa nagalain-lain. Nagabago-bago nga tempo sa bunga panahon. Ini ang Santone Vitamin C. Oh, di ba? Speaking of, syempre, no, mga ka-shout out na ni mga katropa, ta, hindi lang, address ato sa radyo. Kundi sila classroom, tawago na, Wendell Balinario, present, eh. Sa mga katropa, no, sa mga katropa nato dira, mayo nga pagpamati, kagasya, samtang nga nagahikot ka mo da, sa mga nagadigamo, subong aga, nagatutok dira, nagapang-music-music. Pa-comment-comment ka muna danay sa ito nga Facebook Live. Kita miya, punta ka muna danay before ka muna mag-go-go-go sa inyong mga kaladtuan, sa inyong mga eskwelahan, sa inyong mga business today. Now, don't forget ang mag-comment, like, and share. Sa itong official Facebook page, mga katropa, sa XFM, Bacolod News and Public Service Authority. Ara kita daan live na live, kita dara subong. And syempre, babatian makita sa inyo mga tagseka radio sa 96.7 and 103.9. Kagahapon, may nagpa-laptop, pwede yung wala sang klase, bawari man niya si Toto. Prano pa sa'yo nagpa-laptop, fake news, di ba la? Ay, sus, grabe. Imagine, ay,
mo siya o niya yung suspension kaya gamit yung Yaka City but usually nga template bala sa ila disenyo then dumapatihan man ay na ano pagka gini siguro niya pagka kabalo na kamuna nusog kun sa pagka may pagka kamusog po na. Sa mga katrapan natin nga, nagatutok na! Good morning sila ni Ma'am Elvira Galugo. Good morning man sila ni Sir Arvi Chris Casiris. Mayog aga! Aga pa sila magta ko, Luis. Oh, ha? Anong ulam ta dyan? Anong mga ginaparaparar ninyo no, for today? Siyempre, basta first day of school, itawag na niya. Excited, ganyan for kids. At the same time, amo mo sa parents, kaya madyan ay dulong nila, ay musan nila. Kagdamo, kita balita nga makuha every first day of school. Kasi bala, may mga bata agahibi, hindi magsulod. May mga first day pa lang, may kontra na. Sus, first day pa lang, nakaladula na. Mga payong, mga ano to, balon. Anyways, mga katropa, no, mayong agas na talaga yung kapamati sa ating nagatutok. Dari lang sa Exciting Pilipinas. Sa XFM Bacolod. Ako si Katropang Wendell Balinario. And hindi niya paglisong inyong mga tagsaka radio, ah. Padayon sa pagpumati. Samtang nga naghihimos ka mo. Aray ang atin mga musika, balawa. Mga sikat nga musika, ah, parang magganahan gid ka mo. Kahit ang first day of school, the first day of class, hawak mo dapat ang beat. Baka drapari na, hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Let's go, go, go!

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
1: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Lani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na ko pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
17: Mag-Santol Plus Gold,
16: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santol Vitamin C. Kasi
20: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santol kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sa vitamin D3 na pampapaskog sa aton nga tulan, pampagkana sa utok, kag pampa-improve sa aton immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, madamit na, super healthy pa.
4: Mabili sa mga butika.
13: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
21: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
22: Ha?
21: Oh, ma? Ikaw na?
22: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
21: Clear Skin Herbal Soap?
22: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
21: Hala, tingala ko naghuben ka.
22: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
21: Ma, baklan mo mang kusina ha?
22: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
21: Oh, gali. Diriyo.
22: Ah, dali na.
23: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
24: Girl,
23: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
24: No more!
23: Santon Plus

0: Creatine, Moringa, Spirulina, Garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
2: XFM 103.9.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Nga, XFM, kid, how?
7: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Inami ang music, ah.
5: Wala sang konkretong asal. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
6: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
6: Nga, XFM, gid how?
9: Timo!
2: XFM 103.9.
10: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

And we're back sa inyo mga Tagsaka Radio. Welcome sa Liwatri sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Mga katrapang oras na ito, 5:31 na. Uy, wala na kita sa oras. Anyways, mga katropa, sa mga nagatutok sa itong subong, na mayong aga gitra sa inyo, sila ni Sir Randy Santisas, good morning. Sa ilayan ni Suchisawa Alfredo, good morning. Kay Jelwin, good morning man. Amalia, happy Monday ko no sa tanan and back to school na naman. Yan, back to school na naman. Sa mga katropa, subong yang adlaw sang Lunes, te, matamat na kita himos, matamat na kita ligo, pamahaw, panot brush, and inom sang inyo dira nga mga vitamin C, bulong, etc. And i-ready nyo ng inyo nga mga bayo and kagalingon. Ang inyo nga wallet, ha? Ang inyo nga balon. Para sa lamisa na ba? Plus mga katrapati, subong magaling adlaw, magasugod panagtagno sa pila ka mga eskulahan ang free nga school supplies and P uniform and bags from the city. At the same time, isubong man ang Lunes sa inyong mga activity dira, no? Sa mga advice sa mga parents, tinulong gina ng mga kabataan. Make sure nga katulto sila. At the same time sa mga kabataan, kay ti masak

0: sa ko ang dala nun. Kadamo sa mga salakyan. Make sure good niya magtabay gani. Left and right gada na ilang tawon at is maglabay. Kag nakano naman ha, ang balisang syudad from the city administrator. Ready naman ang syudad sa pagbukas ng klase. Nakatap na sila sa kapulisan, sa BTTMD, sa mga barangay, no? Hasta sa tanod, nalambot na sa tap, paakon sa pagpahibalo, angot yan sa pagbukas ng klase para safe ang tanan, kag organisado subong adlaw for the first day of school. Good luck ha, sa tanan yung mga estudyante, tara. And of course, sa mga teachers. Good luck man. Mga mom and sir, no, more power and good luck din sa inyo, sa mga teachers natin, sa mga ulirang guro natin. Good morning sa inyo dyan. Na mayong aga kag. Go, go, go for this academic year 2026-2027. Na mayong aga kag sa mga nag-celebrate kalis ang ilang akadlawan. Dutayan ko pa malipatan. Happy, happy birthday! Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today. June 8, 2026. Mga katropa, thank you again. Wala na kita sa oras. Madali lang sa pagpamating dyan na palisong yung matag sa karadyo. Magabulos ang The Secret of Health and after that, balitaan na naman kita. Kau po si katropang Franz Andrew Burgusa Express Balita. Itay naman kita bukas mga katropa, dari lang sa programa natin nga pampuka ko na aga sa Exciting Pilipinas. Siyempre, kau po si katropang Wendell Balinario. Happy, happy, happy Monday! Back to school na! Good luck mga katropa! Happy, happy Monday and good morning!
1: News and Public Service Authority. Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugaran ko, kinasolve ng nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbarang adlaw mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix.
6: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty's

0: Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Daddy, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nagsakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga bukika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo?
7: Bitin.
6: Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
7: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan.
6: Dito ka na sa sapat at tapat.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM 103.9.

0: ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Konsa din kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal nga mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ninga lawas, pagbulong sa mga balatian, kag kun paano nato nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na nga mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo pagdiskubre naton may angot sa mga pamaagi sa patag sang naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance and wellness it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod gid ani ang mga suggestion naton pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pagpangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abalak inahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kung pasusyal-susyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala. Kasubong bala sang traffic flow. Halimbawa naton sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunaon naton nga ang aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tinae, kasubong sa isa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila iya. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Hambal sang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kag maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton inisa, ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utano naman, tikasubong nisa sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, saktuhan lang ila sininga, kadakuon kun sa salakyan. So, kasunod inisila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kun maghulag. So dapat amuning pasunod nato na, ang prutas, una, nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kun ang mga utanon, among isunod naton sa, ginatawagin, una naton, ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kag ang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein, tapos isunod naton ang mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kag resulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga yan pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini gina-prepare ang aton sininga digestive tract, kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinang lanon man nimo ang fluid para magnami conditions ang aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gina-inom naton ng tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes antes ka mo mag-kaon.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag, tapos kaon kung makainom sila sang Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pag-iayawan sa doon, kanami gid iinom pag-iliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini, ang ginahimo nag-iinom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos iban kaon, 15 to 30 minutes, may iban nag-iinom tunga lang sa cup, may iban nag-iinom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sininga digestion tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ininga malunggay, may turmeric ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ininga nagabulig bulo balanse sang aton sininga blood sugar. Kaya problema naton balanse aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ila sininga blood sugar. Kanami lang sang pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani, gulpi lang magbatyag man sang palangluya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sininga pamatyag. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon, 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya, kami mga utanon siya, balunggay, may aras sa ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas, dapat i-provide gid naton dinha pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sining kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung nagainom man kita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, a premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa inyo sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lang gini sila, kung tabok lang gini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ila sa ring official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product. Then pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema

0: iPhone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ngay sunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kon mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat, may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero, ginarecommend na ton kon mahimo, kon prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Ngaman, kahit kung kaunon na ton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kagka kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme. Enzyme ni siya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sa bigaron. May kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo, kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pasing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos hulat ka kun gusto mo gid, no, nga masunod mo gid ang giningaton sini nga gidatawag maayong pangginawi sa pagkaon. Kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiempo lang galing, pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose ni kay kinanglano na ton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan, ha, sa sunod na aton sininga ibutang pagkatapos na ton na kaon sini. Halimbawa, abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petchay kaabi, may munggo kaabi nga sinabawan, o kon may linaga kaabi nga okra, o kon ano man nga utan nun, ah. Amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan aton nga utan ukon aton sininga linapuhan. Sound

0: available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga, kapag pasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kapag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod da sini, kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man na ton na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no, ang mga mamagaan bilang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo. Kag nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon na aton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man aton ni na makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang. Pero gina-prefer na aton o kung gina-suggest na aton nga kamusining magamit sang brown rice o kung black rice o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no, sa aton sininga pagkaon, may ara pagkita sininga kalanon masunod sa aton sininga protein kag carbohydrate sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats. Kung may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon, kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb o kung ma-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Tag-iban sini nagagamit actually sang gata man, sang niyog. Ang iban sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinisang protein, gakaon sila sa mga kulukuton bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yato mga fat soluble vitamin. And then lastly sini no, pagkatapos mo sini kaon, do liwato na kon optional ini liwat para nga masettle ng aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho, luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon, amo ang pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amo ning Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush, tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gin naton kay way nagihimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation. And then Premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sinang immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sininga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung nagainom makita sa Premium D3 capsule. Ining Sunthone Gold Capsule, Premium D3 3 capsule kag Sunthone of Vitamin C. Sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dire ka mo sa sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi ni sila kung tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yukon Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, siya doon kinanglanggin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kamo ning kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sining kaon kung waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert. Ang ihambal ganyan sang ibang sa niya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man ni siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sing dessert tapos naton kaon. In fact, kun, kakaon ta ganyan sang dessert sa ni mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, naku, pag niyang chansa sa ni, nga, mag-aslo, mangimo sa ni nga, dyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sa ni, nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sa ni, nga mga ginakaon. Kung hindi naton ni mapasunod sang husto, isa sa ni nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga dyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man aton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung mauli lihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kun masebo nga mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magdi-resulta gali sa ginatawag overeating. Posibleng magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod niya hindi husto ang aton sa nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod ganin nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
0: Gusto mo ba

0: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sa ni ang protektado kag mabakod ng aton sa depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sa lawas, Sunthon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo, kaysa kadamo sa mga benepisyo sini, nga madulot sa inyo sini nga, ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at para site ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan, masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay, labi na gin sa ibang dirang mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sa nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe ba lang may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dir ang may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga? Siya doka, ang gin-idea ko na lang, kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nag-akalma siya, kaya nag-anami. Yan sini nga mudo kung makapangapi siya sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani. Isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally, sa mga kababaihan nga may mga hormone na imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa nga memory. May benefit man ni lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sa nga lawas, magpagsik man ang aton sa nga lawas, mabuild ng aton sa nga kaunuran, may ara man siya sang plant protein. Ang ining Santhon Plus Coffee Mix, kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: X Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa dito sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man na panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotice nyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom natin ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kun imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amo ninyo sini problema eh. Ang pampatamis o kun hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang ginagamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kay hindi kalamay ang ginagamit nga pampatamis as sini.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health o Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila. Hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na bala ka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sining alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sining sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sining kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sining nga mga balatian. Kag way man ka mo sining kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilasadra nga consultation. Pinagi sa lasri nga alternative medicine consultant. Kag ang bintaha pagidra, kay kung kinanglanon yung mga food supplement, readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo o kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento ngayon inyo sini kinahanglanon, kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa mga lalaki.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabaypan, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagigis sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong, sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinahandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Southam Plus Gold.
3: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay, may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Southam Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Southam Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Southam Plus Gold.
4: Ang kape ko, Southam Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southam, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Southam Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa malakas na buto.
2: Premium D3.
6: Matibay na immune system.
2: Premium D3.
6: Proteksyon sa bacteria at viruses.
2: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Turbo Food Supplement Ferment.
7: Ako si Eman, isa ka-driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pa sada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
6: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
2: Sister Pain.
9: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbaba.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Southam Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
13: Luzon,
12: Visayas,
14: XFM Cebu,
15: XFM Bacolod,
16: sa XFM
12: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
17: Tari ka mo dire sa Silay kang magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarajan Sulay, kagan Sulay Festival. Kag welcome ka mo sa paglibot-libot diri sa among mga social houses, kag mananit ng mga pagkaon diri sa Sudan sa Sulay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan, kag amon nga mga delicacies diri sa Sudan sa Sulay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudad sa Sulay, Katan Sulay Festival. Kari ka mo diri, kag magsinadya kita. O yun sila noon.
18: Broadcasting live from the XFM News Center.
12: Mga balita nga una mo babalat. Diri mo mabalian.
18: Express Balita.
13: labas. Kag eksklusibo nga nasaga pinangis ang ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Express Manila.
1: XFM tayo mala sa East 19 na may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakon sa ningkabahan sa mga bahin sang kalibutan. Welcome na dari sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Lunes, Hunyo 8, tuig 2026, back to school ng mga estudyante subong adlaw. Bango na, kay may klase na. Subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Ikadulong namun sa inyong mga katropang mga kaundaan. Kag mga detalye sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagatutok dra subong sa aton sa sininga oras, ang XFM Bacolod. Mabatayan ninyo kami mga katropa sa radio frequencies ng 103.9 kag 96.7. Kag sa Northern Negros, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa, sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man na malantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita mayara man, mga katropa, sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: And also mga katropa, mas ginpapos pag inyong pag-access ninyo sa tanang nga istasyon sa XFM Philippines sa bugos nga Pilipinas. Bangod mga katropa, inyo ma-download nga libre dra sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app. Ang official streaming app sa XFM Philippines, ang XFM Radio Network. Pabatian ninyo mga katropa dira ang kapin sa isenta ka mga on-air stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, kita man namayara sa text line na dari sa itong estasyon ng aton nga numero 0915-628-7926.
1: And mga katropa, ato na padulungan ang mga pangulong dinalain sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headline.
1: Sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Masobra 23,000 ka mga estudyante sa bilog nga rehiyon magadagsa padulong sa mga eskwelahan subong aga sa pagbukas ng school year 2026-2027.
2: Bago City PNP, wala nagadula sang anggulo sang ilegal nga droga nga motibo sa paglutang sa isa ka babayi sa guwa sa Negros Occidental District Jail.
1: Yes, ha, komitido nga tapuson ng plaza kag GC Ground development sa bulan sang Oktobre. Kag para sa ating mga headlines sa National News.
0: Express Balita, National News.
1: Masobra 26 milyones ka mga estudyante sa bilog ng pungsod, magasulod sa eskwelahan. Problema sa kulang sa classrooms, ginalantaw.
2: Pilipinas may oversupply sa itlog bangod sang dako nga produksyon. Pagbukas sang klase makabulig pasaka sang demand.
1: Para sa ating mga headlines, international news.
0: Express Manila, international news.
1: Mga lokal nga turista sa Dubai, nahatagan tsansa makapamasyar sa mga malahalon nga mga hotel sa Dubai bangod sa ginapanubo nga rate. Kag para sa aton nga balita sa sports, Alex Ayala nakuha ang kampiyonato sa WTA 125 Birmingham Open.
2: Mga katropa, sa ito naman, yes, showbiz news, ginako na, nagpagwa na sang statement si Ryan Bang, sila ang bulagay na sang iyang anay, fiance.
1: Kag para karon sa itong balita, espesyal, kaupot si katropang James King. Basketball fan, banned for life, bangod sa selfie. Alas 6:23 na, inyo nabatian mga katropang mga kaundaan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag ginadulong ini sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity, mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Alas 6:24 na itong padulungan ng mga kaundaan sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Ginpayag sa Bacolod City Government nga preparado ng tanaan nga nagkakaigong opisina sa lokal nga pangulohan para sa pagbukas ng klase subong adlaw Lunes, Hunyo 8. Sa interview kay City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, nga ginpatag nga ginmaduan ng Bacolod Traffic and Transport Management Department ako ng BTTMD agad masigurong husto nga pagdumalan sa trapiko sa nagkalain-lain nga eskwelahan sa syudad sa tiyon sa pagbalik sa mga estudyante. Nagpahanda man ang Philippine National Police para sa mas mabaskog na police visibility kag seguridad sa palibot sa mga educational institutions. Samtang naka-standby naman ang Office of the Building Official o Konobo para sa posibleng mga request sa mga eskwelahan nga may kangtanan sa inspeksyon sa classrooms kag iban pang mga pasilidad sa sulod sang campus. Sunod pa kay Mayo, nakahanda man ang City Health Office sa pagmonitor sa sanitation kag hygiene sa mga bulutuan lakip ng pagpasiguro ng limpyo kagluwas ang mga pagkaon nga ginabaligya sa mga canteens. Dugang pasini, naka-standby man ang opisina para sa mga request sang fogging operations. Ilabi na sa karon nga nagasugod ng tig-ululan kag nagataas ang posibilidad sa masakit nga dala naman sang lamok.
2: Magabaton sang libre nga school bag, school supplies kag PE shirts sang libo-libo ka mga estudyante sa pampubliko nga eskwelahan sa Bacolod sugod subong nga adlaw sa pagbukas sang klase ni Hunyo 8. Sunod kay Mayor Greg Sadaya idulong ang direkta ang nasambit nga mga school supplies sa pampubliko nga eskwelahan kag makagamitan bilang kabahin sa programa sang syudad nga nagatuyo nga mabuhinan ang galastuhon sa ginikanan sa tion sang balik eskwela. Gitpahayag nga prioridad sang alkalde ang paghatag sang nasambit nga bulig agud masiguro nga maabot ini sa mga estudyante sa kusto nga tiyon na kaupod o konak pareho sa kaupod sa mga opisyal sa pagbukas man isang klase. Ang inisyatibo kabahin sa padayon nga pagpaningwa sa lokal nga panguluhan nga suportahan ang edukasyon kagpaghatag sa kinahanglanon sa mga kabataan agud mangin mas mamag-an ang preparasyon sa mga pamilya para sa pagsugod sa school years.
1: May alas na nakakita sa natabo nga pagtiro patay sa isa kababae sa Arasagwa sa Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan, Siyudad Sambago hapon sa Sabado, Hunyo 6. Kumadumduman ang biktima ging kilala sa kay Maria Luella Foster, 41 anyos kay residente sa Barangay 2, Banua sa Manapla. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel James Latayon, ang Chief of Police ng Bago City PNP. Gikan ang biktima sa sulod sa pasilidad matapos ining nagbisita sa iyang live-in partner ng isa ka person deprived of liberty on PDL kag ining nagwa nakagilayon kag itiro sa nagaangkasanay sa motor kag natabuan nga mayara sa isa ka person nga nakakita sa natabo. Dugang pa nila tayo na pagkatapos ng krimen ilang naging patigan ng investigasyon kag gilayon nga ginhold sang indo DJ ang nasambit nga nakakita kag ining nakawaan sa panaysayan kag detalye sang insidente. Nagagawa man sa investigasyon sa kapolisan nga mayara sang mga CCTV footage ang kung may mga CCTV camera sa pasilidad kag ila sa karon ginahibalo kon ining nagagana pa para sa dugang nga detalye sa natabo nga pagpanglutang sa lugar.
2: Patay ang isa kababayi matapos ini ang gintiro sang ginaligar riding in tandem sa guwa sang pasilidad sang Negros Occidental District Jail, Barangay Tabunan, Syudad sang Bago hapon sang Sabado, Hunyo 6. Ang biktima

0: Kakabasiyo sang kalibre 45 kagbagsang biktima nga sa karon padayon pa nga ginaimbestigahan kung ano ang unod kag ginpahayag man sang hepe nga ila pa ginatipo na mga detalye angot sa motibo sang krimen.
1: Kaya kumpirmar sa Bago City PNP nga kasado sa foreigner ang babae nga gintiro patay sa guwa sa Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan, Siyudad sa Bago, sa tinalikdan nga Sabado, Hunyo sa isa. Ang biktima, aging kilala sa kay Maria Luella Foster, 41 anyos, kagresidente sa Barangay 2, Siyudad sa Barangay 2, Banwasang Manapla. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel James Latayon, ang Chief of Police ng Bago City PNP, sa nagsila nga pagpangusisa sa living partners ng biktima, ng isa ka person deprived of liberty o na PDL sa NODJ, mayara na sila sa relasyon at paman na kasal si Foster sa foreigner, kag may isa sila kabata. Dugang pa nila tayo, ang kilala ng living partners ng biktima nga si Ramel Sunga, kagining makaduha na kabeses magsulot sa NODJ, angot sa kaso nga drugs sang 2019 kag sang 2019 na hunong kag nakagwa ini sang 2021. Apang liwat naman ini nga nadakpan sa tinalikdan nga tuig 2024. Sa karon, nagapatay ng pagpakigangot sa kapulisan sa himatas ang biktima, angot sa natabo nga insidente kag pagtumod sa pakilala sa mga suspect.
0: Mayara na sang person of interest ng kapulisan sa natabo nga pagpanglutang sa magtiyo sa Setso Pison, Barangay Minautoka, Banwa, sang Kalatarava, gabi sang Biyernes, Hunyo 5, nga nagresulta sa kamatayon sang isa. Ang biktima ginkilala kanday alias Mario Ligalang edad, samtang ang hinablusan ay ginkilala kay alias Rodel 22 anyos, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain Jesus Alba, ang Chief of Police ng Kalatarava PNP, ginsulod ang balay ni Mario sang apat ka mga persona, apang isa sa mga suspek ang gintiro sa mga biktima nga sang makapila ka beses, samtang ang isa ang nagpabilin sa guwa kag nagserbi bilang bantay. Dugang pa ni Alba, nakaagom sa madamo nga pilas tugas ang pagpanglutang si Mario nga nagresulta sang iyang kamatayon, samtang ang iyang hinablos ang nakaaguman sang pilas sa natuong at il matapos ini ang masalabat sa natabo nga krimen kag padayon sa karon nga ginabulong. Ginkompirmar man sang hepe nga nagasuporta si Mario sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon NTFL-CACA. Kaginaligar, ara ang pangalan sa watchlist kon watchlist sang kapulisan angot sa illegal nga droga kagini ang nagapanago bangod subject ini sa police operation.
1: Patayeng sa kalalaki matapos ini nga ginbuno sa Spur 7 Purok Estiwites, Barangay Bagong Silang, Banwa sang Don Salvador Benedicto sa tinalikdan nga Hunyo 5. Ang biktima, ginkilala sa alias Mac, 28 anyos, kagresidente sa Barangay Bunga samtang ang suspect ginkilala sa alias Ricky, 24 anyos, kagresidente sa Barangay Bagong Silang, Lunsay, sa Banwa sang Don Salvador Benedicto. Sa next investigation sang Don Salvador Benedicto PNP, nagatindog ang biktima sigat sang dalan kaginali na lang iningagan palapitan sa suspect kaginbuno siya na wala nga dugan. Pagkatapos ng insidente, gilayin nga nagpalagyo ang suspect samtang ang biktima giningagaw padala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Nagagawa sa investigasyon nga nagpadulong ang biktima sa lugar kag nagtambong sa likod-likod sa kasal sa ngayang abyan apang ginaligar mayara sa natabo nga pagpangimon kabangdanan sang krimen. Sa karon, nagapatay ng investigasyon sa kapulisan kag ginapreparar ng mga dokumento sa posibleng pagpasaka sa kaso patok sa suspect.
0: Isa sa mga ginakonsiderar sa samahang basketball ng Pilipinas o kon SBP, karon amo ang hiwaton ang Gilas Pilipinas Men Basketball Game sa Bacolod City tion nga mahumana ang Bacolod City Mascara Coliseum. Sa isa ka interview kay SBP Executive Director Attorney Erica D, iya ginpahayag kon mayara siya sang advice sa syudad karon nga ginahiwat ang FIBA Southeast Asia Basketball Association kon siya ba under men's o kon women's qualifier. Tinalikdan nga semana ini amo ang patigayuno ng mga dalagkong event sa mas dako nga venue. Sunod sa iya kon luyag sang syudad nga dalon sa mas taas nga level ang pag-host sini nga mga sports event, dapat sarang man sini makater ang mas madamo nga audience. Kag sa karon iya man nakita nga may ginapaubra nga Coliseum ang Bacolod nga mayara sang 12,000 ka mga sitting capacity. Kag diri nga gipabutyag nga base sa sunod ang men's basketball team sang pungsod ang ila dalon diri sa Bacolod.
1: Para sa uli na itong balita sa lokal, nagpasalig ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Contiesa nga tapuson

0: Ang redevelopment sa Bacolod City Government Center sa CAG Bacolod Public Plaza sa Setyembre o kung Oktobre sinigatuig. Sunod kay Engineer Amelita Caganda, Manager sa Construction Management Department sa TIEZA, halos kompleto na ang mga major components ng proyekto kagpadayon ng construction works. Tapos na ang pagtakod sa lighting fixtures sa plaza, kaginatapos ng electrical wiring kag fountain installations, samtang nagpadayon man ng obra sa pool area sa fountain sa BCGC. Ang 300 million pesos ng proyekto nga nagsugod sang tinalikdan nga tuig 2025 sa bulan sang Hulyo. Ginpunduan sang TIEZA kag nagatuyo nga mapanami ang duha ka pampubliko nga lugar pagi sa moderno nga pasilidad, lighting systems, water features, kag iban pang mga infrastructure improvements. Alas 6:33 na, inyo nabatian mga katropa ang kaundan sa balita sa lokal. Kag, ini ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Ato na padulungan na makaunda naman sa balita sa national.
2: Express Balita. National News.
0: Mayaras ang 26.4 million ka mga estudyante sa public elementary kag high school sa bilog nga Pilipinas sa mga dagsa subongaga sa pagpadulog sa mga eskwelahan ini sa pagbukas ng school year 2026-2027. Ang Department of Education ang nagpahayag nga preparado ng tanan sa opening subungan law. Ang kadamon nga 26 milyon ang tutublang sa Biyernes. Gadita kag may ginapaabot pa nga pagdugang subong nga semana. Sunod kay Deputy Assistant Secretary Jocelyn Ndaya, malawig pa ang panahon sang wala pa maka-enroll. Bangod tubtub Hunyo 30 nga sarang sila batunon. Ang kadamon sang estudyante, ang pare-pareho lang sang nagligad nga school year bangod sa ginsandig ini sa early enrollment. Subungan law may baluan ng sectioning. Sa mga bumuluto, ganay diri magakita na ay ang magkaupod sa isa ka hulot klasihan. Ini man ang adlaw nga mahibaluan kung pila ang kulang nga hulot klasihan kag manunudlo. Diri man mabalaan kung pila ginang kadamon sang estudyante sa isa ka classroom.
3: Mayaras ang oversupply sang itlog sa pungsod Pilipinas sa karon ini ang pahayag sa Philippine Egg Board Association akon PIBA. Sunod sa PIBA chairman ni Gregocon kay PIBA chairman ni Gregorio San Diego, ini ang resulta sang pagdamo sang nagsulod sa negosyo sang pag-itlog sang manok matapos nga madamo ang nagpamyerde sa nagabaligya sang karne sang baboy, baka kag manok bangod may imported products nga nagsulod. Dugang sini nga nagnubo ang demand kun wala sang okasyon na gani may production nga natabo bangod madamo ang nagsulod sa sininga klase sang negosyo. Halin sa 600,000 heads ang una, sa karon yaras na sa 803,000 heads ang production. Sunod sa kay San Diego, ang panindugan sang mga yara sa negosyo nga pagpangitlog amo ang diri na lang sila sa negosyo nga wala kompetensya nga imported. Ang oversupply ginalantaw nga mahimo magkahatag sa benepisyo sa pagbarato sang presyo. Ang pagbukas naman sang klase ang isa sa ginalantaw nga may dako naman nga demand bangod ini ang masami nga ginaluto nga pamahaw sang kabataan kag bisan sa mga ginabaligya sa pagkaon sa eskwelahan.
0: Senator Erwin Tulfo nagapangayos sa pasaylo sa mga pumuluyo bangod sang iagresibo nga pahayag nga bangod sang ila tensyon sa Senado madamo sa legislation nang wala makagiyo sa amo kunta ni ang ila una nga trabaho. Ginapangayuan niya sa pasaylo ang iyang mga kaupdanan sa Senado nga senador bangod sang iya pamahayag nga nakahatag sang hindi maayong nga imahe sa ila mismo institusyon bilang Senado sang pungsod. Si Tulfo nagpahayag sang Biyernes nga magamando siya sang pagpadakop sa mga naghiwat sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sang nagligad nga Webes. Siya ang nagapanindugan nga siya ang bago nga chairman sa amunga committee. Sunod sa iya, hindi kontani mangin kasubong siniyang pamatasan sa mga senador bago nagpakita lang sa pagtunga nila bangon sang tuman nga politika. Angot sa nagkakatabo sa Senado, nagahinyo sa pagsapol si Senator Peter Alan Akon Alan Peter Cayetano kay Senator Wing Gatchalian nagustuhan ng ila Senate leadership.
3: Nagsaka na sa 28 ang nagkalamatay sa natipag nga building sa Angeles City, Pampanga nga natabo sang Mayo 24. Ang pinakaulihi nga bangkay nga nagkuha mo ang sang tinalikdan nga Sabado, Hunyo 6 sang gabi. Ang biktima ang napilpilan sa mabugat nga semento. Sunod sa Bureau of Fire sa Angeles City nga kuretay 7 ka persona ang napektuhan sang pagkarumpag, apang 27 ka mga survivors ang nakaluwas na sa peligro. Sunod sa BFP, mahimo magabag-o pa ang kadamuon sang fatalities kung makadiskubre pa sang dugang gapatay bangod nga nagapadayon ang retrieval operation sa nahibaluan na timpahagang ginakonstruct na 9-story building mga alas 2 ng hapon sang Mayo 24. Ang lokal nga gobyerno sang Angeles ang nagporma man sang fact-finding team sa pag-usisa kung nga natipag ang building under construction. Kag mahimo magapangatubang sang kaso ang tag-iya kag ang kontraktor sang nasambit nga building.
0: Alas 6:38 na, mga katropa, inyo nabatihan ang kaundahan o kung mga detalye sa balita sa National. Kaginingin na dulong sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: At na naman padulungan, mga katropa, mga balita naman sa International.
2: Express Balita, International News.
0: Isa ka makabing extensive drone attack ang gilunsar sa Ukraine batok sa Russian refineries kag military facilities sa Sabado. Ang pagpangatake sa ang kadungan sa katapusan ng adlaw kun sining ina giniwat ang ang Kremlin sponsored international forum malapit sa St. Petersburg sa Russia. Nang i-target sa ang pagpangatake ang mga naval facilities, oil depots kag mga terminals. Nangin pangaduha na ini nga pagpangatake bangod unang ang i-target sa Leningrad region kapin sa Saisenta. Ka mga drones ang ginhulog sa lugar inoras bago magsugod ang forum nga ginakawig iban nga President Putin's version sa Davos Forum. Ang pinakauling nga hitabo nagdala sang mensahe nga wala pa nagdulog ang Ukraine sa pagbalo sa ginhimo sa Russia nga pangatake.
3: Ang sadtog na reserba para sa mga milyonaryo kag bilyonaryo nga turista ang sa karona nagadepende na lang sa mga bookings nga ginapatigayon sa lokal nga turista para sa staycation offers. Ini ang sitwasyon sa 5-star hotel subong sang Burj Al Arab Hotel kag Palm sa Dubai. Sa anggiyera naman sa Middle East ang nagatugas ang pag-iway sa mga turista sa paglagaw sa mga matahom nga lugar sa United Arab Emirates. Agud masustener ang programa sa turismo ang mga hotels ang nagatanyag sa mga lokal nga residents sa mga weekend kag holiday promos agud magpabilin nga puno ang kadamuon sang turista nga nagapamasyara. Ginabiabi naman sa mga lokal nga pamuluyo ang programa sang gobyerno kag sila ang nakatilaw nga magka overnight stay sa malahalon nga mga hotel. Isa ka maidad na nga doktor nga residente sang Dubai ang nagpahayag nga sa iya katigulangon nalipay siya nga nakahimo siya sang staycation sa Palms on the Palms bangod sa nagbarato ang presyo ining hotel nga ginaistaran lang sa manggaranon nga turista bangod sa mga amenities. Sini, isa naman ka Lebanese nga residente sang Dubai ang nagpahayag na nakatilaw gid man sila enjoy sa malahalon nga hotel nga madugay naman sila nga nagakandom makasulod sa nasambit nga istruktura.
0: Alas 6:41 na inyo nabatian ang detalye sa balita sa International. Kaginig na dulong sa inyo mga tropa sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakaw sa mga butika.
0: Atin na padulungan mga katropa ang balita sa sports.
2: Express Balita. Sports.
0: Congratulations sa kay Alex Ciala. Matapos ini nakuha ang kampyonato sa WTA 125 Birmingham Open. Sa makalawat-awat nga final round gilutos niya si Nicola Bortonkova sa Czech Republic sa score ng 5-7, 6-3, 7-5. Ini ang ikaduha nga WTA 125 crown ni Ciala kasunod sa iyang kadalagaan sa Guadalajara 125 tournament sa itong Setyembre sa tinalikdan ng tuig. Sunod nga maghampang si Ciala sa WTA 500 Queens Club Championships sa main draw nga magasugod subong nga semana sa London. Upod niya ang Czech veteran nga si Carolina Pliskova kasunod ang pag-isol ng Jessica Pigula kag Hailey Baptiste bangod sa injury. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At napadulungan mga katropa ang balita sa Showbiz.
2: Express Balita, Showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz about matapos ang mga speculation online, madugay-dugay na ni mga katropa. Pero Nagpagwa na magid sang statement si Ryan Bangway angot ya sa pagbreak nila sang iyang fiance nga si Paula Huyong. Mga katropa madumduman nga engaged na ining duha mga katropa no tungod ya ati do nagplano na magpakasal pero after that do wala na nakita ang duha nga magupdanay o kung nagaupdanay kag mga katropa nagwa na ang ano digtoy no ang mga huring-huring nga i-break na sila guro nga wala sila nagaupdanay asta mga katropa nga ti mga speculation online, may mga rumors na hasta mga katropa nga gin-confirmed na no sa siniyang o kung tinalikdan nga si Mana ni Ryan Bang at nag-break up na sila sa iya fiance nga si Paula Huyong. Kag mga katropa, ang rason tungkol ni mayara sila sa kinalain o sa ilabala mga pagpati mga katropa, mayara sila kung isang differences sa ila beliefs, kag perspective on their marriage. That's why nga nag-split sila o nag-break sila mga katropa. So, kay Ryan Bang, magkaiba pala yung paniniwala, magkaiba pala yung gawi, amunambal niya, no? Tsaka magkaiba pala yung thinking, lalo na pagdating sa marriage, amunambal niya mga katropa. So, lain kumbaga ang ilagi na foresee mga katropa sa ilang marriage nga doon. That's why, nga ti, wala, ninagsanto ang ilang mga katropa ng relationship kag nag-lead sa break ka na. Kati, syempre mga katropa, kita tagsa-tagsalain, diba? Si mga katropa sa ilang marriage, wala, may arasang mga deal na sila nga daan, no? Nga ginahambal o kung nalain na kay Ryan Bang, abi, gusto ba magkabata? For example, ining si, ano, BND, no? Tiya mo na mga katropa, nga ti, hindi gali pareho sa ilang gina-foresee the future sa ilang marriage. That's why, nga ti, nag-break ka na sila. For a long time, ti, nagpagawa na magiging sa statement si Ryan Bang, nga ti, break na sila. Kati, from last year, mga katropa, daw huring na nga daan mo mga dumang December ano tong break na sila ti mga katropa nagbulagay na magid sila no ti do nag ano lang nagpalawig-lawig lang announce si Ryan Bang para ti move on naman siya dana iguro ino antes niya nga ipagwa ining nasambit ya nga statement ang aton balita mga katropa sa showbiz ang gradulong sa inyo sa aton hawon niya pampaputi una diri ang aton nga Santon Herbal Soap patong Santon Herbal Soap maka prevent gid sa early signs of skin aging ini man makapaputi sa aton nga mga panit tungod sa natural sininga ingredient na may gamitan sa bugos nga pamilya especially sa mga estudyante subong nga nagabalik na klase tungod antibacterial kag mga katropa madula gid ang germs kag amoy sa inyong lawas ining aton nga Santon Plus Herbal Soap kag mga katropa maisa pa kita kahabon sa mga mahilig naman dira sa glutathione and kojic no glutacojic mga katropa pampaputi ginampanan pagid sang virgin coconut oil kanang VCO gan isa tanan sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap
1: Express Balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap available sa mga drugstores.
0: Alas 6:45 na kapon ari man diri si ano na gani si Donnie Pangilinan kag si Bel Mariano. Oh, tinatabuhan man namon kapon diri sa mall sa SM na
3: kag
0: nagsulod kami to.
3: Tingala ko kagugahod sa pihak nga ano, gigahod ni ma.
0: Wa eh.
3: Kaya nakita sila katermay, wala nakita ganyan. Kaya naglakat na lang ko.
0: Nampot ko kay nga ah, ginbantayan, tinatingala kami. Uh-huh. O doon ka ginual, tigali na bala, uli lang naman na balaan, nga ara, gali sila, si sila, sa sulod sa cinema.
3: Don Bell, oo.
0: Oo, Donnie Bell, anong tawag na sila
3: Don
0: na?
3: Bell.
0: Oo, Don Bell. O, tiyang ako niyang asawa, amo na yung nakaibalo.
3: Oo.
0: Nga, kiti, siyempre, amo man amo maka, no, maka-intriga man bala sa showbiz. Nagla, lantaw kami to. Lili, kami gabing tawa ka pa mendel. Nagwa man sila. Pero galing, why pa to natapos ang ako? Man nga tanga-tanga. Tinagwa na to sa doon eh. Binantayan ba gito sa likod? Pagwa kayong van, go lad.
3: Oh.
0: Naka-video gid man.
3: Ay, sure. Ako yung katang mga friends. Nabatian ko. Pagka, kaya to, kung taga-massage-massage ang likod ko. Sakit-sakit.
0: Ah, may, ano da, may hulog-hulog da, no?
3: Oo, nandira. Di kita, untong sinima sa dalog. Dumudamo, tawo.
0: Maragali da.
3: Pag timing, ganyan pag-unat-unat, kung balang bago, napakali sa bangko. Pag ano ko, dumudamo-tawo.
0: Dumudamo-tawo, gaginual.
3: Tugod ko, oh. Tapos sa pihak, pag ito, kaya abe ko sa sinima lang, pagpapuli ko na pa magwa na ko to sa pihak, sa may north na to, naog ko sa may ano sa may elevator kibot ko dumudamo tawo gahulat sa dalom do na huya pa kuya kay ako pag inalantaw kay gali kay magwa sila gali ka tropa friends ko dumudamo tawo do no no ya man tani man nga gatulok sila blak
0: oo tingala ka
3: ara gali to ya
0: oo pro they do first una naman sa makita personal ayo
3: tas taas gid man kay do
0: taas gid man di mo makita si ang babae kay
3: nubo
0: oo do
3: nubo na siya
0: nang si Don ni galabaw
3: oo
0: budo bago sa gupit do kasi na do naka naka muno man ko Guwapo, manggali ah.
3: Guwapo. Wala, ikaw kakita. Gusto ko mo tani sa namakita. Kaya tribang France, di ba nagnaog ko sa ano sa elevator? No. Nag-try mo kung mawaw na ba? Tag-ilok ko sa iba.
0: Kaya doon, halin sila sa Victoria? Sa halin sila sa Victoria?
3: Oo, halin sila sa ASAP XP sa Victoria. Kaya
0: mo to na ang ako niyang asawa mo gidang na ano sa iya na glot-laot. Ginalantaw ito. Hindi na hamuot ko. Ito, ako, mabidyo lang ko. Ate, nakita ko man to si ano eh, nakita ko man to si Donnie. Si Donnie, itong ginalaot, gins ang tanan. Ang mga fans na niya do, gahinarihi mga fans.
3: Donnie?
0: Tangla, oh, ara si Donnie, galiyong. Si Donnie, galiyong.
3: Damo tao, no? Kibag mo kagapon, katang fans, damo. Tapos kay pagka...
0: Mula mo ah, mula ka mo kurang kataaso ni Dune. Ah, ni Dune. Ni Bell, ni Bell. Oo.
3: Oo.
0: Makita niyo si Katropong Mendelos personal do si Bell Mariano manasang.
3: Si Mariano lang uro hindi Bell.
0: May toto ganing ka, oh, aray na! May sige to, aray na! Aray na sila!
3: Pagka magkaidari mo na, gawin din na lang. Gawin din na mga tao.
0: Aba ko, nagamba ko yan ah. Ang ginabantayan ni Leia, artista, no? Pero mga Mendel, mga pamata, noong bantayan ni artista, kita yung mga tigulang, ginabantayan, takablongan, no?
3: Ang?
0: Judith.
3: Si Judith.
0: Ilan si Dune, ako yun si Judith. Kaya alas 6:49, wibe na. Oh.
3: Okay. Happy first day of class.
0: Hindi ka mo mag... Ay, okay. Sige, ano? Mga katropa, ati, oras na ito, ginakulabos na. Bantayin ninyo, marasong ang programa, ang Bullseye. Kapag si katropang Erwin Salinas. Sa liwa at kaming yung mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagayon ng Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9. The Secrets of Health.
4: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
5: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
4: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts sa karning nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya daw grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
2: The Secrets of Health.
4: Now, if we speak about green and leafy vegetables. Ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest. Kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida ito sininga digestive system. Halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon niyang duga. Mambala ari ako kinanglanon duga. Awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santon Plus Gold Capsule. Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
5: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule timera sa Sambalungay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa Sambalungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagyan ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sininga pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
7: Yeah!
4: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
8: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung ga-inom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapira sila, Sir Josel. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
8: The Secrets of Health. Supple Plus Gold.
9: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag-Santhol Plus
7: Herbal Oil. Garantisado
13: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
13: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
13: Santhol Plus Herbal Oil.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-Sister Pain.
15: Muscle Fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-Sister Pain.
14: Kangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Yahoo!
15: Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sister Pain.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo?
17: Bitin.
16: Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
18: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Cellphone Plus Gold.
19: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
20: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
19: Marami na akong narinig
20: na testimonya
19: tungkol sa Cellphone Plus Gold.
20: Kaya sabi ko, try ko rin.
19: Laking pasasalamat ko talaga.
20: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
14: Cellphone Plus Gold.
15: Mabibili sa mga butika.
21: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
22: Vision Next! Marami na ang natulungan!
23: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
22: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
24: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
25: Premium D3, your premium partner in health.
26: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
27: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong

0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
2: XFM 103.9.
3: Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. FDA approved. Mabakal sa mga butika.
4: Nga, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, namiang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may arap sa mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs nila.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply
4: may how kita pa
8: enjoy lang
4: nga XFM gid how
9: TV mo
8: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking kutuban ni Lilo.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Cellphone Plus Gold.
1: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Cellphone Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Cellphone Plus Gold.
0: Cellphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang tabi ko, Cellphone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Cellphone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
11: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Cellphone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
12: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanzone Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat ko sa gabi.
12: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanzone kag vitamin D3.
15: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix, kagintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo na dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanzone kag vitamin D3 ka pa.
12: Mabili sa mga butika.
14: Premium D3 Coffee Mix.
16: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
17: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
18: Ha?
17: Oh, ma? Ikaw na?
18: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
17: Clear Skin Herbal Soap?
18: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
17: Hala, tingala ko naghuben ka.
18: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
17: Ma, baklan mo mang kusina ha?
18: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
17: Oh, gali. Diriyo.
18: Ah, dali na.
19: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
12: Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
19: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
12: Siguradong sisiglang pakiramdam.
19: Sanzone Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
19: na all-in-one sa presyong magkaan.
12: Sanzone Plus Herbal Oil.
20: Assist the pain.
21: Si Sairan, isang bye-bye hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sanzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sanzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sanzone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sanzone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sanzone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Karay ka mo dire sa silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Chapter D Celebration sa Saraj ng Silay kag ang Silay Festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among mga social houses kag mananit ng mga pagkaon dire sa Sudan ng Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies diri sa Sudan ng Silay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan ng Silay kagkan Silay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita o yun Silay noon.
1: Kamaturan ang salandigan sa kanatarakayan.
2: Bullseye!
1: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
3: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
1: It's not... Bullseye!
4: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
5: Niniwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

May nga mga katropa, may nga sa mga suki na ito niya. Paramati, welcome na sa pagpakaragad sa Bullseye. Paribago ka daw mga katropa, Lunes. Betsa 20 o kung betsa 8 na para sa bulan sa Hunyo to 2025. Welcome, welcome sa mga kulturan natin all over Negros Occidental, all over Western Visayas, mula po sa mga pangalagad natin, Bacolod City. Pag-aaga sa inyo tanan, welcome sa pagpangalagad ta. Panibagong andaw, panibagong pagpanghangkat sa aton nga pagpakabuhi. Subong mga katropa, welcome man sa panibagong panibagong challenge para sa aton ginikanan, abri klase na naman subong. Liwat naman kita mga balik sa aton nga pagkanto, pag-eskwela, pag-tambong sa mga aktibidad sa aton nga mga kabataan. Tungod abri klase na. Damo ni mga gasto mga katropa. Kumustayhan ang aton nga mga eskwelahan pampubliko sa siling panahon katropa sa medyo insaytsaktuhan lang nga ang aton abri klase hindi sa muna kating ululan, pero pag sugod Hunyo dira-tira mga batsagan ang pag ulan katropa. Medyo masako-sako subong, no? Mga kautura natin sa mga pampubliko nga mga eskwelahan. Balikan tara karon mga katropa, pila ka mga update sila, no? As gina-check natin ang pila ka mga bag-o sa aton nga mga eskwelahan. Tara karon sa pagpakaragad na pa, no? Sa aton pala tuntunan dali sa Bullseye. In the meantime, kaupod nyo si katropang Win Salinas. Upod natin sa technical side, katropang Chris Librando sa pagpakaragad. Dala mga balita, dala mga impormasyon na dapat nyo mabalaan, dapat nyo mabatian. Subong palang mga katropa sa aton pala tuntunan dali sa Bullseye. May ara kita latest development update sa mga hitabo sa aton nga palibot at this point of time, plus may mga ginahulat-hulat pata nga mga posible naman development katropa sa national, no, nga mga issues naton nga at magatalakayon. Tanaw-tara karon sa pagpangalagad naton, no, pero welcome ha. Live kita babatian katropa sa mga frequency, no? Sa 103.9 Bacolod katropa, live man kita nga babatian sa 106.1 XFM Kabankalan, sa pagdala naton sa mga balita, ka mga impormasyon sa siling kusubong gid nga aga. And kita makit-an man live broadcast naton, aris kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority kag XFM Kabankalan katropa. So mga kantaga Kabankalanda, mabalik na sa 5-day work week ang trabaho sa aton nga mga empleyado gin anunsyar, no, sa Kabankalan LGU nga balik na sila sa 5-day work week. Di tanaw-tara ha? Tanaw-tara ang pinaka update sila karon sa pagpakalagad nato, no? 7:25 sa aton paratutunan diri sa Bullseye, katropa, kaga tutukan man aton ang mga hitabo diri sa Negros Occidental. Damo sa mga shooting incident ginaglungtad diri mga katropa ho. Headlines. Ari ay barbero ginlutang naman sa riding in tandem sa Barangay Vista Alegre. Bantayan pila ka latest development sa karon mga balita ka katropa. Samtang investigasyon sa paglutang patay sa isa ka babae sa Negros Occidental District Jail. Padayon, no, hot pursuit operation mga katropa ginlansar na sa aton kapulisan. Opisyal kay mga abri mga katropa ang aton pampubliko nga mga klase subong adlaw Hunyo 8 2026 mga byan. Bantay ang mga latest development situation sa mga bulutuan diri sa siyudad sa Bacolod. Samtang ari ay mga balita naton sa nasyonal, ari ho mga katropa,
Senator Erwin Tulfo nag-kumpirmar nga magapatigayon sa committee hearing ang Blue Ribbon Committee subong adlaw. Invited ang 18 ka mga ex-Marines. Kaya primero na nagkanto sa Senado para sa ginakabig na itong Senate Blue Ribbon Committee hearing man nga pangunahan nanday Senator Pia Cayetano, Senator Rodante Marcoleta, pag Senate President Alan Peter Cayetano. Masulo sadya-sadya ni karon. Ano gid bala? Damo sa mga legal opinion, pero abi ng mga katropa ang sitwasyon diri sa Pilipinas. Nahilig ang mga politiko ta. Nga mag namian man sila mo, no? Kay ginaistoryahan, gataas ang popularidad, pero abi nyo, kung ano ka kung may klaro gid man nga gusto nga tapuson ang isyu nga na ta sa Senado. Tani, nagsumiten lang sang urgent nga petisyon dito sa Supreme Court para matapos na ni, para madesisyonan na mga katropa na yun sa Supreme Court para makapadayon na kita. Pero may isa sa ila,

to elect sang Senate President ang kinahanglan nga numero is 13 ka mga senador, pero kung quorum ya 12 lang. Kaya mo na pag-intindi natin kay may mga presidents mo na abi nga da ginabasihan mga katropa nat which nanding nga hambal nila kuno ti ano ba to 19 purgatin pa to sa 1987 constitution mga katropa wala pa niya ma ano ginbag-o na ni no, pero who knows sinong makahambal sila, sinong maka makapuntaryas na mga katropa, ha, whether that be ang mga senador mismo or ang aton nga Supreme Court nga may ara sang Satan eh, sa sining sigahot ganing ti daway man sila naramian sila iya nga istoryahan permis sa sang tao, ha, lapit na eleksyon mo no, okay, para may istoryahan permis. 7:30 mga katropa, muna pinaka mga update, mga development aton tutukan subong sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. I hope ara kita sa mga sitwasyon katropa, I hope nga okay lang ang aton nga pagpakabuhi dira. Aton lang pagsinalayo balik sa aton nga mga ano, aton nga mga olubrahon, no? Aton nga mga obligasyon sa aton nga mga trabaho, sa aton nga eskwelahan, sa aton nga mga serbisyong totoo para sa bayan. Obra, no? Wala naman nga mga obra nga may ara kita. Mga drivers naton, mga katropa, may aga man sa inyo, ha? Morning. Welcome, welcome sa pampakalaganta. Katropa, antes pa man magganto sa mga kanatuan, make sure nga may ara kita sang pambato nga suplemento. Ang suplemento nato mga katropa, muna ginambal naton ang tatlo ka mga produkto sa Yes to Health. Ang aton nga Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C, nga kinahanglan tagid ni hatagan sang tinion. Katropa, sige ka panigarilyo da, sige ka inom da, tungga, impe ka kunano pa, gapanipa kunano pa, magabi. Pero wala mo yung madumduman nga magsuplemento sang maayo nga mga ilim nga mga suplemento para magpataas ang aton nga magpanami sa aton na sistema kontra sa mga viral diseases gani. Ang aton naman lang ang ginahibo sa pila ka mga kuturan ta daw ilab lang ati bahala na nagapamahala na bla ti waita ka ba no ba si magmasakit ta mabatsagan ta ni ang lala nga sitwasyon. Ma-confine ta sa ospital, amo na pinakabudlay gid kay kung ma-confine ka na sa ospital, ang imo da sitwasyon, pati ang bulubaon-baon mo to, ubos na. Mahal sa hospital ka, tropa. That's why ginapanwagan, ginahambal naton nga dapat mangin maligmat kita sa aton ni kayong lawas ka, tropa. Balikan ta niya, no? Ang Premium D3, amo ni ang aton Sunlight Vitamin, ang aton suplemento nga makabutig sa aton katropa sa pagpataas sang aton immunity level, sang aton nga depensa. Nami ni siya sa aton bones, nami man siya sa aton heart kag brain, kag circulation sang sang aton nga dugo. Gabulig man ni ang Premium D3 plus, no, ginabatuan niya pa o kung ginapaalam niya ang aton nga mga soldados lawas tabla sa mga blood, no, mga antibodies naton para batuan ang ining mga viruses nga posible mag-infect sa aton sa ano, sa aton nga pagkabuhi adlaw-adlaw. So importante lang mga katropa nga nakainom kita sa Premium D3, may ara sa virgin coconut oil plus may manugay para magbulig sa aton sa pag timbuok o kung pag payambo sa aton na depensa kontra sa mga infections. Ang Santon Plus Gold ang isa man sa mga dako nga bulig katropa sa pagpasanyog man sa aton nga ikaayong lawas, ha? Ang aton nga depensa.
kontra sa mga infections man, no? Mangosteen, antioxidant, ripagin ang apalaya, no? Ginakilala ni siya, nga dako ang bulig sa aton katropa kung gusto nato.

0: Panubuon ang aton nga blood sugar, okay? O kung kontrolon ang pagtibuok o kung pag-spike sa aton nga kalamay, sa aton lawas. Good ni para sa aton nga mga diabetic persons, katropa. Pwede gini siya. Plus, may arak kita sa spirulina nga anti-inflammatory. Ginapabuligan man lawas na tonhilom sa mga hubag-hubag kang mga bukol-bukol. Makarelate man ta mga katropasin eh sa mapilasan kabla, no? Dali maghilom ang imong pilas kag dali mapunggan ang bleeding katropa kung may ara kita suplemento nga spirulina, okay? Ang pinakarami pag hindi mga katropa i-kompleto hontan lang at yung regimen kaya aga mainom lang kita sa vitamins. Ang vitamin nga wala nag-hapdi chanta, wala nag-sakit chanta, ang ego niya nami lang, no? Pero ang pagproseso sa mga vitamins, minerals, nutrients kaya kailangan sa lawas na ton katropa dasig tungod sa vitamin C sa mga pero piliyon tang vitamin C niya wala nag-update chanta ha. Alkaline based ka vitamin C, if we talk about sang alkaline based ka vitamin C, it's Santon vitamin C mga katropa. Alright, baklan nyo na sa mga butika malapit sa inyong lugar. Ara kita sa Mercury Drug Stores, ara man kita sa South Star Drug, ara man kita sa TGP, ara man kita sa Generica Drug Stores katropa. Kaga malapit yung mga drug stores malapit sa inyong lugar katropa ha. So pwede nyo na ma-access, pwede nyo na mabakal. O kung para survival na gid lang, kadton lang kita sa mga Yes to Health Wellness Centers naton. Para makita natin to, para mabakal na ito mga produkto. Sa din kita makitaan, no? Ari kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. So, why na? Mas mayugid nga may ara kita suporta sa lawas natin para hindi kita dali-dali madapdan sa mga masakit na kaso. Uy, may na problema. Matapdan, pero dasig pag-ayo. Ha? Hindi madalman, bala? Sa mga masakit mo. 7:36 na sa pagpangalagad ta katropa sa aton para tuntunan sa bullseye plus dugangan ta pa ang pinaka mga latest update naton karon. Uy, ala mga katropa, ang aton nga presyo sang petrolyo may ara sang rollback. Buwas pa ni mahambal ang aton nga DOE mo, no, nga konti lagid ang rollback sa sining buwas, no? Buwas na. June 9 katropa kung pilagid ang ginalantaw nga rollback di, pero ang ginabana-bana sang aton pinaka mga eksperto mga katropa, June 9 effective tomorrow ang range sang rollback mahamboy naman sa may ara naman sang adjustment katropa, maganubo siya into 1 to 150 pesos ang gasolina, pero ang diesel ta do matuloy buok boss, may ara sang sang 4 to 450 pesos ang pagsaka mga katropa boss. Pero tanawon ta, way pa man sa formal declaration na, no, ang aton Department of Energy ba angot sa fuel adjustment kada Biyernes, kada Martes na lang tagabantay niya. Kay matimbuok gid sa. Tristan Yat Gulay mga aga, salamat gid. Katropang Win, salamat. We have Remil Mamilia, sir, good morning. Balik na klase ta, timbang bata, ta kumusta na? Sa Overflow, Barangay Makagahay, Moises, Palilia. Thank you. Melanie Martisano, kumusta na? Galantaw ka lang kami di. Sa Sityo Lapak, Duldul, Barangay Robles, sa La Castellana. Great lang ang family Martisano, nga nagapamati, subong, samtang nagapanghimos. Kay malakat na sa ang mga estudyante. Halo nga. Ma'am Lea Lobrado, thank you. Salamat gid, happy Monday morning sa inyo. Sa mga katropa peps naton nga nakaupod sa aton nga palatuntunan mga abyan. Thank you so much sa pagbugtaw upod sa XFM Bacolod. Okay? Medyo daw okay pa mada ang aton nga panahon subong, why man sa mga disruptions or mga lain nga panahon nga maapekto as far as Western Visayas is concerned. Katropa, so kung may mga appointment may mga kalantuan, pwede gid mag bisita ka magkanto mga katropa.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Mga commercial tayo na ya. Kagkantuan ta mga latest update na ton pagkatapos gid lamang sa mga panundong katropa. Standby!
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin.
3: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Pwede,
3: yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective.
3: Prangka,
2: kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isong pasalayan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Balik na rin kay Tropa, 747. Kagab, nakibot naman ta. May-ari naman sang insidente nga naglustad. Presidente naman nga nakibot ang bilog nga Bacolod City, mga katropa, na uso na subong, no? Isa ka barbero, ginlothang sa Barangay Vista Alegre. Ang naglothang nakasakay man kuno sa riding in tandem, nakakasanay, kag nagpalagyo. Sa kung ano ang motibo, katropa, way pata ka balo kung ano gidman, no? Pero sa muna niya mga bagay, ang malimit nga makita sa pulista subong droga ang isyo, droga ang kalabanan nga nangin mayor nga rason sa pagpamatay, o ni nga pagpangangkat karon sa aton Bacolod City Police Office kay do not to ipanabla sa mga kriminal ang pag ang sistema sa pag execute sang krimen. Makasakay sa motor riding in tandem, makapalagyo sa amo na. So amo na mga katropa, kuha unta pila ka detalye. Kaupod kay katropang Franz Andrew Burgos sa isa naman kalalaki, barbero, nga ginlutang sa Barangay Vista Alegre, mga biyan.
6: XFM Live Reports.
5: Katropang Franz, good morning.
7: Yes, katropang Irving, do sunod-sunod namin.
5: Mm-hmm.
7: Ang pila ka mga insidente sa pagpanglutang na gapalatabo dari sa buka ng kinaliktan nga daw sa Sabado to dara sa may Barangay Tabunan siya sa Bato.
5: Mm-hmm.
7: Tapos, kagabi, katropang Irving, dari naman sa may Purot Araw dos Barangay Vista Alegre.
5: Oho.
7: Kung sa Rindri, katropang Irving, involved ang isa ka barbiro.
5: Oo.
7: So, isa ka barbiro, kag-residente man sa dara na lugar.
5: Mm-hmm.
7: Kung sa Rindri, ang bitima, maging kilala sa kay Carlito Alcala Jr.
5: Oho.
7: 50 anyos.
5: Mm-hmm.
7: Katropang Irving.
5: Mm-hmm.
7: So sa ato din nga pagpangusisa sa Bacolod City Police Station 7, sa pagpanguna, dira ni Police Captain J.R. Reyes.
5: Uh-huh.
7: Ang biktima ni Katropang Irving, nagapangbunting niya siya.
5: Oho.
7: Uh-huh. Tapos tumer niya siya, nga isa man minoridad.
5: Oho.
7: Uh-huh. Sa matabo ni Antrimen Katropang Irving.
5: Uh-huh.
7: So sa ang biktima nagagunting ni sa iyakos tumer, ginaligar, may isa ni kuno sa persona na nagsulod ni sa ilang barbershop.
5: Oho.
7: Yung barbershop, kaya kita pa Irwin, naangot pa ni sa ilang balay. Dragonismo, no? E pagsulod mo ni sa gate sang balay ni siya, be.
5: Oho.
7: Ang doon ng pagab na doon grahian, kaya pa Irwin, gamay na grahian.
5: Oho.
7: Amunin din himo iya.
5: Barbershop.
7: barbershop.
5: Oho.
7: Tapos, sa tuunin na dahin, amuni ang entrance kitang balay nila.
5: Mm-hmm.
7: So, isang tangang biktima na gagunting ni sa customerya,
5: mm.
7: Pinali na lang din naging sulod sang wala magkilalaan yung suspect.
5: Oho.
7: Kati Katraparwin, gintiro ni isang makapila ka beses. So, pilagi nito nakalupok sanding sa mga nakabati dito sa lugar to hindi maglupo sa tatlo ang lupok.
5: Wow.
7: Kinabatian.
5: Mm-hmm.
7: Ng mga residente dito, Katraparwin.
5: No.
7: Pero nakuha sang nakabuto. Ting mga ang customer yan eh.
5: Mm-hmm.
7: Pailang kayo wala nito. May duwa pag ito kulong ka mga kabataan may ginagahulat
5: mm-hmm.
7: na magtagunting kahit isubong na nga daw Lunes, abri klase.
5: Oh.
7: Di na pa pagungupit ka ng mga kabataan natin.
5: Oo.
7: Labi na yung mga estudyante ng mga lalaki para maging presentable man sila sa pagbukas ng klase. No?
5: Para hindi palakan pagid ah.
7: So, ito yung sa una, palakan ka ginamong, no? Hindi ka buhay ka nagguntingan na, di palakan ka ginayang. Pero di ka ito pang Erwin, ang ining mga kabataan na yun, ang kaywain sa labat, na natabunin na pagpuntiro sa siling na suspect.
5: Oho.
7: Kaya natabo to, siguro ito siyempre yung mga kabataan, makibot ginaya. Tumalagan. Diba? Kaya ang biktima, kata pa Erwin, ato na to, natumba na,
5: ito
7: suspect, gila yun, ining yung nagdalagan, nagsagwa sa barbershop. Patapos siyang hindi yung biktima. At dito, may nagkahulat na kung isang pinak. Motor. Nga posible, among getaway vehicle sa suspect.
5: Do getaway ni Labi.
7: Oo, getaway to. Nag-standby na ito. Siling sa mga nakakita at ang Farwin, ang motor, dumiretso na ito dahil after the incident. Sakay na ito suspect. Pero galing, hindi rin na ito nahibaluan nga ang egos ng biktima, hindi man bala mga patal at ang Farwin.
5: Oho.
7: Kahit puro lang nita ng tiil sa paang ito.
5: Uy?
7: Oo, hindi niya siya lawas ang ito sa biktima.
5: Oho.
7: Sa papawalan niya nga porsyon, daladalong-dalong lang siyang hawak ka.
5: Oo.
7: Sa paa, tagid lang ka sa Farwin. Do, masiling natin, may dirigid siya na ubos-ubos ang hawak ka niya. Basta dirigid niya porsyon, no? Dari ang ito, talan siyang biktima. Kaya galing kita pa, Arwin, sa commission niya nakuha man nato, bangod sa ipaduko pala.
5: Oho.
7: Tingitinguan man yung madalang sa hospital, so na mismo sa Police Captain Reyes, ang biktima. O galing kita pa, Arwin, di binigarar ni nga dead on arrival sa ang
5: buko. Oho.
7: Kahit isang paunta, hindi man patal ang mga ego, pero galing kita pa, Arwin, posible, loss of blood, gitiguro ang ano yan.
5: Oo.
7: Ang kapagdanan. Yan nga papatay doon.
5: Katropa France?
7: Kasi wala tanan, paang ito, katropa Arwin.
5: Paal ang tanan?
7: Paal ang tanan, wala sa lawas, or wala sa chan, wala sa ulo, sa dugan, o sa dienta. Sa paal ang ini, ang ito, sa biktima, katropa Arwin. Kahit siguro, nagkatakilid siya pala, kag nagagulpe.
5: Oo.
7: Nang natabuan, mga nagsulod ang suspect, tinihiroy ang gulpe ang biktima.
5: Mm-hmm.
7: Yung makapinakadeses na may ito. No, sa paani.
5: Mm-hmm.
7: Pero sa investigation, eh, posible nga loss of blood yung katabarwin, no?
5: Oo.
7: Kahit in confirmation ng doktor, though, pwede may mga, ano tadi, may mga mayor, pwede may mga ugat, nga posible nga naikugit ng bala nga nag-resulta sa grabing dugo, sa tropang Irwin, no? So, ginpayag man din sa aton, sa Rolismo, sa Katulis Captain Reyes, ng biktima nga ni. May kaso ni siya, Katropa Erwin. Sa karon, so, ginaplayan niya isang probationary man sa kaso nga illegal gambling.
5: Illegal gambling?
7: Nadakpan niya siya. Bangod sa ginaligar, illegal na pagkataya, pala sa small town na Terre Blanc.
5: STL
7: Bukis niya mo.
5: Oho.
7: Oo. And also, ano siya sa Parwin ng ano man, no? Bardero. Pero, dinas niya pinakalawig na nga nagatrabaho. Kung ano mo yung source of income niya, ang panggunting. Yung asawa na ang dugay na niya nagatanggunting. Pero, teka sa Parwin, sa karoon, nung going ang investigation sa Macaulay City Police Station 7, kung ano gini ang madalom nga rason sa pagpanglutang. Kung ano ginanibi ang nahimo sa biktima. Pero katotawin, pamatiyan sa Blanay, ang payag rin ni Police Captain GRES, ang Station Commander sa Macaulay City Police Station 7.
4: Ang aton sinedeser nga gano'n ni sa kandak pagkita sa madalam gid kung tuloy ni investigasyon para ma-determine gid naton kung ano gid ang motibo sinis ang pag patay sa ato na biktima, sir.
8: Ang suspect, sir, ano ni sir? Galakat, gamotor?
4: Tungkol sa mga accounts ang aton nga pag investigasyon, sa accounts ang mga nakakita sa ano, may motor ini ko, no? May nagsulod sa iya balay habang nag-kaining aton nga biktima, isa ini siya ka barbero.
8: Okay.
4: Habang nagagunting ini siya sa iya nga kliyente, ito nga bata, may isa ka tao nga nagsulod sa iya nga barbershop. Nag-agintero. So, after some tiro, nag-kuha kaga sa unahan, may nag-aulat man nga motor na nasakay ini sila.
8: Pero sir, ang ginagunting to, ano to man, wala man nasa salabat?
4: Wala man, no? Kaya after sang lupok, nagdalaga, no? Bata to, isa ka minor, nagdalaga ng bata pasulod.
8: Okay. Sir, nang pilang igo sa biktima, sir?
4: May igo siyang tatlo sa... nadalong na parte sa iyang alaw.
8: Okay. And then, sir, nang anong na-recover sa crime scene?
4: Ang nag-recover naton sa crime scene, yung process ito sa aton nga suko, may na-recover sila dito ng tatlo ka intisyel. Kag mga deformed, mga slug.
8: Okay. 45, sir, or 9mm?
4: Sa subong hindi pa kita makapagtagid sa gid niya kalibre kay nahulat kita sa anong crime lab sa ilang ballistician.
8: Sir, gin check yung background ni isang victim, sir, or kung may involvement siya or may mga derogatory record ni?
4: Yes, no. Gin pa check nato ini sa record. May ara ini siya nga record nga illegal gambling. Nag-under ini siya sa probation.
8: Okay. Illegal gambling. Sa ano sir nga sa illegal gambling? Ano?
4: Illegal number games ang still.
8: Okay.
4: Bukis.
8: Bukis, okay. Sir, pero ano na yan man? Ang illegal gambling, no? Kung lang taunta, doon hindi good man sa tanto mo ng kapubing, which is the pero magalitin yung investigation so far. Ano rin, sir? Prior siya na, di ba yung mga away na siya sa lugar?
4: Yes, ina-ano pa nato, sir. Dawa pa kita sa gulong. Dawa pa kami gina-collect sa mga information regarding sa isang background niya.
8: Sige, sir. Pero, okay, sir, tigadara lang man, ano?
4: Yes, ako tigadara pa mismo.
8: Ang balay, lapit lang hindi sa permission.
4: Ang balay niya, nagang barbershop, isa lang. Dali doon may gamay ni siyang portion sa iyang balay.
8: Okay.
4: Saga mo na ginaubra niyang... kaya mo na ginaubra niyang barbershop.
8: Okay. Tisar Damo, gali witness. Ano ba ako mabaksin?
4: Wala actually sa may nakikita. Wala na yun sa may nakikita. Kitang... sa identity, maliban sa bata. Itong anak ka... ang bata to nga
8: naka-customer
4: niya. Kaso lang ang bata, ang nakita lang sa bata, isang gunman.
8: Nga
4: nag-sulot, nga naka-helmet. Kalo itom, naka-face mask, kaya naka-jacket man itom.
8: Okay. Bali, sir, ano itong motor, sir? Last question. Anong color sa motor ko, no? Scooter?
4: Wala. Sige, siyang may nakakita sa motor. Amang okay. Panangaton, ginakuan sa mga CCTV sa sa dito nga lugar para makita ginatong ng motor. Kaya bisan nga sa angkot naman wala sang may nakikita isang motor.
5: Ang gunman nagsulod to sa samtang nagagunting to sa bata, gulpi lang may nagsulod to na nakabunet na nakakalo kagintiro sa katatlo. Pero ang iya ang motorsiklo ya wala das kilid sa iya barbershop. Kaya nakita ko this picture kato pang France dalan ng kilid sa iya nga anong nga
7: so,
5: barbershop.
7: Ito pang ito lang?
5: Oo. Dito sa punta, sa unhan niya, nagahulat ang getaway motorcycle nila. Doon ba na?
7: Oo, dira. Ang tagwa sa suspect, dalakan to. Ito na to yung motor nga nag-standby, gaulat to.
5: Diyo ginplanuhan eh?
7: Oo, gani man. Diba siguro ginpanilagan siya balao. Tunaragid man siya. So, tiyan mo ito katrumarin, ginimo sa mga suspect ang ininga krimen.
5: Oo, kalain no? Pero, wait ka ba no eh? Amo ni sang krimen ga katabo sa Bukolod.
7: Provide ani katulad sa baluhat pa Arwin kung ano gid ang kuyos sang mga suspect kay.
5: Oo.
7: Puro tela ni Gomo.
5: Oo, kag paminsaron la katropang France. Ang background lang sini gambling.
7: No, oh, illegal gambling.
5: Hindi man ni
7: pataya lang man ina.
5: Hindi man ni kapitalista, hindi man ni damo korta.
7: Correct.
5: Amo na blaw.
7: Oo, napataya lang man mo.
5: Oo, one man sa record, pero, Iban?
7: Oo, correct ka to. So, I mean, favorite kita naman, kung sa asawa.
5: Oo.
7: Kung ano, kita nabi ang kasi may idea sila, kasi kung may naibaluhan sila, eh di siyempre kita pa rin mag-asawa, ay may aragin niya sa mga,
5: oo eh,
7: ano no, manalo ko lang istoryahan, ay ito lang patungan ninyo, ay di siyempre,
5: pwede
7: naman kabundas ng iban, pang ng pan, buwan naman lang kabundas magbuligay sa inyo kapag pangabuhi, man mo. Posible ka na, kasi kung may naistorya sa misterya, nga manalo ng mga bagay, okay, asawa ka, malugi na, no?
5: Oo.
7: Pero kasi Farwin, rin na ito yung din pamangkot, si Wilma.
5: Oo.
7: Pero masubunay ka sa Farwin, kaya yung asawa, why did niya pataloy ako kung ano gini ang rason, no?
5: Mm.
7: Kaya magani magaling kung ano din tinutuyo sa mga suspect.
5: Mm-hmm.
7: Naging tiro, yung ginang iyang, naging tiro, yung ginang iyang abana.
5: Oo.
7: Kaya yung pati mo sila ka sa Farwin, ang iyan yung asawa, sa biktima, nawain pa na ko na kami ng kusira. Kaya pinado man sila, kasi ito, danakpan ni siya na, ano siya, down under probation, ganit sa kaso ng illegal gambling. Pero hindi ka Parwin na, balgani na ton, hindi man siya tilingdo katakukit na lang ha, nga malagtaw na ton, di motibo nga patyon dito ang biktima, kasi roon din ang biktima. So, kaya mo niya ang payag sa kasawa na why man sila, why di sa ganit kapalugin. Kung ano gini ang patutuod nga rason sa pagtiro si Yanni nga ba na kay nagkapati man siya katropang Erwin, nawain niya sa may nakontrat ang halipan ni Tanguna nga na dito sa ila kung nabila nga ginisaran man or sa magkailo dira sa araw na wala man ni isa ganito nung may nakaaway pala or may mga individual nga nagalaot siya nga ba na kahit higit pamagkota siya kung before ni masabong krimen may mga nagkapangita na rin sa iyang abana at least paman lagi tiro.
5: Oo, may pamahog.
7: Pero hindi sila sa kasawa yan, do, wala man.
5: Oy?
7: Kasi, why man kuno kamato ni pamahog ang iyang abana katropang Irving, no?
5: Oo.
7: So, kaya mo lang ni Subong na pangapay ng git siya.
5: Oo.
7: Kasi, matagal na isang siyang kamatay sa iyang abana.
5: Mm-hmm.
7: At para sa iya, ginapasadyos din nalang ni katropang Irving kung ano gid man ang matabo, no? Kahit sila mismo, ay di kabalo kung sino niya ang natiro. Wag ito ganit kung may nakakita kung ano to ang size ng motor to, no?
5: Oo.
7: Not sure kung kasi may mga CCTV cameras dira sa lugar na posible na makuhaan man sang footages sa natabo ang krimen kagpagsulod sa mga suspect sa palay sang biktima. So, isubong na problema ni ang asawa at pa Erwin kung ano ni ang gamitan nila kasi to. Kahit may bata ni sila to dito sa nga isa ka OFW sa Saudi. At hindi makadali-dali pa uli ito pa Erwin. Eh, siyempre, si Amon na nang tabo na pasayang niya nga ba na isa pati nadala sa ospital for galing si Dede na rival. Eh, may galas tuon pa nis lang ano to sa ospital ka pa Erwin, no? So, amo lang gini ang ginapangabay sa asawa sa biktima.
5: Oo.
7: Na si Tanis may makabundol bala sa ila.
5: Oo.
7: Matagan sila sang